0: clinic mo, ha?
1: Sa lahat kayo, day, ha? Mo't ka na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre puyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Premium D3 User.

0: samang butika sa inyong lugar.
1: In-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, hulati ang advice gikan sa SRA.
6: Merienda time na!
7: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kaningilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Anton Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika D.

0: arang dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini isang lota kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with lota kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, tagatutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminorea.
7: No.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Atak ko,
9: iskunta. Ang imong bawang ng
10: kwenta. Yatagan ka ni mama mo?
8: Opo, papa. Putang mamisa.
10: Uy. Ay mo vitamins, nakainom na ka.
8: Saton, protenase, hala, himot ko.
10: Nasa ha, kwa, okay? Yaro. Unya, ignalas ako ng tubig daan. Ina, ay mo vitamins, iso na ng tubig, okay?
8: B! Ah, mana ko hinom.
10: Next time, ayaw din kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o kalitura. Kay makaibos magkini sa atong immune system. Mainom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Stong! Nagpilain yung gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Pakit, put. Exciting?
4: XFM.
3: Exciting.
5: Exciting.
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
7: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Ini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Golye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.

0: Elgin Adaya, di kay aray ko pakak. Aray ko pakak, mayong buntag. Pangit Rodriguez, mayong buntag ka ni mo diya. Inday Lorms, Arcelia Sorella, di kay Dato Makayubarinad, mayong buntag ka ni mo diya, Dato. Mayong buntag ka ni mo diya. Sa itong mga nagtanaw, karo sa itong official Facebook page, mayong buntag ka ninyong tanan diya, mga katropa. So, dili kita katropa, padayon sa toang balita, no? Sa toang topic day, no? Karong kabuntagon, mga katropa. Unahon na ito ning pagdakop, mga katropa, ni Marcoleta o ni Mike Defensor, mga katropa. Din ado na po, statement, gipagawas katropa ang Sandigan Bayan. Di ka pagawas ang statement niya, parang maamungi kasi collateral damage dere. Eh. So, doon na statement ka, tropa, ang Sandigan Bayan, mga tropa. Okay, importante ni nga ito madunggan. Aron masayod na kitra, mga katropa, unsa may padulngan ni ini ang pagdako pag-apreso ni Marcoleta, mga katropa. Atong paminawon? Okay na, katropa, ang Rustom?
1: Associate Justice Ronald B. Moreno and Associate Justice Fritz Ryan Anthony M. De Los Santos issued today, July 6, 2026. Warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder against Senator Rodante Dizon Marcoleta, Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu, and Aristotle Baloyot Veray. The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charged. Probable cause for the issuance of a warrant of arrest exists when the facts and circumstances would lead a reasonably discreet and prudent person to believe that an offense has been committed by the person sought to be arrested. Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Again, the court's proceedings are governed solely by the Constitution, the applicable laws, and the evidence properly presented before it. The court would want to remind the counsel who have appeared for the accused, and even Senator Rodante Marcoleta, who himself is a lawyer, that as officers of the court, they are duty-bound, together with the prosecutors, to uphold the integrity and administration of justice, to ensure compliance with lawful orders of the court, to conduct themselves and all persons acting under their direction with fairness, order, dignity, and full respect for the rule of law and
0: Oh, nanawagan mga katropa, nga tanan dapat mga katropa mo respeto gyud sa no sa tuang nga batas mga katropa.
1: To ensure that the proceedings are conducted speedily, fairly, orderly, and with full respect.
0: Kay kahibalo naman sila mga katropa, nga rally gid ang padulngan ni ining tanan. Oh. Kahibalo man kita mga katropa, nga pagsugod pa lang gali, wapagali, warrant of arrest katropa ang nigawas, Batok Marcoleta, grabe na kabaga katropa. No, nga mga miyembro sa INC ang nagrally. So karon unsaon na lang ni, nga gidakop naman gid mga katropa, si Marcoleta. Mauna, katropa nga, ang Sandigan Bayan, nanawagan sila nga, even si Marcoleta, ilang ipanawagan katropa nga, muagi ta, o kanabang tama nga proseso, pag-process sa mga dokumento, o lakip na katropa, pag-respeto. Sige lang.
1: The warrant of arrest signifies only that.
0: Balik na. Kining warrant of arrest, mga katropa, no, dilibot pasabot ani, nga guilty na gid siya, ha? Dilibot pasabot nga guilty ng mga katropa. Kay kahapon, July 6, 2026, katropa, no dunay ni gawas katropa nga warrant of arrest, bato ka nga Marcoleta. O, unya, mo itong kagahapon usab mga katropa, si Marcoleta, ning adto mga katropa sa Sandikan Bayan, mga katropa. No, o gidala dito sa Camp Krami. Tungod mga katropa sa kaso nga gi-file kaniya nga 75 million pesos nga plunder case, mga katropa. Asa man ni 75 million? Oh, nagsulti nga anda maguni siya mga katropa mo. Atubang sa balaod, o iyang respetuhon ang balaod mga katropa mo na iyang statement na dili siya magtago-tago. Oh, mauto nga iyang gi-surrender ang iyang kaugalingon, pero kung Rimulya pa'y pangutanon ka tropa, ilang man daw gidakop. Wala daw ni surrender ka tropa. Gidakop daw nila. Oh, kaluslos gyud. Oh, klaro magid kayo nga ning adto magid dito kay iyang gi-surrender iyang kaugalingon mga katropa. No, si Senador Marcoleta mga katropa, gahapon pod, gidakop man si Marcoleta, nya kagahapon pod si Mike Defensor kauban siya mga katropa gipasakaan og kasong plunder, indirect bribery mga katropa og violation sa PD 46, kauban nila mga katropa si Aristotle Viray og kato si Joseph Espirito. Naapod sila mga katropa, isuhan po sila og kanang precautionary hall departure order katropa para di sila makagawa sa Pilipinas. Mo po nag-i-issue sila ha. So, unsa may background ini nga anong gidakop sila? Unsa nga kaso mga katropa? Gipasingin lang si Marcoleta nga nakadawat og 75 million pesos mga katropa nga campaign donations ni atong Enero 2025. Oh, nga wala kini mga katropa gideklarar mga katropa sa ihang sosi oga Sal-N. Oh, pakayuan mo sa Comelec mga katropa og nga report ba pila ilang nagasto mga katropa nya. Matod pa hagikan ko no. Gikan ko no mga katropa ni Mike Defensor ang 30 million pesos. Unya ang 25 million katropa gikan ni Espirito, unya ang 20 million gikan ni Viray, a total of 75 million pesos nga gidawat katropa ni Marcoleta kini isip pagtabang katropa sa iyahang pagpangampan niya atol sa eleksyon. Donation katropa inform. Pero wala lagi daw mga katropa gi-report dito sa ihang sosi og sa Sal-N mga katropa. Oh, nahitabo ni samtang hapit na magsugod ang impeachment ni Sara Duterte kagahapon. Oh, murag timing kayo mga katropa. Oh, timing kayo. Timing kayo mga katropa nga gidakop si Marcoleta or ning gipagawsan og warrant of arrest ni Marcoleta katropa. No nga, katupong higayon na, kagahapon po, gisugdan po ang impeachment trial. Sige, kamo na yung mag-una-una diha mga katropa. Unsa magining kasong plunder katropa niya? Nga nung doon na siya kasong plunder, kaya nga itong hibawaan manggod, tungod kay nakadawat lang siya o 75 million pesos nga donation katropa para sa iyang campaign. Mo nang doon na siya kaso nga plunder. Unya, mo argue man ta mga katropa kay matod pa donation man na. O, di ba? Mo na ta donation man na. Si Marcoleta mismo katropa ning admit dito si Comelec mga katropa nga nakadawat siya og 75 million pesos ni adtong 2025. Pero sa sosi katropa, gideklara niya nga 0 pesos. Wala siya nadawatan mga katropa. No, wala po mahisunod mga katropa sa iyang statement of assets mga katropa. Sa iyang Sal-N ang 75 million pesos nga iyang gi-submit katropa atong June 30, iyang Sal-N ba June 30 o December 31, 2025 nga Sal-N niya. Wala niya na declare sab dito kanang amount mga katropa, no? Undeclared donations katropa, matod pa. Giingon sa kaso nga ang kwarta gikuha prior to official campaign period pa o gitago. Muna'y nakasulat dito mga katropa. Kumbaga, di man ko na pwede nga kasong plunder. Anak ra, doon naman na explanation god. Isa nga nakita diha mga katropa nga rason, matod pa ang undeclared nga donations sa mga katropa nakuha prior pa. Wala pa katropa nagsugod ang campaign for the election. Muna'y pasangil nila. Unya, gibayaran ramatod pa mga katropa ang donor's tax mga katropa nga halos isa katuig na human. Muna siya. Kung batas ang basihan katropa sa RA 7080 katropa, plunder, mahitabo kung ang public official ang unjustly enriched kung uga mukabat mga katropa, but pasabot ni anak katropa, kung mukabat og more than 50 million pesos mga katropa, ha? Ingon sa ombudsman, unjustly enriched ka na mga katropa. Unjustly enriched mga katropa, expenses nga, ha? Kani siya mga katropa, oh, naka-damage katropa. Naka-damage mga katropa or nakalabag, no? Nakalabag, o sa tawag ng sabisay na nakalabag, nakalapas mga katropa. Kay until 50 million pesos raman dapat. Unya ang iyaha is 75 billion. Oh. So, mauna katropa, nga doon na siya ikaso, kay nang lapas ang iyang kwarta, unya wala niya gideclared mga katropa. Kung ato apang isgutan ang argumento katropa, no, there is a, agitawag nila nga, basin kini is political persecution mga katropa, kung political execution. Unang-una, timing kaayo, nga nadakpan si Marcolita atol pagyud sa unang adlaw sa paghiring sa kaso mga katropa. No, ikaduha, questionable ang motibo mga katropa na ini, kay ingon si Marcolita, ang tinguha kay para pahilumon katropa ang investigasyon mahitungod sa flood control anomaly. Oh, mauna iyahang argumento diha. Ha? Pahilumon mga katropa kay siya active kayo banha kayo gining kamot katropa nga maimbestigahan gining flood control anomaly o uban pa nga korupsyon nga gikilambigitan katropa sa uban pa no sa daghan kayo di ang mga kongresista, mga senador, lakip na ang executive.
2: Bullseye.
0: No? Ikatulo mga katropa. Ang iyang pagdakop, nakapagawas katropa uga mass protest sa Manila. Ha? Si Marcolita, adunay dako kayo nga tingog mga katropa kung kana na pamatud-an na niya mga katropa dihang nag-rally ang grupo sa INC. Oh. Mga nagprotesta mga katropa, mo nga gipagawasan gid siya og warrant of arrest. Mao na ilang nakita mga katropa. Oh, mura ba og ana nga gigipit mga katropa? Ha, gigipit mga katropa si Marcolita no tungod sa iyang pagkasiya. No tungod sa iyang pagkaabogado, pagka-bright. Pagka number one katropa nga kritiko sa gobyerno. O siyempre pagka number one katropa nga kaalyado sa mga Duterte. Siya very vocal kay katropa sa pag-imbestiga sa anomalya. Ha? Flood control o uban pa nga mga korupsyon sa nasod Pilipinas. Og nasayod ang tanan mga katropa nga kung si Marcolita ang mutingog og paningkamutan ginyan ni mga katropa no isa siya sa mahimong rason nga daghan ang mga preso.
2: Bullseye.
0: Mao na ilang nakita di ang argumento mga katropa. Na, unsaon na lang ni mga katropa no unsay mahitabo mga katropa? Unsay mahitabo mga katropa kung di siya kagawas diha kay plunder man ni eh, Nobel man gini mga katropa. Aw. Muna'y giingon mga katropa nga dawat-dawat na lang ta nga mabag-o na po ang ihap mga katropa sa Senado. Wala na si Bato de la Rosa. Wala na po si Jinggoy Estrada. O karon mga katropa, wala na po si Marcolita. Pila nilang sila nabilin.
2: Bullseye!
0: No, ang pangutana din mga katropa, kung kini ba nga gibuhat mga katropa is para ba ni... para ba ni katropa tinuod yun sa impeachment ni Vice President Sara Duterte mga katropa? Or do na pa'y mas laom ni ini? Kung kamo pasultihon ba, unsa magid ang mas gusto mahitabo ni ini mga katropa sa administrasyon? Para ba gid ma-impeach si Sara Duterte? Or kining isang rason katropa para mapugnan ang investigasyon sa mga anomalya? Kung kamo pabalansihon diha be, tubag daw mo. No, para sa imo ha, unsa man ang mas dool diha? Tanaw na to ang pinakauna na to nga rason mga katropa, no, kining impeachment batok Sara Duterte nga gisugdan man gid ni. Nya astang gubutan man gahapon, nya i-explain unta nako, pero na-explain naman kag ganihan ni katropang Rambulabay, mura ta ani ganang si daot nga plaka balik-balik ani ato pa nang i-explain. Init kayo ang away katropa no sa politika karon Marcos versus Duterte. Nasayod man ta ana.
2: Bullseye.
0: Dili unta mahimong init ang away sa politika kung ang mga Duterte wala ni sukol. Dili unta init kayong away sa politika mga katropa kung walay mga kaalyado sa mga Duterte ang ni-stand ditindog yun para katropa nga imbestigahan ung kayon gining nang hitabos nasod Pilipinas. Bullseye. Dili unta katropa maingon ani kagubot ang dagan katropa no sa ato ang panggamhanan kung walay ni kontra. Bullseye. Mo man tinuod. Hisgutan na to una katropa ang ato maning balansihon gyud mga katropa kung unsa sa tan-aw na to ang tumong yun, tumong ha. Maayong buntag katropa ang Marie. I'm watching here Pagadian City. Salamat kay Aljon. Again, salamat kayo. Dapod kay Dato Makayuba. Good morning. Atong balansihon kung unsa magin ang mas bugat nga rason nganong dunay kagubot ingon ani. No dunay panag-ilog sa pwesto ug dunay mga napreso. Is it about impeachment of Sara Duterte? Or it's all about, mga katropa, the investigation of flood control anomaly and corruption? Bullseye! Bullseye! Una na ito, impeachment trial. Hapit na ang eleksyon. 2028 katropa, kining mga naglingkod diha nga mga senador, managa na po ni sila.
2: Tama.
0: Oo. Oh. Managa na po ni mga senador. Kung ikaw, usa ka senador, mo vote yes ka ba sa impeachment ni Sara Duterte nga kahibalo man ka, unsa ka tropa, no, unsa ka kusog karon mga katropa ang singgit sa katauhan o kinsa ang ilahang gipanigan?
2: Tama.
0: Mo vote yes ba ka mga katropa nga impeach si Sara Duterte kung ikaw senador nga nasayod ka mga katropa nga ang imuhang administrasyon karon ang imong presidente nag negative 30 na sa trust ratings katropa? Sige.
2: Tama.
0: Kung ikaw senador nasayod ka unsa ang panawagan sa katauhan, asa ang simpatiya sa mga katauhan. Kung mo vote yes ka karon sa impeachment ni Sara Duterte, mudaog kaha ka sa eleksyon karong 2028?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Tanaw ni mo. Sige. Kana katropa nga reasoning power, tinamba na nga reasoning power ato ang kaugalingon ng paminsar, dili na paminsar og abogado. Maubitaw katropa nga pipila ka mga kongresista katropa, lamin na dres bukid no, nag-abstain kaya di gusto mangilabot kaya maapektuhan ng ilahang karira sa politika. Diba? Maubitaw katropa nga si Congresswoman Laarne Roque nag-say no katropa, no? Dito sa about impeachment ni Sara Duterte, kaya di siya gusto mga katropa, no nga ang iyahang constituents, masagmuyo ang iyang constituents katropa, mawad-an og pagsalig kaniya. Klaro, gidala niya sa Congress mga katropa ang tingog sa katawhan. So, same sa Senado mga katropa, unsa nga tingog ang imong dalon diha? Tingog ba sa administrasyon o tingog sa katawhan? Bagang katawhan nga mutabang kanimo panahon sa eleksyon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Maubito ng uban, willing magpapriso. Kaya nasayod sila katropa nga kini, bagyo lang karon. Pag mahuman ang termino sa administrasyong Marcos mga katropa, kung maabot ang panahon sa eleksyon, nasayod sila mga katropa nga makagawas, ragihapo na sila.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Mga willing sacrifice, willing victim na sila mga katropa. Irang gisugal mga katropa ang ilahang pangalan para katropa ma-save mga katropa no ang kini mga kaalyado sa vice presidente og para katropa mahimo silang bayanis pananaw sa mga katawhan. Nagpapriso ko tungod og alang kaninyo, napriso ko tungod kay ako ang tumong ang pagpanerbisyo kaninyo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Diba mao na istorya ni Marcolita og ni Jinggoy Estrada? Tungod kay limpyo nga akong kusensya, dili ko mudagan. Ako aning atubangon. But pasabot ba, dili limpyo ang kusensya ni Bato de la Rosa? Lahi sabto iyang kaso. Lahi sabto iyang kaso. No? Kay ICC man to. Dili man to Sandigan Bayan. Dili man to Korte Suprema sa Pilipinas. Motong wa siya nagpailangong sa balaod nga dili ato ah.
3: Bullseye! Bullseye!
0: So, napalantahan. Napalantahan sa impeachment ka, tropa. Utroon na ako, kung ikaw, senador, balabalan siya, gina. Huh? Imuhabang tabangan ang kini mga dunay interest katropa nga kuno, nangita ang accountability o liability mo nang i-impeach si Sara Duterte? Imuhabang ang tabangan na sila mo vote yes ka ba sa impeachment ni Sara Duterte nga nasayod ka man nga pwedeng manganib ang imong posisyon? Pwede kang dili mo daog sunod eleksyon tungod kay ang simpatiya sa mga tao anaa sa mga Duterte.
3: Bullseye.
0: Di ba? So kana pa lang hint pa lang nadaan mga katropa sa pangutana nga ma-impeach ba gid si Sara o dili? Konbiktado ba o absuelto?
4: VP Sara, absuelto, absuelto o konviktado?
0: Kana ang pangutana mga katropa. Oh. Kung ako usaman Rustom, pustahan na ito, 500. Ma-impeach si Sara o dili? Ako, sa dito ko sa dili ma-impeach. Ikaw, katropang Rustom. Pustahan na ito? Sugarol. Ako alang ni mga katropa ha. Kuha man yung programa, may magbuot na ako. Para sa kuha dili ma-impeach si Sara Duterte. Ha? Kaya ang mga senador, nagprotektar sab na sila sa ilahang posisyon, nagprotektar labi na sa ilahang panudlanan, sa ilahang sweldo, sa ilahang income, mga katropa, nga diha po nila gikuha ilang panginabuhian para sa ilang pamilya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Paliw kong tanawan akong giluto di katropang Rustom. Kay marag naabot, andali sa sulod ang baho. Oh, mauna akong nakita. So tanaw na ako mga katropa, ang purpose sa administrasyon is dili gyud ang pag-impeach kay Sara Duterte. Kung inyo hang mahinumduman, even si Presidente Bongbong Marcos niingong gid siya nga dili gid siya gusto nga i-impeach. Pero gipadayon. Nganong gipadayon man? Sanga-sanga na ni mga katropa. Sanga-sanga na. Dili ta sa ikaduha nga rason. Para sa kuha. Kung ang nakita na to katropa, ang kining gihimo karon nga marag paglutos diha mga katropa sa Senado o sa Congress, dili na about impeachment. Para nako, kana siya about na siya mga katropa sa kining pag-imbestiga sa flood control and other corruption sa nasod Pilipinas. Zaldico mentioned executive, if you remember. Martin Romualdez mentioned executive also mga katropa. Kinsa man ang naa sa executive, mga katropa nga, matod pa, signatory o usa, mao'y nagpangulo, mao katropa'y nahimong big boss ni ining nahitabong corruption and flood control anomaly, mga katropa. Paliw kong pangita itong nga na-post, man ito na ito, sino katropa nga, Rustom, katong giingon ni President Bongbong Marcos, nga dili ako, na. Kinsa man ang executive nga gimension nila. Even the ex-Marines katropa, niingon nga nakahatod sila dito o kwarta. Sa Ilocos, dito sa balay, sa iyahang anak nga congressman. Kinsang executive, di ba si President Bongbong Marcos?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Mauna mga katropa, kung makita na to, sanga-sanga ang panghitabo sa Senado. Pero kung imuhagin ang palauman, dili about impeachment katropa ang pagpanggipit, pagpapreso katropa sa mga aliado, mga katropa sa Duterte. Ang Duterte, katropa ng mga kaliado, Duterte Black, aktibo sila katropa sa pagpaimbestiga ni ining flood control and other corruption sa nasod Pilipinas rather than pagseryoso katropa ni ining impeachment trial. Muna nga ang mga senador katropa nga kaliyados mga Duterte, wa sila pakialam ni anang impeachment. Maobitaw na nga dunay legal team ang Duterte katropa, si Vice President Sara Duterte, doon na siya legal team mga katropa nga asikaso ni anang, and even Sara Duterte, wa siya nag-apil, wa siya nagtubag, wa siya nagsipot. Because she is duly represented sa iyahang council. Legal council. Consider as she attended. Consider na katropa nga siya mismo ning attend. Siya mismo mga katropa ang nirepresenta sa iyang mga tubag pinaagi sa iyahang legal council. Ang mga kampo mga katropa or ang kampo katropa sa Duterte. Mga senador nga under sa mga Duterte like Cayetano, Padilla, kini si Marcolita, Villar, mga katropa, aktibo kayo sila sa pagpaimbestiga about flood control. Maobitaw na nga, matod pa nila sa kadagadagang problema sa nasod Pilipinas, ato ning paspasan, kay gusto na mo nga maimbestigahan og tarong kining about flood control. Si Marcolita nga nahimo unta nga chair committee, mga katropa, sa Blue Ribbon, diin, katropa, gisugdan ang pag-imbestiga sa flood control, gitanggal. Isasab na, katropa, ang hinungdan rason nganong nag-change mga katropa og liderato sa Senado aron nga mailistan usab ang chairmanship.
3: Bullseye! Bullseye!
0: O para makuha nila ang numbers, katropa, nga ilahang gusto atol sa butuhan, gipapriso, katropa, si Jinggoy Estrada, one down. Una, katropa, gipaisyuhan, mga katropa, og waran sa ICC, mga katropa, si Bato, two down. Kanya, si Jinggoy, di ba? O ya, si Bunggo, hilom-hilom man, kaya ang bisyo ay magtrabaho at magserbisyo. Murag wala pa na karon. Pero tingog diha, Bunggo, di ba? Sunod adlaw, doon na kay warrant of arrest. O ya, si Marcolita nga, very vocal kaayo. O ya, nag-rally ang iyang makaigsuon ang Iglesia ni Cristo nga nahadlok si Marcos to aning lupad o Canada. Gilakdan ang Malacanang, I mean kalsada sa Malacanang, kay basin mo itong mga rallyista. Ingon ana, kadaghan ang tao, kabaga ang tao ni suporta, mauna nga kailangan siyang pahilumon. Ang kabana sa usa ka senador, katropa, maka-influensya og mga kagrupo, kaubanan, o kamyembro sa INC. Diin kini maka-influensya sa kinatibukan, mga katropa. No, maka-impluwensya mga katropa o kini. Sakit kini sa dalunggan sa administrasyon o pwede kining makadaot kanila.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, mauna katropa nga gi-silence gyud. Ha? Gi-silence gyud mga katropa. So, ang akong nakita dire, dili gyud about impeachment katropa ang hinungdan nganong dunay ingon aning nahitabo karon sa tuang nga Senado. Is it is about to stop the investigation about anomaly and corruption, and it's all about protecting the administration, the executive, the President Bongbong Marcos.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Unsa man daw, kung iyang ipa-impeach si Sara Duterte, unsa man daw iyang mahimo, unsa man iyang benefits makuha ni ana, nga di man po siya pwede makadagan o presidente na punpuhon. Whether he likes it or not, after sa iyang termino, munaog manggid siya. Pulihan manggid siya. And unsa may labot niya kinsay mapuli diha, kalyado ba na or dili, that's another problem and another obligation nga bugat kaayong nga pagadadon. Di ba? May manaog ka ng dagan ka diha, lower rank diha mga katropa, like mayor ba diha? Nga pwede ka mudagan, kapilang termino ni mo diha, nga dapat ni mong dauton ang imong kontra kay para ikaw mudaog. Di man, human siyang term pagka-presidente, wa na gid pud siya diha. So technically mga katropa, kung siya lang, di siya makabenefit sa impeachment batok ang Sara Duterte. Mas makabenefit siya kung paundangon, pahilumon, kining investigasyon mahitungod sa flood control.
3: Bullseye! Bullseye!
0: O nganong gihimong state witness, mga katropa, ang number one nga gitudlo nga dunay kalambigitan ni ining flood control. Sugod day mo, ang DPWH secretary himoon hinoong star witness. State witness rather. O niya si Romualdez, Martin Romualdez, himoon na state witness. Sugod day mo na. Mga taong gipangtudlo katropa nga maoy sungay sa nahitabong halapad nga korupsyon, gihimo na hinuon nga witness mga katropa sa administrasyong bangag. Si Amy Marcos kaingon nga bangag, dili ako. Diba? Kita ordinaryo tanga tao mga katropa, pero kahibalo ta mag kanang i-analyze na to sa tuang level ba of thinking.
3: Bullseye!
0: Sa tuang level na panghuna-huna katropa, kaya na to i-analyze ang tanan. Dili tabuta og labing dili bungol sa tong nadungog. Unsa na may nahitabo sa 18X Marines or sa kargador nga gitawag ni Rafi Tulfo? Where are they right now? Are they protected? Wala, mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: wala magali sila mga katropa, gibutang under protection katropa. Sila nagbutyag ang mga pangalan, daghan kaya sila gimension ng mga pangalan na apil pa tong pare itabaghak to. Pero wala ay protection. No, kung imuhag yung tanawon sa mga pangalan, nga ilang ipangbanggit mga katropa, na apil pa ang pangalan sa anak sa to ang presidente mga katropa, nga nakatulong sa kwarta dito. Describing katropa, no, the house, the location, the situation. Gidescribe mga katropa. Kini sila nanganib ang ilang kinabuhi. Not only them and also the family. Kumingon nga gibayra, natural o agini mga sweldo sila. So, dapat magdawad kini sila mga katropa o kanang monetary expense mga katropa, no, para sa ilang panginabuhian. Diba? Dawat magaling malimalita ng uban na mga katropa nga para lang dauton ng ubang tao. Para lang dauton katropa ang vice presidente. Para lang mutabon katropa sa hiwi ng mga binuhatan. Diba? Para lang i-bend ang law.
3: Bullseye.
0: Dawat manggali. Kini pa bang mga nag-witness katropa? Ng mga retard. Kung dili manggaling retard, mga awol. Kana, para po na silang panginabuhian, para po protection nila. Di man sila katrabahong tarong. Kaya doon naman sila i-giatubang nga iunan ang bug at kay katropa ng obligasyon ang pagtistigo. O niya, gibaliwala sa administrasyon.
3: Bullseye.
0: Mas gitagaan pagproteksyon tong mga diskaya dito. Di ba? Kung unsa na nahitabo sila dito sunod karon, wat na kayo balog, yung unsa na ito pagluto ang ilang huna-huna dito.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Sa kagubot nga nahitabo sa Senado, mga katropa, kita nga ordinaryo nga tao, kayo balota mo analyze ito ang level ni ana. Nakita nato, nadungog nato mga katropa, kinsa nga mga pangalan ang gina-mention, ginabanggit. Nga after mabanggit ang ilang pangalan, doon na po'y musunod nga lain nga isyo nga magpamatuod nga ama o di ay. Ma o di ay.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Ma o di ay na mga katropa. Nakalimot na kung doon naman ko'y statement niya, ipagawas na rin katumang rustom. Ha? Kasi na kung niyaw-yaw na rin mga katropa. Oh. Ato paminaw ni nga short nga pamahayag ni Marcoleta mga katropa.
5: Punta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yun.
6: Okay.
5: Punta ko rito, inaasahan ko na lahat.
0: Pag-ibalik na na. Ibalik na niya. No, ang pagpunta ko dito, inaasahan ko na ang lahat. O, ato i-correct na po mga katropa si, kinsa kita pangalan atong seremonya galing kaputing buho katropang Rustom? Ha? Juvik? Junvik Remulya. Oh. Maglibog ka na nilang doto isa Remulya. Puti mo buhok tanan. Tumatsumatsyo ba nga murang si Captain America? Ha? Huh? Hindi po siya sumuko. Dinakip po natin siya kasi sa warrant of arrest. Ha? Nang maluslos kang dako. Bisan pa magsikin sa bisag ni surrender si Jingo Estrada bito. May ingon man kang wa siya ni suko. Gidakop gidaw ninyo kanyang warrant of arrest. Amaw. Ni adto na manggali mga katropa para i-surrender ang iyang kaugalingon. 'Di ba? Mao na igingon katropa ni Marcoleta, no? Nasayod siya nga muabot gina. Kabalo siya sa iyang padulngan mga katropa nga mapriso gid siya. Kay nasayod siya unsa ka powerful usang pagpaningkamot. Imagine katropa, no? In a blink of an eye mga katropa, ni gawas ang warrant of arrest batok kang Marcoleta.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Ingon ana ka powerful mga katropa sila. Basta katropa sila nga nasa katungdanan labi na mga katropa kanang mga dagong mga itats di mga dagong mga ha dagong mga isda di nga mooy mo mando mga katropa. Dali kay mo gawas ang warrant of arrest.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Pero kita nga ordinaryo mga katropa kung wa kay kwarta, ha, walay justice para nimo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ingon ana ka buisit mga katropa. Sorry sa kong word. Ang atong ang justice system sa nasod Pilipinas na kung ikaw ordinaryong tawo walay hustisya, dugay kaayo ang imuhang battle nga ato bangon, pero pag sila katropa, isa ka pamilok to ana ning gawas na ang warrant of arrest.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Unsaon pag-apply mahimong citizenship sa citizen sa China bi mo apply ko? Ma? Maka kumaga makadismaya mga katropa ba? Paspas kaayo, ha? Paspas kaayo katropa. Mora ba og gidali-dali gyud mga katropa kay hadool na ang time frame gihatag sa ilaha. Ha? Unsa naman ta karon? July na mga katropa, tunga-tunga na sa tuig. Nahurot naman gali ang inyong mid-year diha. Pila katulugan katropa, December na. Pagkahuman January 2027. Di ba? Paspas kaayo ang ilahang paglihok mga katropa kung sila'y gusto.
3: Bullseye!
0: Nasyak mo no, kay paspas kaayo no. Kay kung kita ang nagtuo magutang, adugay pa na, muagi pa nag-ingunana, ingunad to, pero... No? Ang hustisya dahil mga katropa, ang batas dahil katropa, nakadepende kung kinsa ka, unsa imuhang status sa komunidad o pila imuhang kwarta.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ingun ana di ay katropa ang ato ang justice system? Diba? Inaana ang justice system mga katropa. Ikaw diha nga nabiktima na imong anak, imong pamilya, doon na kay battle nga giagian karon, nag-file ka og kaso. Ikapila pa ka katropa magpaabot, mag-file, mag-hearing katropa kay permitin di mag-abot ang schedule sa mga abogado ninyo. Cancel ang hearing. Ha? Oh? Pag-file pa lang og kaso nimo, balik-balik ka, mahilis na lang ang lapalapas imong chinelas. Kay daghan pang papirmahan, daghan pang himuon, duwa pa kay kwarta. Anak kadugay.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Saon ba nga di man ta? Di man ta senador, dili ta ka ng executive pod. Sa panghitabo karon mga katropa. Sa nahitabo sa nasod Pilipinas karon, sa imong nakita karon. Unsa ba ni dili ba ni ato ni maturing katropa nga dunay martial law? Martial law pinaagi sa paggamit sa mga departamento katropa sa pagpatuman na sa balaod nga ilahang gusto.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Atong oras alas 8:54 sa buntag. Na high blood ko. Mag-inom sa ko katropa og Xanto na plus coffee mix nga kape. Aron katropa nga medyo ma-relax ko katropa no, mabuhos ang akong cognitive system. Therefore, di na ko ma-stress. Ha? Magtimpla sa kong kape, Xanton plus coffee mix mga katropa. Balik tatataos itong programang Bullseye.
3: Bullseye! Bullseye!
6: Xanton plus coffee mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskotong na hente sa lawas. Xanton plus coffee mix are good and the best. Sa kada higop ni mo sa Xanton plus coffee mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Xanton plus coffee mix good. Timan eh, basta kapigani, Xanton plus coffee mix good. Sulayin ninyo.
6: Xanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Xanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanton Plus Coffee Mix. Xanton Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarap ng ulcer. Inigingon ako, sulayan ako kung ginom ang Xanton Coffee Mix. Salang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang Xanton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Xanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Xanton Plus

People, I'm going down.

0: Sabo ning nag-assist nga marapong mas dagko pa magtingog ni Kong. Pero klaro dito yung istorya. Oh, natakaron gipusasan ta gikasuhan ta paspas kayo. Pero katong mga tawo nga nagbuhat og anomalya nang urap handod karon wa pa na priso.
1: Bullseye!
0: Gihimo pang state witness ang mga karango.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha, di ba? Ang mga tinuod nga kawatan, mga buaya, to arapa. Gabula, gabula-bula ang baba. Di ko mag-istorya nga babae ni siya nga nakapula ni siya kagahapon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Grabe yun mga katropa, no? Grabe katropa ang paglutos kanila. Tama man na, kanayang istorya, di makita ni mo katropa sa iyahang panagway o sa iyahang tubag, relax kayo, relax. Nga naman, confident sila mga katropa sa iyahang ipangbuhat. Kamano mo? Kung ang tao gali katropa, confident sa iyahang gibuhat, nasayon sila katropa sa dangatan mga katropa, walay ka bang anuman, kaya baro sila ang muagi sila og proseso. Kabaro silang kinintanan mo agiran ni mga katropa, no? Ang nahitabo karon politics versus politics, money versus money mga katropa. Dili Manny Pacquiao ha, kahilong si Manny Pacquiao ron. Bisis iyang apo. Siya gipakita niya sa katauhan, gipusasan siya, gipakita niya katropa iyang gipadungog. Nga mauna ni karon ang gigidagatan, kay gapil-apil mamiyanin nga pagukod mga katropa sa maling binuhatan under the administration of Marcos. Karon kami ang gipusasan. Ang katong mga tinuod nga dunay mga sala, mga kawatan, wa pagyod na priso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba Ate Darwinda Batulina Antipatya diha sa Kabanglasan?
2: Good morning!
0: Mayong buntag ka ni mo diha ate.
2: Good morning!
0: Oh, mayong buntag ka ni mo diha Ate Darwinda. Ah, diha sa may imbatog. Tama ba ko ate? Good morning, mama. Kagubot ba kayo sa Pilipinas? Oy, gali! gusto nung nagay kong matog China, Ate Darwinda. Unsa kay kinahanglan dito, maliban sa passport. Ay, nalang yun. Oh, sige lang. Kabalos na ta. Mualagi mayon tang magkita-kita tapon sa 2028. Sugdan din na to karong 2026 sa local election, barangay election. Sa day mo. Kutob sa manghatag o kwarta, hala dawata, pero tanawag doon na ba'y nabuhat niya sa inyong komunidad? Ana rana! Okay. Barangay palang gali mga katropa. Basta kay pamilya ka or supporter ka, naagi kay nakakonba. Kumbaga, nakapuesto, nakadaan diya, kumudaog na. Bisang diligig ka qualified sa pwesto nga butanghan mo, bisang wag kay experience, wag kay naho, wag kay nahot ka ng... Wa kay kahibalo ba no sa mga trabaho nga gibutang sa imo hala ibutang ka diha appointed ka niya appointed ka ni kapitan kay supporter ka ni kapitan pamilya ka ni kapitan bisag wa kay alamag sugda na to barangay election layo pa kay 2028 sugda na to karong barangay election mga katropa tan-aw na to og kitang katawhang Pilipino nakat-o na bata
1: Bullseye!
0: Sa mga wa nag-share diha sa tuang programa, maragdigi mo makadaog og load. Oh, sa mga wa nag-share diha, hapit na ko magkatropaleta dere. Ah, digi mo kadaog og load diha mga katropa ba. Bueno, katropa no, atong parutso ni mga balita nga atong nakalap sulod sa 24 oras mga katropa no. Direta sa tuang mga balita.
3: XFM report.
0: Una mga katropas no balita, personal grudge ni gilantaw katropa sa kapulisan nga motibo sa pusil patay sa magtiayong senior citizen. Ang detalye katropa, pinagini katropa ang Rusto, Mavilio Franca na nukadkikan sa XFM Bukidnon.
3: XFM Report.
4: Personal grudge ang gilantaw karon nga motibo sa kapulisan sa pagpusil patay sa magtiayong senior citizen. Kini ang gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Erwin R. Naelga, hepe sa Quezon PNP, atol sa pagiginabi sa XFM News Team, adlong Lunes, Hulyo 2026. Sumala ni Naelga, walay timailhan nga giransak o gikawatan ang magtiayon tungod kay walay ay nangawala sa ilang mga personal nga kagamitan. Rason niya posibleng personal grudge ang motibo sa krimen.
5: Posible gid nga naay personal nga grudge nga una nga tumbok na plani kay ang tanaw nimo pagpangita mo ulam kay ilon nga kung grabe ang tuyo ani kung kuha man ilang mga gamit og ilang supay mga valuable items nga makuha silang balay pan kina intact man dito nga manang wala na to giwala na to ang tanang ang ransak una ni personal grudge kay ang kuha sa ilang kinabuhi.
4: Kahin umduman nga nakapalgang patay og nadugta na ang mga lawas sa magtiayong senior citizen nga sila si alias Along 64 anyos og alias Sidad 66 anyos sulod sa ilang panimalay sa may Puruk 7 Barangay Palakapaw Quezon Bukidnon ni atong Hulyo 3, 2026. Sigun ni Naelga nga ang asawa nakaangkon og tulo kasamad pinusilan samtang naglisod og suta ang taga forensic unit kung pila kasamad pinusilan ang naangkon sa bana tungod kay maayong pagkadugta sa lawas ni ini. Gituuhan usab nga kapin si mana na nga namatay ang maong magtiayon.
5: Sa pag-andakong investigation sa itong Bukidnon Forensic Unit, anay tulo ka, galsap ka ng katong babae, apan ang katong lalaki, hindi umas kita ang ego sa iyang panglawas, apan ang iyang ulo, kuha na ka ng daot na na, kuha na. Mukhang kayo sa gamikan sa karugayon na nga. Hindi po na ito madetermine, hindi po madetermine sa nag-examine ito nga kung nabay iligawang spala, ay gani lata na niya ang ilang mga panit pa ingon nagkit sa advanced state of decomposition again.
4: Kasamtangang karong nagpahigayon og investigasyon, ang mga otoridad aron mailhan og masikop ang responsable sa maong krimen. Mga katropa, kape ba nga healthy imo gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca. XFM News.
3: XFM Report.
0: Atong pagpasalamat mga katropa, pagsaludos ng mga kapulisan mga katropa. No, sa pagpahigayon og laong investigasyon ni ining nahitabo sa duha ka senior citizen mga katropa nga unta gyud no matagaan kini og hustisya lagi kay hinay ang hustisya basta kay ordinaryong tawo ra ka pero nahinaot ta katropa nga matagaan kini hustisya kaluoy kayo ato makita katropa no tulo ka igos punusilan mga katropa sa senior citizen nga babaye samtang sa lalaki mga katropa mura dugta gyud ang ulo no personal grudge grabing kasuko gini mga katropa. Nahinaot ang matagaan gini o gapagtagad, matagaan katropa o hustisya o gini ipaglaban gini katropa, ipadayon gini, hangtod katropa sa hangtod, matagaan gini o pagtubaga.
3: XFM Report.
0: Sa laing bahin sa tuwang report, mga katropa, mga dinakpang tricycle drivers tungod walay prangkisa. Makadawat ang cash assistance sa panglukat ang requirements. Uy, interesting niya. Ah, basin og daghan magpadakop na lang ni ini katropa kay dunay ihatag nga cash assistance. Wa na mao. Detalye katropa pinagi ni katropa ang Ivan Puluna na nukad gikan sa XFM Jensen.
3: XFM Report.
6: Tagbaw sa pagpaningkamot ang anaa sa 189 ka mga tricycle driver nga benepisyaryo sa cash assistance gikan sa DSWD Region 12 aron adunay ipanglukat og requirements o gingpit nang makabalik sa pagbiyahe human nga madakpan. Ang mga nasampit ka tricycle driver maoy nadakpan sa operasyon sa Traffic Enforcement Unit Jansan tungod walay na presentang rehistro kon franchise ang ilang tricycle hinungdan nga gipang impound ang ilang mga tricycle apan tungod tubag nila nga wala sila ikagastos sa paglukat og mga requirements. Mihangyo si Mayor Lorelei Pacquiao sa DSWD nga gahinan sila og pondo. Sumala si Mayor tungod sa linog, imbes 2,000 kapesos lang ang ilang madawat, gihimo kining 5,000 kapesos.
7: So karon kay nalindulan man, so naulahiman po sila, so gihangyo nato nga basig maabil na lang nila nga maabil ang 5,175. So kung from 2K, mas ni-increase na himong 5,175.
6: Epektibo ang lakang sa mayor, matod pa ni Police Captain Lamberto Rabino, ang Deputy Commander sa TEO Jansan, aron makunuran ang makolorom sa syudad.
8: Ang ilahang mga reason is permanente, gamay lang ilahang makuha sa ilahang pag-drive, kunya wala sila yung chance na magkuha og lisensya. So kaninga programa is nag end yun sa ilahang walay lisensya.
6: Sa pagkakaroon, padayon ang nasyampit nga buhatan sa pagdakop og mga tricycle nga walay prangkisa sa syudad. Samtang pipila ka mga drivers na lamang ang wala pa'y prangkisa. Sigon sa Public Safety Office, hinungdan pinaagi sa mga programa, naglaom ang TEU nga sundon ang balaod. Mga katropang tricycle driver, timani, gasolina og lawas lang ang imong kapital. Busa ang pingi nga dili magkasakit. Tumar og Sunthone Plus Gold. alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan. XFM News.
3: XFM Report.
0: Daga salamat katropang Ivan Pulonan live, mga katropa, gikan sa XFM General Santos City. Ako disagree ko ani nga pamalakad. Ha? Mora ba og i-tolerate na to katropa nga okay lang nga mahimo kang illegal karon nga namasahero kay dunay gobyerno nga mutabang nimo. Di ba? Part naman na stag-iya katropa sa motor nga imong gi-drive on, or ikaw mismo kay kutag-iya na nga motor, imo na nang obligasyon nga mahimo kang legal nga mamasahero. Naka-afford manggali mo bayad monthly anang motor or nakapalit manggali mo og motor kana pabahino ang prangkisa hinuon na unsa. Kauman ragon na sa madakpan ka kay wakay helmet kay wakay ikapalit. Unya maka-afford kag bayad sa imong monthly sa motor nga tag-1,000. Nagpalit ka og motor nya di ka kapalit og helmet, come on. Di ba? Ah, mao ni mga pamaagi sistema mga katropa nga diha na pud unya mo gawas ni mga korupsyon. Oh, kaya wa mangin siguro yung ipagawas nga budget mga katropa nga kung 5,000 para kang huwan, maabot kang huwan ginang 5,000. Kaltasan na itong ingon ato, kay doon na pa yung dokumentary, ingon ato. Ah, diba? Cash assistance bitaw sa farmers katropa, ngayon doon na may bungkig, 2,000 kapin man, ngayon na may kapin. Educational assistance po mga katropa, ang uban nakagawat daw, watong 9,000 kapin, ngayon na may kapin, 10,000 man unta na. Oh. Ah, ang yakap ang uban 10,000, ang uban 5,000. Ang uban nakapirma wakab dawat. Daghan bang mga kanabitaw nga corruption mga katropa but in form of cash assistance and in form katropa of ayuda. Ano nga hitabo?
1: Bullseye.
0: Ah, imbes nga imo na pasayloon na lang nanimo da na karon ni tagaan nimo ultimato mga para maning kamot. Tagaan na hinoon nimo da na uga. So, kung ako taga dihang lugar mga katropa, taga Jensen, mukuha ko og motor, mag-drive ko, nya madakpan ko, okay ra kay tagaan ko og suporta sa gobyerno ani. Well, ilahapon na pang gobyerno, di man ta parte niya. Lasab na bisag appeal ta taxpayers mga katropa, pero ilahaman ang pamalao diha, bahala sila. Oh, di ba? Hatag rata komento mga katropa. Oh, basta sa kuha, marag di gid siya, dili gid siya tama unta nga inana buhaton ay. Saon man nga si Rusty Maricudino raman po ta bakay mabuhat anak minaw na lang tagbalita nila.
1: Bullseye.
0: Oy Elgin Adaya nagshare na ka ay nagshare na gida isi marag maka-appeal ka sa raffle na to. Diya si Kuan kani si okay si Handayan Athan ay nagshare po uy marag maka-appeal sa raffle ni ay ha. Sa pamandari, si Ate Darwinda ka ha? Ay, nag-share po si Ate Darwinda, oy! Oh, ah, taga-kuan na isa, taga-Valderrama di ay si Ate Darwinda, pasensya good. Umaabot ka tropa nga kapitana de si Valderrama mga katropa.
1: Bullseye!
0: Ate Darwinda Antipactia mga katropa, ah, para pagkakapitan sa Valderrama, Kabanglasan.
1: Bullseye!
0: Maugali nga di ko mag-apil-apil aning politika kay iso graba ko. Labin sa sa mga kurakot ay ambot na lang yun. Ikaw ang gikinahanglan Ate Darwinda.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ang gikinahanglan sa politika kanang isoga mga katropa. Isoga na sa lugar og makigbatok sa korupsyon, ikaw na gina.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Hapit na biya Ate Darwinda, napay panahon to decide. Kabalo man kong suporta ragit ang need nimo. Ako 101% akong ihatag imo suporta nimo basta mudagan kag kapitana diha.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Nasayod man ta sa imuhang kamada, nasayod ta sa imuhang kaabtik pagpanerbisyos katawhan. Kanang paglihok pa lang sa class diha sa Valderrama di na basta-basta. Kaya ka na siya, servisyong publiko, gina, wa kay gidawat diya, bisag piso, pero tabang gid ka, ha? Tabang hatod, tunol sa mga namatyan. Hatag uga, 5,000 pesos para sa namatyan, ha? Dagan pagkakapitana, ate.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tinuod bitaw na. Morning ka ni mo diya, ha? Mami, Josie Tinambunan, mayong buntag. Mayong buntag ka ni mo, me.
2: Good morning!
0: O, oga, katropa, no? Katapusang balita, mga katropa, sumilaw giselebrar ang unang Sidlak Festival Dance. Isip kabahin sa ika-70th nga anlaw ta sumilaw, mga katropa. Ato nga paminawon ang kumpletong balita pinagi katropa ni Grazel Frances Libertad Adviento gikan mga katropa sa Philippine Information Agency Bukidnon.
3: XFM Report.
9: Ni Antong Hulyo 3, tuig 2026, kiselebra sa Sumilaw, Bukidnon, ang unang Sidlak Festival Dance Competition. Isip kabahin sa 70th Anlaw ta Sumilaw nga selebrasyon nga nagdala sa temang Sidlak Sumilaw, From the Roots of Our Past, the Light Still Rises. Si Honorable Vanice Naisvilio, ang Municipal Mayor og Overall Chairperson sa 70th Anlaw ta Sumilaw, nagpasalamat sa tanang contingents, coaches, volunteers, judges, technical crews, ug sa tanang nakiparte. Gipasiugda usab ni Tourism Officer Miss Anne Marie Silato, Overall Co-Chairperson. O Committee Chairperson Honorable Artemio Rey S. Adahar, ang kahinungdanon sa pag-amping sa kabilin sa kultura o talento sa kabatanunan. Gilauman nga ang Sidlak Festival Dance Competition na himong usa ka padayon nga tradisyon nga magpalig-on sa garbo, sa komunidad o magpalaom sa pagkatao o identidad sa kultura sa Sumilaw. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Grizel Frances Libertad Adviento sa Philippine Information Agency Bukidnon.
3: XFM Report.
0: Grabe ka nindot mga katropa nga festival mga katropa. Congratulations. Ah, padayon katropa no pagpromotar nato mga katropa sa kalihukan. Mga katropa aron usab nga ato ang mapaabot sa tibok kalibutan unsa kanindot ang kultura sa Bukidnon mga katropa. Ah, grabe pud ka gwapa og kanindot sa to ang reporter. Namina ko ba ko AI man siguro ne. Ah, grabe ka nindot og tingog ni Frances mga katropa. Atong oras, alas 9.23 na sa buntag, mga katropa nato nga naminaw diha. Salamat kaayo, kay naabtan tag alas 9, kapin katropa nga nag-uban-uban kita. Wakon nyo biyain, mga katropa, kaya di ipasabta mo biyaan. Ah, di isabta mo biyaan, mga katropa, bisag babayad akong daling tagaw-taw, gayaw-yaw, tanaw ninyo, paminaw ninyo, pero ah, ang akong ipag-istorya, katropa, tagos na siyong kasing-kasing, og dunan ay punto, mga katropa. Katropang Rustom, hatag tagload, katropang Rustom. Hatag tagload, be. Dari na ito makita, kinsa ni naminaw dari og nag-share. Hatag tag-load, pila kabuk niya ito ang pilihan dari. 50 pesos nga load ka tropa ka nagikan ni Kagawad Artemio Gulye Diaz, Barangay San Jose. Ato na ipanghatag ninyo, kaya di ba na ito ah? Inyuha man, para inyuha man ah. Ato nang ihatag yun. Karong panahon na ka tropa, bisan og 50 pesos nga load, lisod na napangitaon mga ka tropa. Oy, ato ang mga produkto ha sa Yes to Health katropa sama sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix. Tanang gimintinar nyo na ha mga katropa. Available na dari sa tuwang istasyon sa XFM katropa. Barangay 8, Carbajal Street na mga katropa. Barangay 8, Malaybalaya City, Bukidnon na mga katropa. Sakar mo dari, dala mo ka ng password. Pwede rin tinapay. Tanggalan na yung helmet o ka na inyong bonnet. Pumusaka mo dari kay parang imo maala ang shooter. Kaya di may mga brain yun. Ayaw lamuan hig Sabado. Kawa tayo opisina ng Sabado, ha? Oh. Congratulations to... Wa, manggihapo na dari katropang Rustom. Oy, butangin na dari ba? Ato ang lucky winner, mga katropa. Congratulations to Handayan Athan. Congratulations. Nakadaog ka og 50 pesos nga load. I-message diri sa to ang Facebook page messenger. Kani 101.7 XFM Bukidnon. I-message ang imuhang numero. Unsa na imuhang number? Globe ba na? Smart ba na? TM? Para sa salaway, mga klarong signal. I-message sa mga niya, unsa imuhang gusto? Gusto ba ni mo nga ang 50 pesos unlimited? Unsa na siya? Congratulations once again, ha? Basta kay maminaw lang gid ka, mutanaw ka sa itong programa mo, share ka, mabulahan gid ka. Lisod kay pangitaon ng 50 pesos katropa para lang pang-load. Way mo hatag ni mo anak katropa, bisan pagpangay kasi mo inahan anak, kasabaan ka pa. Og maapohon sa samang programa, sa samang oras katropa, ato gihapon nang paningkamutan nga makahatag gihapon ta og load ha. Ugma mga katropa. Unyang hapon paminawan ninyo nga to ang special coverage mga katropa sa ipahigayon nga impeachment trial katropa ni Vice President Sara Duterte kay ato nang i-live dire sa to ang sibyaanan sa XFM.
3: VP Sara absuelto, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
0: Katropa, dahil kay salamat sa inyong pag-uban ka na ako sa noong programa nga Bullseye ning Adlong Martes, Hulyo 7, 2026. Mungkin ang programang hatun sa makatawang aron muhimsog ang panglawas ug alas sa kayo sa tibuok pamilya, ang Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Zanton Gold, Day Coffee Mix, Zanton Plus Herbal Soap, Zanton Plus Herbal Oil, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule, ug Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na sa kinatibuk ang persa sa XFM Philippines Nationwide. Ako si Katropa nga Mariko Dino, usa ka babayi apan dili babayi lang. Kini ang programang Bullseye.
10: Bullseye. Bullseye.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ora, Kapitan! Unsay kalahian? Sa una o karon?
2: Ingon, anin na siya, Kapitan! Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Karon di ay.
2: Karon, Kapitan, huwaton sa muda ko ang tiyan bago magpakasal.
3: Ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon mga nak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
5: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kong buhok.
5: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhok.
4: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kayog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa, jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
7: Juliet Arroyo Bailon. Dere San Miguel.
8: Kung inyong nako, tulo ka ba?
7: Kaya ka panakit man itong ako.
8: Juri, umo, di ko ka. Ano?
7: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka. San Tung Plus Gold, di tagaan ko, tulo ka ba? Panakit ka niyong marag nag-usos di sa akong tiis. Dere?
6: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong panglawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duca Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
10: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
11: mag-Sansol Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one
11: sa presyong magaan.
10: Sansol Plus Herbal Oil.
12: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh? Wala kong ikagasto.
13: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Ano man? Usa na addict ko?
3: Kaysa ba, Miss Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
12: Salamat kayo, day ha? Wala na ko karon sa Mami's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mami's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check

0: kontak ni Lady Sepedia ay hamuli postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sai, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic, zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Zato Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Kami nagkumpa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon nagkwagwa na, ayaw kayo ba? Yan na ganing guntag, kantong magabi, guntag na po. Walay, halang yung katukuto. Salamat gani ko na nakadungupuan ni sa doktor sa yesto. Na, panun, dako kay katabang sa kuwa. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
1: Zanton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Zanton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Zanton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: sangat katupa. Exciting!
1: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kabahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated. Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa.

0: inyua. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
0: Ha? Sa Craft Gold na buy? Pansyon na buy? Nga na good.
1: Sukad na ni gamit ko sa Craft Gold, pinakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold Buy?
1: Wala pa dahil kamasayod, buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ni. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang, ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid na foyer, sticker o hormon. I-screen ni sa tanong, sama sa may, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakalindot sa Craft Gold, pwede ni mo ang pang-sticker kung panahon nga mag-split ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y ang Craft Gold pwede sa gamitun pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang niya sa bilhi sa dilit pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamo, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: O ba'y, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumay kay mupalit kong Craft Gold. Aron sa nakasakyanan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply.

0: Ay, Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Pasco, akong gitupultos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Pasco.
1: Santon Pasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako nga pala si Hermina, mayroon ako ni TI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagiging. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Pagpipili sa pinakamalaking na butika sa New York.
3: Mga katupa!

0: Oh yes. So balik tama nga Marin, sa toang programa dinigyan po sa XFM. Kini ang Kung Ako Ikaw.
1: Yes.
0: Ay, plus Tarby, kay atong hiluto na inyo ang mga piang. Ikaw, Master. Ikaw una.
2: Aplasin o, guys. Itong, parang oil? Para lamig kayo ang imuhang pagtulog, Master.
3: Idol imong, idol imong, buwan ba yung taka?
2: Napalayo kanina ako, Master. Kaya kurang sige ko atong ilo.
0: Sa ihaplas?
3: Sa ihaplas, B?
2: Oil herbal.
0: Bila akong baby oil. Agon sa papagumali mo panghaplas kay lamin naman kayo mong ayaay naman yung pamati, no? Timplahe na yun o kape.
3: Hala!
0: Unsan kape hapon?
2: Saan gold coffee mix kay lamin kayo, Maring?
3: Aba, very good, happy. Very good.
2: Nagtatayday na daw ang nakatod na Maring, nagpanulong na daw sa Davao.
0: Kulay pa ato, ikaw may nisod, galing na nabab si Kuan dito, naba si...
2: Si Palangginggi?
0: Oo, naba dito.
2: Naba dito, Maring?
0: Na?
2: Eh, bagong abot ito, Maring.
0: Yawa sa mangitang
2: kainet. Kaya namahaw daw siya.
0: O sa mangit ang kainet.
2: Ay, saka na si Kenya. Asa man itong wapuhon? Akao man siya paniton.
3: Aban.
0: Ya, kitaan niya masulit ito. Ano siya paniton man ta.
2: Ano ko siya, lain mo ito yung wapuhon na kay Kakak.
0: Ano ba?
2: Ano siya Kakak daw?
0: O siya kamabaw di ay nga mungaan man eh.
2: Si Jampong.
3: Okay, so nene kanta daw sa tong kwanbe, I can tell her sa to. By Lobo, Lobo.
0: Aba, 0966. Si Lizelle, Acaso Pueblo, sa mga tagapagsabangan. Good morning, mga tagapagsabangan.
3: Yes.
0: Aha, sa apil na ba ni sa malista si Lizelle, uwe. Kanang na mga ayuda ba sa malista.
2: Ano naman po niya, hindi naman nililista po.
0: Ambot ka ni, kanang suka mo ng bullpen nga.
2: Ay, wala na tinta.
0: Wala na tinta.
3: Be, ako
0: asa ni ididikar?
3: Ididikar na ito katong ni Asi.
0: Di Asi?
2: Asi Acosta?
3: Asi Acosta.
0: Ay, idol be na po na.
3: Be, sige na.
2: Backward,
0: please.
2: Wala pa nito.
3: Tingnan nito, iyon
2: na daw.
3: Iyon, check.
0: Okay. Lark. Para kang kinasi.

0: comment diri ang
1: comment maring.
0: Pangunda ha?
2: Wing, kumusta ka na? Buhay ka pala. Ano ba sa mo, Wing, ha?
3: Wow, ikaw mukhang to.
2: Para sa'yo, lalaban ako.
0: Sige na, Wing.
4: Sige na, Wing. Kaya na tayo oras. Sige na pa.
0: O dyan mo, jowit mo ni Master Pogi, Wing?
3: Sige.
0: Okay. Operator, please, doon lang.
4: Doon lang.
1: Modern PH.
0: Para rin, mga taga-Iligan, o ang iyong pangbato niya nga si Wing Wing. Master Pogi, birahe.
2: Para sa lahat ng mga chicks. Tapos... Good morning.

0: Salamat, salamat. Ano ba si Jampong ano, request ko song, Bayot na Upaw.
1: Aba. Braga, nandiyan sa kalagot sa
0: Upaw.
1: Nasa kalagot kang master. Ah. Ano ba rin atong oras? Alas 11.05 naman di ay sa bundang.
0: Ay, alas 5 naman di ay.
1: Katong kantaha, ang ato ang hinapos nga kanta. Huwag ba na pati mga kanta, eh. Kaya naging hundiri ako nga pangundang na daw mo kay Kurupyo na.
0: Napay
1: trabaho ang mga tao pag
0: ana si Wilma Joaquin ba? Pangita, eh. Ana siya ni Mua ba rin?
1: Dahil lagi na si Wilma Joaquin, no? Kanang kuwan lagi kayo na siya ay... happy Tuesday when gani mo gumawag ka tropa kita kids po
0: July 26 na ang ng katropa din na sa Nueva Nuevo Ilocos. Yes.
1: So, mga senior di ha ng mga suki sa XFM mga tigba tiga tigpa gamit sa mga Santon products, tigpayot sa Santon products.
2: Payot? Grabe pala tigpayot, bayot.
0: Dili ka na sila ma-republic ako ng mare.
2: Dili ba, tigpayot ka lang murag sila may nagabaligya ba?
1: Ana. Distributor ba?
2: Distributor. Ana.
1: So, atangin ninyo kaya ito mga senior. Lisa
0: na mare, kasi Section 12, braba na mare.
1: Oo, kanang kuhan.
0: Tigpabaligya.
1: Ro, may herbal man.
0: Ay, herbal.
2: Ah, okay.
0: So, gani ka herbal.
1: Sa mga senior, atangin ninyo si Lolo Amado.
2: Kana.
0: Nila ka
1: umato ang
0: magmamakaw.
1: Mo ba? Ano din sa diay? Di ba kontak?
2: Di ba kontak si Lolo Amado?
1: Ay ka maghawa kayo sa mapabalik ato ng taga ang pagtagad kining usaka swat tampon. Ipadangat nga ito ang tulo ba noon?
2: Ko ako ikaw!
1: Basta di pa usaka kanta sa itong ipadangat sa mga ga-request diya sa live sa Facebook. Sabi na giyod kang kisama itong kabawa ga-request. Ay, hindi ka tahan inyo eh. Taka naman ito plug ni nga...
2: Siya pala lang!
0: Ano ba siya kita ka din
1: na? Napulihan! Napulihan mo ko na itong take of ka ng way ayo. Siya!

0: sa XFM.
1: Sauna, putot kayo ko. So kanya na mina kog XFM? Hala? Itangkad ko.
2: Wow!
1: Bidaw be? Pinamili ka yung chest nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams.
2: Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sazatone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sazatone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipiktibo. FDA-approved supplement.

0: Boutique Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated, maghatulkinato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatulkinato o relaxing experience. Plus, aduna pa'y dagat health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Claire's Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sensen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw na?
5: Uy!
4: Taago palagi ko, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni Muliana. Remember, ayun tibay ako.
6: So,
4: bisan asa lagi ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Na kayo mag-usya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kayo siya sakitin. Dali na siya dali si Unun. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C.

0: sa balik ta mga katropa. Ay, mo na magini ato ang trabaho. Maraga, wala na tuli ba? Bubalik, sa'yo mga kwal. Tumatik rin na siya mo. Tumatik balik rin na siya. So, karoon, basaho nun ang natay suwat nun. Ang ipadangad rin sa ito ang sibyaanan mga maring.
1: Apan sa di pa mga igala, kini ito ang pagbalik nga gulala kami diri ang mga hinagiban, kini ito ang suatampo.
0: Mm-hmm.
1: At hindi ka na ito mga igala sa Santon Gold, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hayaan taon ka ng agwantahan nga doon na kayo sakit sa imong kalawasan. Inamin taon kina og produkto ng herbal nga epektibo, kini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
0: Yes.
1: Gigama siya sa Yes to
0: Health. Okay, so plaster na ba? Plaster na? Oh, wala na mo eh, pahabol pa dyan. Ikaw, Marindaria.
2: Wala na,
0: diretso na. Ah, maragal si Shakira, ha?
1: Doon pa yung mga greetings diri ah, siguro. Basiga to
2: sa niya.
0: Si Randy Santisas, na nabot naman ni Randy Santisas diri nga.
2: Kamulokan na ni Randy Maring Nationwide, kung ano iyahan ko, look out.
1: Monitoring tibok Pilipinas, ani?
2: Kaya ka na, look out ang to, Maring.
1: Ah, gibalik.
0: Ay, Sunny Ears.
1: Gibalik og mensahe ni, kung ano, wala ko na napansin. Oh, si,
0: John.
1: Jampong.
0: John Jampong.
1: Ani ko dito nini, kay hayag po kaayo, abba.
2: Pasalamat ka kayo, mga posila na, gusurinter.
0: Gani.
2: Wala na gusurinter, mapasila ka, Jampong.
0: Ay, si, mamaya sa itong amigo na ito nga ng libre yung maruya, no?
1: Hindi, maul.
0: Ay, si, sa ito, si.
1: Si, kung aman to siya, si.
0: Ah, mga di ay.
1: Dili ha mga siya ko.
0: Dili po daw ako katong taga laing planeta.
1: Lahi to siya, lahi ni siya. Si Kaman to si Ricky Jampon man to siya. Ah, color? Mao daw?
0: Ah.
1: Dili oi, lahi to siya si Nods Jampon, lahi po to si Ricky Jampon.
2: Si Nods mga ni
1: ha?
2: Si Nods mga ni.
1: Oh, si Nods siya ang ato ang comment.
0: Siya bala na ko sa naman pangalan pa rin, basta kay importante niya maring mabuhi tang malinaw no.
1: Lagi ko diri abuntag ko Luther Edilion.
0: Ba. Nana ja.

0: Salamat kayo sa update.
1: Salamat sa update.
2: Ayun, diba?
1: Sugus mayong pamatasan. Tagaya ko kay gayunan makahatag sa kuang katahuran ganin yung dulo, mga maring. Naminagyod sa mga minilyon inyong digpanubay ng inyong programa ang igagubdan sa Kabisayan ug Mindanao. Kung ako ikaw. Ako si Aldo, nagpuyo din sa Maya, Asuncion, Davao del Norte. Usa ko ka balabal driver or motor jacker. Hindi kayo pamasada din sa mong lugar. Muna nga ni balhin ko diya sa may Tagum City. Kay kabalungko, dahang kayo mga pasahero diha o nga makabawi-bawi. Jugo magkabayad-bayad, jugo sa ko ang monthly sa kong motor. Taon-taon na po ko diya mga maring, bisang wamo ng utanan, ako sa mga sa katuig kapina sigigbiyahe diha. Apat sa kadugay na mo sigigbiyahe, namagod may mga amigo kauban niya nga si Jun o si Bong. Para niyo masabtan ko kung sa'yo yung unod niya kong suwan, yung nani mga pangitabo.

0: Pare, pre. Si Bomba.
1: Eh, ito, sila kong pasahiro kay... Ah, boss, asa ka, boss?
2: Baktas ako dire.
3: Bakay kwartalo.
2: Kulaban.
3: Baktas, pagjagang nila.
4: Ayaw, di ba?
1: Eh, pre, kay Makwanta, kay... Ano, ka na ba yung klamo sa tuwa, di ba?
0: Pre, pa si Pare Bubong ba?
1: Mas pa siya.
0: Kuyo kay mamili, pasahiro, pre.
1: Mo ba?
0: Gusto niya ba?
1: Hindi, pwede na. Makwanta na makwanta sa itong mga tunda na.
0: Ano na nga, pre? Ikaw ang nauna ni Torno sa listahan. Yang, o babae ang pasahiro, gusto niya siya ang sakay, babae rin niyang gusto.
1: Nga, kiss, yung duwan na ba? Tom, go, go, miss!
0: Tom! Tom, late na palayo. Nami, lahat nakalimutan yung duwan na siya, gulit.
1: Saan mo na siya?
5: Uy, uy, masama ba pare? Nagbinyo-binyo pa pare pare?
0: Masama na, rails, rails?
1: Diri ba, may na ba? May istorya ta ba?
5: Saan
1: ba
5: na eh?
1: Magkuhanda diri ka ng emergency meeting ta ba?
5: O sa may problema niyo di ay nga?
1: Madawa ta to ang asosasyon sa tuda na to aning kalakihan eh.
5: Ano man, saan yung problema niya eh?
1: Ay, nagkani mga reklamo diri ay nga.
0: Atong mga kauban driver, reklamo si mga. Kay dili pa imong torno niya o babae ang mo sakay, imong Ilocon daw.
1: Labi na gitong mga pasahero nga paingon nito sa kining eskwelahan as man kilam kay mga bigot kayo, ikaw ko rin makuha na yun.
5: Ah, mga pare. Sulti ang tapos tinood, no? To tell you honestly, from the bottom of my heart, member PDIC.
0: You're only elementary religion?
1: Ako mong presidente diri sa asosasyon. Wala tayo pili. Basta kay pasahero.
5: Pare.
1: Kundi liin mong turno, ayaw po pangilo, kay manuoy po ka sa...
5: I am a gentle giant person. Kago ka na nga, mga babae ginagawa ang ginagawa kay para safe sila mga pare. Anya,
0: safe,
1: safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe,
5: safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe, safe,

0: Thank you.
1: Thank you.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sakit kaya ang iyong bakit? Ano kong lato sa ano?
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Maoray ang mabutol sa iyong kinatawo. Oh. Nga sobrang kadukirok. Putlon ko ni anumat sa tibuhay ang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: kay Paadam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing subulanon sa kinabuhi sa tao. Yagi pa da, ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag
3: pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kanin

sumayong pamatasan, way labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Ano na po din lang, Sugilanon. Sugilanon sa kinabuhi, nga kundiin.

0: nasa may pagrian. Apila sa bang dapat sa Mindanao kung di madunggan ta? Sa Bukidnon, General Santos, Zamboanga, Mati, San Francisco, Davao, ug Tagum. Ug sa mga nakasikbit nga lugar nga maabtan sa labay sa signal, malamang. May hapon kaninyong tanan. Lain suwatan po ang atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Iligan. Akong amigo. Atong itago sa pangalang Christian. 23 anyos na akong amigo. Ulitaw. Kini ang problema mahitungod sa iatubang niya nga kaso. Pero mas masabtan ninyo kung hatagan na ito kinabuhi kining suwat sugilano na ako. Og dinhin ako sugdan ang akong storya, ang akong X-rated drama. Aniya, paminawa.
1: Uyam mo ni Erlin?
2: Ubay.
1: Ay, siya ka na lang to si Ivon.
2: Ah, naalang gihapon. Kamilang gihapon.
1: Napatay. Lumpo mo ni mo sila?
2: Aw, kanang kang Erlin, lingaw-lingaw rin ang ako. Ang kang Ivon, maunay, seryoso.
1: Bebe, onya by Christian, kung mahibawaan ka ni Ivon.
2: Ay, di lagi na mahibaw. Panikamutan ako nga, di gusto mahibaw.

0: niya. Diyan ka mo kusinsya?
1: Po.
0: Luha ka babae, imong giilan?
1: Ikaw ba? Mayroon ka di amigo eh. Usa man, baka naman kailan ako nga amigo ni mo? Paglaro ha?
0: Ikaw ba? Ay, lamon ka suko.
1: Kisa may tayo malain na na. Magsige magagsulti yung makapakonsinsya na ko. Ay, pagingunan na. May kukuta. Ang ngayon tangam, suporta ka sa kong gihimo. Imo naman hinuong kong giduot.
0: Bye. Pabinaw, good. Wa man ta ka giduot, bye. Pero ako lang ba? Naluoy ko sa sitwasyon. Naluoy ko sa duha ka babae ba nga imong gilumpong. Aw, bisag, di na lang ni Erlen. Si Ibo na lang. Naluoy ko niya. Tuti, maayagod kaayo na siya ni mo. Ay, imo nang siya gingon, anak?
1: Basta, usaragin ako ihangyo ni mo. Kung gusto pa ka ng magkaamigo ta, ayaw na ko si Gig Sulti, anak. Kasabot ka?
0: Sorry lang dito kayo, ha? Ay, kamala ka! Last talang yun ni. Di na yun niyo makusab. Sorry yun kayo.
1: Oh, ha, ana ba? Arigin ko pabor na ko.

0: Nga nung di man tamada yun ulak ka uron?
1: Dili ko palakto ni mama ba?
0: Ha?
1: Oh, sa gunso naman gudang akong paglaag mo, di ko niya palakton. Minimum biligot lang gani ko gani. Aron pagpahibaw ni mo nga, di tamada yun ulak ka. Oh, nga, sorry ha. Sorry, okay. Next time na lang. Okay?
0: Sige.
1: Ay, salamat kayo sa pagsabot.
0: Ganong nadugay ka?
1: Ganang, kwan, kwan, dugay ko palakta ni mama?
0: Mao ba? Naunsa man ka? Kasagaran ni mong pasangil no, basta doon na kay palpak ang imong mama.
1: Ha?
0: Pag-sure ha?
1: Ay, wain taong ko, ay, wain taong ko mabinuang dayo eh. Promise ka.
0: Bantay bitaw. Basta lagi, mahibawan gani na ako nga nagbinuang ka na ako. Di nagyugon ni mo makitaan pa.

0: Sa'ng temis tinuod ni mama mo, Christian?
1: Sa unsa man pa?
0: Naglumpong kag mga babae nga uyap.
1: Ha? Tepa, diin man mo makaibaw, ano pa?
2: Hoy, Christian, ayun na lang pagnigar pa. Doon nakasulti na mo, nga muna imong gibuhat. Og ayaw na pagsulti, kinsa nagsulti. Ikaw no, naka-akuri ka sa paglumpong og mga babae. Wa ka maloy sa imong uyab, ha?
1: Ay, ayaw gumugto ano mga tabi-tabi, ma, pa? Tukin, di ginatinood. Wa ko magbinuang og mga babae, oy!
3: Kidang akong pagdinay. Matod palagi lagi nila, nagbinuang lagi daw kong babae. Pero dali lamang gin mamakak DJ. Tinood sa daan ko, pero nagpadayon gid ko sa akong pagpakasala. Gilumpong gid na ako ang duha ka babae sa akong kinabuhi. Ug unya, mao kini ang sumpay.
2: Sa mall, kay naigi papalit si Jerry nga para sultanan unyang gabi. Sugot na lang. Kay wa may laing masugo. Ato na ko sa meat section. Ato ko dito sa gawas ng Pultani Mall. Alam, makasakay ko, Jim.
4: Ay, makasabot siya.
2: Hala! Nag-sale sila. Hala! Nag-sale sila mag-blouse ka ng butik? Mas-masawag ka diha.
0: ₱50 na lang naibilin sa imong 3,000 nga gida?
2: Oo. Kay gawa sa imong ipapalit, namigisale nga blouse, Jer. Awa, nindot kaayo. Unya, tulo ka bukang akong gipalit.
0: Unsa?
2: Tanaw, di ba? Ang ngayon kay ko, nindot kay ko, di ba? Wala, brato pa gid kaayo. Wala ni palit jid ko ani, Jer. Sayang man kaayo.
0: New Year's resolution nga magtipid ka.
2: Sayang kaayo.
0: Pero, New Year nga dako, may gasto na sa kagway hinunggan.
1: Kinirang walang lidang akong baong dalapliti, ma?
2: Oo, kaya na tayo kwarta.
1: Layo, ay. Wala ko'y pang snacks, ani?
2: Ay, da. Inom lang ko ng tubig.
1: Mama, ay.
2: Oh, sige na, lakaw na sa eskulahan. Kaya maliit ka, onya.
1: Ay, sige, ma, ay.
5: Pagtigo mo, oy, saneng.
2: Oy, ma.
5: Ibaw eh ha, nga dili ba yan na ito ibawan ang panahon?
6: Oh, mao yun. Mas maayo lang naamoy matigom aron kung doon ay emergency, naamoy makuot-kuot.
2: Ay, amo gin paningkamutan, ma, pa, nga makatigom gin mi ni Jerry.

0: Ayaya, mama. Spaghetti mo na burger. Mia ko na lang ikaw na yun, ma.
1: Kalame, biyane.
0: Kalame, ma. Eh, yung ikaw, wakikwarta. Kamaraman ka niya mong gihatag na ako kanina pag ato na kong silahan niya. Karun, spago burger lagi na yun ang ikaw.
1: Ay, ay da, pila na good town. Ay, sige, sige, hala. Pag-inis na nga to sa sun. Sige na.

0: Habis kini atas mall, sige ni kaglingi-lingi liha.
1: Ay, Jere, nag-sale kini maong mall. Tanawa o, buy one, take one.
0: One take one ta. Muna magikuron ba? Basta magpapalit ka?
1: Ambo, Timo. Kaya ka
0: diyo, Tragon? Mihunong ka man. Dali.
1: Ayoko, bitara. Hala. Naisil. Tanawar mo, Jelly. Lindo king sandal. Ang akong crush maging style sa sandal. Gisil.
0: Uy, saning. Saning. Nonso ka?
1: May abusin ko ni mong maayo, Jerry. Kung dili to ni mong palito lang sandal, may abusin ko.
0: Pero nga kung kwarta, Dere, 5,000 na lang. Mao na lang niya akong naipusan. Niya kinsi pagkaadlaw ang labangon. Huwag na pa'y dagang bayranan sa akong amigo.
1: Abortan ni mo. Pwede na mag-una pa pangitano, Pagi. Diyan sa kahit oo, nag-sale. Sunod ang ano, mamahalan na ugbalit, maong, katong maong sandal.
0: San, ano sa ka ba? Huwag kailan ganyan mong gusto. Palitan na tigaan na sa sunod. Mahal na nagmahal.
1: Ay basta, karoon na akong gusto. Digan ni mo paliton, magmahagin ko ni mong maayo. Mahiubosin ko ni mong dugay kayo.
0: Saling?

0: Sun Town Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamang ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba? Mauto kung gitistingan ng Sun Town Plus Gold, naulihan yung ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sun Town Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sun Town Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sun Town Plus Gold o Sun Town Vitamin C.
2: Sun Town Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo mo na kilowatt na kapit. 9-3-1, 5-1, 7-1. Isa rin yun nga kapit akong ganahan na nauyun ang yun ako. Ang Sun Town Plus Coffee Mix. Sakto na ang tangis, sakto ang kaisog, posibili mo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang suya, perfect kayo. Higit na ko, ibaylo ang Santo Plus Coffee Mix sa uban niya pati. Tuloyigit ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santo Plus Coffee Mix.
2: Santo Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tunog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, di na ko daling ugon, sipunol, or maglaban ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C kaya dako ko siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic ko sa takaw.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Premium D3, ang bago.
6: Hey, si Alvin, biker na si Jeep Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist, firm gig kong natumar o Premium D3. Nako ginasipon o nasubawa.
2: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero besag kahapoy, always ang gap na time para sa labang gabing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dito kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. O sa ka-herbs, nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 2:34 na sa kahapunan katropa ang oras. Hatod sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Katropa, kung inani ka init, no, it's not init, pero medyo ni ulan-ulan naman ang gawa, so medyo bugno-bugno ang panahon. Ooh! And some of you been looking for the right partners sa inyong kabugno sa panahon, then I would say Santon Plus Coffee Mix and nindot nga partner. O inyong pilion sa inyong matagpagpangapi katropa. Doon ay malunggay, magustin o soya powder nga makahatag o kaligon o kahimsog sa inyong panglawas. Choose the right one. Choose Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Alas 2:35 na, mga katropa, sa programang X-Rated. O ganina po ng laing kanta o sonata nga kung ianda para ninyo. Enjoy the music up until 3 in the afternoon.

0: 2:48 in the afternoon, and that was Vina Morales, one of the greatest OPM na inyo madungog. That was 1999, actually. It was released 1999. Muli. Kaya naman kung igong oras, mga katropa, I have to say goodbye sa programang X-Rated. Gusto na ang programang Asintado, kaman si katropang Eric Sarash Marait, mga katropa. Ayulis yung mga radyo, kay grabe kainit ang mga topic. Isgutan ang politika, katropa, labi na karoon na updated ang imaygayan nga impeachment trial. Batok kang Vice President Sara Duterte. Mayroon mong dapat mas updated sa mga panghitabo sa palibot ka tropa, iskuta ng politika, lokal man o national o international. Tungo na mga katropa, pasalamatan ako kong partner sa Pigaslawa katropang Tropang Jock JJ. Of course, ito mga kabanan sa istasyon, hanggang ato ang station manager John Lehman Chavez by King. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, akong inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abilene Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
1: Ikaw ba ang dunay gihambing na balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, aniya ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects, o nya, mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM, hindi na ang mga istorya na ako sa mga pag-lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskupo ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog magusti. Malunggay o masoya, ang pangatanan na abas sa ubay mga kape. Wala. That's why dili lang yung favorito na ako hasta ang aking tingbo o pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tumani, sa kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, ganot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang nai hormonal imbalance. Ug dili balance ang hormones. Kaysa mga babae, murusulta ni...
4: I have a screenshot of the preservation request. Screenshot of the webpage wherein I made the preservation request, sir.
5: Who took the screenshot?
4: I did, sir, and I used my laptop.
5: Anong ginawa mo sa screenshot kung meron man pagkatapos dyan?
4: I first saved po yung electronic copy sa laptop ko, then printed it.
5: Why?
2: Nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
6: Santon Plus Gold. Ako, isa ka padre ni pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako nga akong misis sa mga bulong atong sa balay. O ang magluto, manlaba, o manimbyo sa balay. Lagsik ni, inalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walang hinapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o naganbang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Gulay, mangustin, palaya, malunggay, garlic, o spirulina. Giusa sa usara ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang tinuod niya lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod niya lalaki,
6: pagbalaki ng Santong Plus Gold.
2: Sa panahon nato karon, nadili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pa sad daay mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmay ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligpunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdudilog sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
7: Visionix, ang matapangan.
8: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kaya ko kaklaro. Nakasiguro na daot na ugat atong pag-atong nako. Muto nga, nung tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aling nung tumar o nauyan yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat po na ko sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Visionix, may ang kaipitibo. Visionix Plus, mamalit sa mga sugumutika.
2: Good news sa mga listener na to, kay adunay bago nga kape, ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape na pwede sa adunay sakit na diabetes tungod hipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resensya ug magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
7: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong paglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 Coffee Mix na gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel.
5: Okay, if you want to please proceed with the next question, please. Question, Mr. Hudes, how safe is it? If at all, is this print out from the actual screenshot?
9: The print out from the screenshot.
5: It reflects the screenshot.
4: I compared the printout with the screenshot and with the web page of my preservation and found that the contents are identical, sir.
5: Thank you so much. Now, Mr. Witness, ano ba ang nangyari kung meron man? At kung alam mo, after you made after you made the preservation to request to Meta in relation to the investigation you did on the Vice President?
4: Meta acknowledged our preservation request, sir.
5: Your Honor, please, exhibits as they come, as they are identified by the witness, are also simultaneously being presented on the screen, Your Honor, please. Okay, you said that Meta acknowledged the preservation request, correct?
4: Yes, sir.
5: Now, yung tanong ay ano bang pureba mo kung meron man, that in fact, Meta acknowledged the request.
4: I have a screenshot of the acknowledgement of Meta email acknowledgement.
5: Now, who took the screenshot?
4: I did, sir, and I used my laptop.
5: What did you do with the screenshot kung meron man?
4: Sinip ko muna po yung electronic copy ng screenshot sa laptop ko and printed it.
5: Where is the printout of the screenshot?
4: Sinabit ko po sa Committee on Justice of House of Representatives.
5: Now, kung yung printout ng screenshot ipapakita sa'yo, will you be able to identify the same?
4: Yes, sir.
5: Now, we are now in the process of showing you yung isang printout ng isang screenshot ng isang tugon o reply ng Meta, Your Honor, that is previously marked as Exhibit P dash Roman numeral 4-8 for the prosecution.
10: Your Honor, may I have time to peruse?
11: Kindly show the document to one of the counsels for the respondent.
10: Your Honor, we note that the Exhibit P-IU-8 is not an original or certified true copy, and we object to the introduction of this and the identification of this.
11: What does counsel for the prosecution say?
5: Again, I reiterate, if it is a printout of an electronic document, the rules are clear, that is an original, Your Honor.
10: Your Honor, if you look at it, there's a, on the bottom left-hand portion, there is a mark, certified true copy. This certified true copy would not have appeared in any correspondence with no reply at records.facebook.com. Mm-hmm. So it is not a printout. It's not an original. It's not, would not reflect what accurately was printed out or appeared on the screen.
11: What does counsel for the prosecutor say?
5: 2 points, Your Honor, please. Settled now, 2019. Assuming that the counsel is correct, photocopy now is considered as an original, Your Honor, please. And number two, Your Honor, please. With all respect, presentation of evidence, objection to the admissibility of object and documentary evidence happens when the documents are formally offered in evidence. You are just in the process, Your Honor, please, of presenting this evidence. So therefore, the defense may object thereto when we formally offer the exhibit, Your Honor, please, and that's not happening yet.
10: Your Honor,
11: as a last point, counsel for respondent, before the chair makes a ruling.
10: Your Honor, true that photocopies are now considered originals. However, the photocopy must be an accurate and exact reproduction of that original or that printout. This, Your Honor, may I read it for the record? In the bottom left-hand copy, it says certified true copy, NBI dash cybercrime, signed Safira T, date 4/10/26. Is counsel for the prosecution telling us now that this marking came from Meta, the email of Meta, of Facebook?
11: Again, can you respond, counsel, before the chair makes a ruling? I'm interested to hear your response as well.
5: I'm so sorry. Could you repeat the question, please?
10: It was rhetorical, Your Honor. He need not answer.
11: He was

Mm-hmm.

Ich habe

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
2: Hi, Moni la ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
1: Sis, dili na problema, oy. Tatawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
2: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wala pa kaayo ka sa imong buhok.
1: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
1: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may full tank. Welcome to Shell. You will save full tank?
3: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas permi?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o full tank pag ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
7: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
8: XFM.
7: XFM.

0: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Seize the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
1: Seize the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Hala, happy ka akong June day. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsay na adikto.
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
10: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
11: Exit.

0: Kapten Ludi sama Nila. Apaan? Sepak tamuknya sekar sada. Nalik saya sejim. Kenapa liang yang pa? Pidalah saya hospital. Unya. Ibang utana saya seduktor. Ong tinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga nga kung lagay man ang imong ipangutana, Doc?
2: Exciting!
3: XFM. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Magbibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa

0: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Adunay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo. Pangnawas o mas maayong ka o maon ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilangduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa painyong iulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
1: Say yes to health. Mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador. Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo ug balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sauna! Huwag yung kayo yab! So kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
5: Wow!
4: Naabag yung kayo yab! Listen po

0: libre, oh. 150 lang, 150.
1: Mga katupa, excited!

0: Tuan Kapitan.
1: Eh, tago-tago ke. Na imuhang teacher ning absent rebaka.
0: Ah? Kapitan, tago pod. Ako ginan ni absent ko.
1: Oh, kaya naman.
0: Alangan, ako man inan na matay na ka.
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Priya, Sakya, Lamawan. Kaling akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na lang siya maayo ang antibiotic na o nga dito nagpapaingon sa Santon Plus. Kasi nako, kanang sa una, dili ko katulong doon. Dili mo nga nga akong baba.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Oy, nalong gamugot mo na yung mong dagway.
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Nga naman.
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat inon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Pipili sa mga butika.
11: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating! Pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun po ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Diyan na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkot. Pero sa ka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Kukuli yun pa yun.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
17: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
18: Tara mag selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang money time. Ipakita sa...
19: Hala, happy ka kong duty. Pero sa akin man eh, wala ko ikagasto.
1: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
19: Nga naman, unsa na adik to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
19: Ha? Tinuot? Wala yun?
1: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
19: Salamat kayo, day ha. Mawag ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagtambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
1: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakad sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. Mi pasarjog ka, bisag wakay sulod-sulod.
12: Exciting!
3: XFM. XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
3: Magtaman!
2: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige!
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige!
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Exciting!
1: XFM.
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Abo to rin eh mo. Dahi kagyog o. Pero sige, panahonan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
3: Ahay! Abo to rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos bagyo, taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premio D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inaw mo Premium D3, regida nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po tirmi akong kapukugan. Pag tumahan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padulo na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalo naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like you. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Stong, nagpilay niyong gasolina?
16: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: naon sa maning akong multikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manumta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Mag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo o baruganan. Ugun sa manggaling ako hituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip city councilor. Kung ako maling kamot, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nire sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagan salamat.
2: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Matay ako, sutihan na mo. Sa unaw, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kumaminaw ka sa XFM.
5: Apa, sadihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba'n pipite? Ay, hindi ka atras pisi? Ah, may pemuligin.

0: Ay, sabuk ka ng bata, aoy. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
1: Ay, samok-samok ba? Ikatugon pa ka, ayoko. Ikaw na sa gundiya.
0: Isabukan na na napulibata na sabukan ba? Ay, onsa man? Sabukan ni mo dong, ay.
2: Na, Morten?
0: Sus, asin na pod? Oh, na. Nanuman?
2: Kami pod.

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nasiyok akong dumasiging nasiyok. Nangyong ako babungog. Kapag kaayo to, diinom akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede ako kayuan sa atong lawas. Ako dito'y isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Neil Caniero, taga-Sitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sansol Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balo Mantekin. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Sansol Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas ako blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, System Pain.
4: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon, oxys the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
5: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
6: Hi, mao nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
5: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, guwapa kayo kung buhok?
6: Lagi, aman ra ko sa ibog, ani. Guwapa kaayo ka sa imong buhok.
5: Girl, barato ra kaayo ni oy. Kuyog da sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
5: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may muntag, welcome to Shell. You will save full tank?
7: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas, perme?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
7: Sige daw, pa full tank pag go o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
11: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Maminaw ka sa XFM.
13: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hangbay rang nilayas. Ano? Exciting?
14: Exciting.
12: XFM.

Ursa ba ni Eva? Kaning nasa imong kain?

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, thank you, mga good sir. Hindi ba akong binulan niya dugo? Dugo na ko, nabalata ko sa ete, batin, mahulog na noon ang kanser. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro o blok at nakik na ko nga, adunay aldiyo akong pamati. Unya, lusmal ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon para og junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka lang kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na haba sa uban ng kape? Wala. That's why daily lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuong pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos taga Bukidnon sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabong-gabon apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. So wala damha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pagabong-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ug sa paspas og hapsay nga resulta. Mao ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og premium D3 sir kay di ko ganahan na makasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika. Daghan ang nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri gani ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
9: Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta. So, Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamulinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Gilbert po, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Zaton Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patatas, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
11: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
12: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. EJ Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
13: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong makonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay. Panamay, resibo ko ti Horam ni Slasto. Exciting?
16: Exciting!
2: XFM.
17: XFM.
2: XFM time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
18: Mga katropa, exciting dito!

ang maong kanta gidalit kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: kalahian sa una o garon.
1: Ano ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban da yun!
0: Oh! O niya, garon?
1: Kung garon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting!
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Hala, happy ka kong June eh. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, wala na addicto.
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagtambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
7: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
6: Unsa may akong gamiton, boss?
7: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Di kay ang pagtabok sa sulog o kusog nga bulog sa tubig aron dili maanod nga pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Mao na diya, Amade. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po nung kaon. Excited.

0: pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghahatid na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar. Ganoon na rin ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po, mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa atin pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon paano po tayo magiging healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ang ating po mga produkto dito po yan sa Yes to Health.
1: Mm-hmm. Yan, sa mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Doc. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
2: Tama.
1: May trangkaso
2: iinit
1: pa ba?
2: Iinit, tapos biglang kukulimlim at kukulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
1: Ayan. Kaya sa mga kabayan, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw, lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha? Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
0: The Secret of Health!
1: Sa mga kababayan, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha? Para updated kayo sa atin pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa atin pong Facebook page, yung atin pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa atin pong Facebook page, ha. Search nyo lamang at i-like and follow ang atin pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan, sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa atin pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta ng libre, mga kababayan.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap

0: Greens. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ako minum ako ng Santone Vitamin C. Tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Secret of Health. Health Info.
6: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie, kung ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
7: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung kumbaga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, eh hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa, ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila no, o identified nila. Dahil po ito ay minsan napapagkamalan na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kung minsan, minsan napapagkamalan din na parang psychological. Hindi ba, may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. No. Diba? So itong fibromyalgia, mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue. Yung tulog natin di normal, parang may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin apektado. Pati mood. Ha, nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kung bagay na nagkakaproblema, kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay nakikita po yun, yung tinatawag na mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or ng surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente. Kaya nga walang definite Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang. Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan for some reason. Hindi natin alam. At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder o TMJ. Diba? Ito yung TMJ, dito yan sa panga natin. Parang sumasakit diyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto diyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi, di ba, may mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem ng isang pasyente.
6: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, eh matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit napapaloob lamang nila itong karamdaman ito bilang rayuma ng kalamnan. O, di ba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis. Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagdudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito. Pero later on, binago nila yung term o yung tawag. Tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation kaya sumasakit, meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
7: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente, kahit wala nang injury, parang feeling mo pa rin may pain.
6: Nandun pa rin.
7: So, ano yan eh, yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem dun sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
1: The Secret of Health.
6: Ayan, sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Doc, yung mga maaari, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Doc?
7: Oo, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naiintindihan. Pero kalaunan, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, yung ating brain and spinal cord process of processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay mag-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O, for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes. Meron ding physical trauma. Yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Kahit na hindi ka naman nasaktan physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba noon? Pag masama ang loob mo, sa sakit ng katawan mo.
6: Meron, Doc. Oo, meron.
7: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
6: Yan, sa mga kababayan natin, na nakakaranas ng ganitong uri po ng pahiwatig na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta ka agad sa pinakamalapit na mga paggamutan sa inyong pong lugar or pumunta kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, yung kung saan ba nagmumula yung mga paranakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers. Kumbaga, parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
7: Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin niyan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya, yun yung fibromyalgia. So, kung ikaw ay nagpipainkiller, makakatulong yon temporarily. Pero, kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So, yun yung tinatawag na chronic condition.
6: sa mga kababayan po natin ha, na nakakaranas ng ganitong uri po sa mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po ano ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bago.
15: Ako si Carla, hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
14: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: The Secret of Health.
6: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang program po ito sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs o mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves ano. Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano, na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit mga kaibigan ano, or mga grounds kumbaga ano. So sa ating nerves meron din pong ganun na balot, tinatawag po yan siya na myelin sheath mga kaibigan ano. At ang yung mga MCTs, meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process mga kaibigan no, upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar, ganun din sa atin pong mga Yes to Health Clinic diyan sa lugar po ninyo mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-konsulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
17: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
18: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
17: Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway,
19: Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
20: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
6: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check-up mga kaibigan, makapagpa-konsulta. Dahil napakahalaga po, tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Doc. Ano? Mm-hmm. Napakabilis ng gamutan, lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo mga kaibigan. Kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan at ang mahirap doon pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Doc.
7: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre, mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Mm-hmm. Kaya nga ang the best way, meron namang option ngayon, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing. Pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang mapa yan.
6: Mm-hmm.
7: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao . Minsan kailangan mong, most of the time talaga, personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mayroong pang problema sa diabetes. So, ang pinaka-the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin yung detoxification or cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment rin tayo, tools na ginagamit, katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus, na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nag-iiwan ng malaking tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So yung toxins na iipon sa katawan, nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya. Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
6: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Doc, nagre-reklamo. Doc, bakit na tagal ko nang umiinom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko, eh hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
7: Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind. Yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun na panandilian lang. Mm-hmm. Lifetime yun.
6: Yun nga.
7: Oh. Oh, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Mm-hmm. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Diba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi yung, ano, yung tinatawag na timeline kung kailan mag-re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama.
6: Mm-hmm.
7: Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Marami. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. Mm-hmm. So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health. Another services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
6: Ayan. So puntahan po mga kabayan ha, ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
21: Domingo Aquino.
0: Taga saan po?
21: Taga Cugio, Antipolo.
0: Sir, user kayo ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C?
21: Opo.
0: Sir, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
21: Dati ako po ano, lagi akong hinihingal. Kasi minsan po ako inadala sa hospital.
0: Hmm.
21: Sabi sa akin ng doktor, wala ba daw nakita sa akin sakit?
0: So, ibig sabihin sir, hinihingal kayo, hinihingal. Pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
21: Mayroon po. Sa awal ng Diyos, wala man po sa akin nakita.
0: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
21: hingal
0: ang
21: po. Opo.
0: Kahit negative sa mga test.
21: Opo. Ngayon, simula po ako uminom ng Santon Plus saka Premium D3 saka yung vitamin, sa awal ng Diyos po, inawala naman.
0: So, ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after mo nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at Premium D3, nawala yun?
21: Opo.
0: Nawala ang paghingal?
21: Opo.
0: Wow. So before sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang?
21: Yes po.
0: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
21: saka yung vitamin,
0: yan, sinabay mo na
21: sila? Opo, sinasabay ko po tuwing umaga.
0: Wow. Sir, ano masasabi mo sa Premium D3?
21: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 sa aking vitamin C. Sawa ng Diyos po ay nawala naman.
0: Nawala yung paghangin?
21: Yes po.
0: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron ding paghapo, hirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
21: Sana naman yung mga nakikinig at hindi na pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3 saka yung vitamin C, saka po yung Santon Plus Gold.
0: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
21: Domingo Aquino po.
0: Taga saan po?
21: Taga Cugio, Antipolo.
0: Thank you, sir.
6: Yan, si Tatay Domingo. Maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin, talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si tatay. Ano? So sa mga kababayan po natin, na nakakaranas din ng kaparehas sa problema, kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Yes to Health Clinic diyan sa lugar po niyo mga kaibigan at simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now Doc, walang po tayong oras, napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka Doc ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
7: Okay, tandaan po natin na ang sakit huwag niyo titiisin. Ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po ang inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center, si Doc Algie Bakla po ito.
6: Thank you so much Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. dito lang yan sa atin pong mga XFM stations nationwide. Kasi muli, magandang araw sa atin po lahat. Maraming maraming salamat sa inyong pong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa atin pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa atin po lahat. Ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
22: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsay na-addict to.
22: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala gyot?
22: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
22: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
23: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
4: XFM.
3: Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabii na.

Grabe naman yun eh. Sakit na mayad kayo sa buot. Di lang lagi daw ikaw. Di lang ikaw. Di lang ikaw. Grabe na ka sakit sa mga kanta ba? Maski yung saon yun na to. O piyong-piyong ano. Sakit ko kayo. Di lang ikaw. Huwag ka naman taan niyo eh. Sakit na bito kaayo, no? Mayang gabi ipo, ito ang mga bibigyan na minaw karon all over Visayas and Mindanao. Welcome po sa ito ang programang Putahe sa Gabi. Kauban po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Cinderella po, hangtod alas 11 karong gabi una, live madungog.

0: Once again, sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab ninyo sa Tibuok Radio Stations sa Radyo Amigo. Bungol mang gihapon ko bay? Okay ra ko. Okay ra ko. Sayang giingon? Asa? Wala na ka ng murag, kuan niya siya, jet lag. Jet lag! Ah, di kagikan. Nag-duty raman ka, ano, nagka-jet lag, kuno ka. ito, B.O.Y., kumusta man mo din haana ni hapon na ba ang mga BB? O'y paghuman sa pagpanihapon, hayo kalimot, 30 minutes after kaon, inuma ang ato ang Santan Vitamin C, pampaligon ka na siya sa imuhang immune system. Importante gid being ang muligon ng imuhang immune system tungod kay sa panahon karon dili nato masabtan ang ato ang weather condition. Sometimes it's so hot, sometimes I'm very hot. Bitaw, dili masabtan no. Usahay init, usahay bugnaw, usahay ulan, gid nato masabtan. Mo nang ato ang lawas usahay maglisod og adjust sa kanang weather conditions nga pabago-bago. Mo nang ato gid na siyang protektahan. Batok sa mga sakit-sakit nga bitbit sa pangit nga panahon pag inom og Santon Vitamin C. Ay, bahog ilok! Ay, Diyos ko! Nako! Isa po dahil na sa mga pangutana dahil niya, no? Karang, what if daw bahog ilok, bi? Solusyon ni ganyan tao na imuhang problema sa imuhang panglawas, ha? Personal hygiene is all that matters. Importante gud na siya ilabi na kung ikaw nagdadalaga at saka nagbibinata. Importante gud nga wala kayo mga baho-baho sa imong kalawasan. Kapag kapo, baho sa ilok, baho sa tiil, baho sa imong kalawasan, labi na sa imong liog, kanagong sobraan ni mo kadako o niya, o sa imong mubaliko na ng imuhang liog, o sa iwa na gani liog, di ba? Usually, magsingot-singot man na. O, imuhan na siyang solusyonan, ha? Sabunin na siya og Santon Plus Herbal Soap. Makaputi po ni siya bi sa mga singit-singit sa tuang kalawasan. Kung gusto ka nga makatipid, imo na siyang tungaon kaupat. O, nindot kayo na siya bi, basta kay makasuway ka ani. Magbalik-balik na giga sa mga pharmacies nationwide. Santon Plus Herbal Soap! O, pampahami sa imuhang kutis. Available na po sa mga suking butika nationwide. O, pwede po ikaw makapalit sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon. Saka lang diri sa may second floor sa Tala-Tala Building sa dating PhilHealth Office sa Malaybalay City. Para po... One more time. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Kadugay ba na ako maulian? Pag ang tingog gani ang labanan gani bi, pag ang tingog yun ang imuhang puhunan sa imuhang trabaho. Good luck! Atong Sir BB question karong gabi una, hatod usab ka nato sa L.E. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Maramag na akitay branches po sa Valencia and then sa Malaybalay at bang po sa Polymedic ang isa sa at bang sa Malaybalay City Hall. Nga nung na'y mga tao nga magbuot-buot para sa imo. Sometimes no, di ba? Oh, kanang usahay tingala ka, single pa ka, wala pa kay kabilingan sa kinabuhi. Gichismis na kasi mong silingan. Unya harap-harapan gyang pagka-chismis. Kanu sa man ka magminyo, tiguwang naman ka. Pero ana good. No, di ba kabantay mo na kasaway mo ana. Kanagong magbuot-buot siya sa imong life boy mo yun na. Hoy, pila naman intaw ni mong edad? Kanu sa man ka manganak? Hoy, nga nung wala na siya yung anak ko, panganak na mo, oy. Ngayon na anak, good. Diba? In short, nagbuot-buot siya sa imong life. Nga nung sige raman kaglaag-laag. Magkuan, buot man ka. May mga ngayon na anak nga tao, Bing, kanang murag daw di ka kahimutang sa ilang kinabuhi. Kanang murag ang ilang happiness ba kay kanagong manghilabot sa kinabuhi sa laing tao, murag og dako kayong ambag sa imuha, good. Technically speaking, wala gan sila ambag sa imong kinabuhi. It's just gusto lang ganyan lang i-chismis imong life. Gusto lang ganyan lang makialam sa imong life without... Wala, gusto lang na pakialaman. No? Gusto lang, feel lang ganyan lang makisaw-saw sa imong kinabuhi. Hi, naku, bito, biha. Sa inyong mga reaction karong gabi una, pwede mo nga mag-message o mag-react mo sa to ang live ganoon. 101.7 XFM Bukidnon. Live kita makita din ha, Abi, ha? Of course, makita usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital, XFM Pagadian City, Cotabato City, XFM Ipaw Zamboanga, Sibugay, and igunman sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Maayong gabi po kay Mommy Josefina Tinambunan, sa Tinambunan Family, dyan sa may Bugaon, Lantapan, Bukidnon. Thank you! Thank you ng madaming. Kay Tatay Bossing Ben, may gabi po tay. Si Ray Sorbano Kuluma. Ayos daw. Dili gyud. Oh. Si Anthony Adder, ana siya nga suya, gina sila Cinderella. Marites mong guna silang dako. Oo, di dawat-dawat lang kita, ana. Unsa usual inyo hang mga rebuttal sa ana? Unsa mga tubag ninyo pag halimbawa, pangutanon mo sa imuhang silinga, maingon na siya nga, uy, naunsa naman taon ka, uy. Oh, kanang kuan po, kanang tarunga po na inyong balay. Anong good? Kanang, unsa man ang color sa imong kurtina nga pink, mangkay na. Buot. Kambiyoy na lang na green. Samo kayo na mag-ingon. Ano ko na pakialaman ni mohang life ba? Hi kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. Thank you! Mi, kung unsa man lang ato ang mga ganap sa buhay, laban lang yun mi ha. Ooh. Si Junlin Ranz, may gabi din ha. Salamat kayo sa mong pagsilip sa Facebook Live. Thank you! Anthony Adder, shout out ko sa kong mama Gloria Adder nga nagmatapakaroon. Kada gabi, idyog ko kapamino sa imuhang programa live. Live from Purok 3, Barangay 9, Malaybalay City. Oy, may gabi din ha sa mga taga Malaybalay City. Taga Barangay 9 ha, mga BPSO di ha, kumusta naman mo di ha? Thank you! Salamat sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Wala pa rin natulog yung Mama Gloria. Mamang, may gabi, Imang! Mamang Gloria! Nag-practice na good ko, Anthony. Ay nga, magmama ko sa mong mama. Hi kay Paolo Avelito. Cinderella tinuod daw, original na ang Xerox Ron. Oy. Naku, hindi, wala akong reaction dyan. Sinong may sabi na ang Xerox copy ay pwede maging original? Naku. Basta yung certified true copy lang na. Pero dilig ko na siya ang original. Sometimes, nakikipag gina-Xerox nilang imuhang kinabuhi, kay pagtuon nila, kaya nilang tumpangan. Unique man gid tabi, dili na kaya sundugon ng imong kinabuhi. I'm telling you, 'di ba? Hi kay Gilbert Agravante Coronado, all the way from Malolos, Bulacan. Thank you. Nako, ang layo-layo niyo po. Magandang gabi po sa inyo, Sir Gilbert Agravante Coronado. Donski Gimpayan, hi do kang Richard Alampayan. May gabi po, thank you ha. Thank you. Di man pakialaman, ogway makita Cinderella watching from Davao City Jail. Nga naman po di ay uy, og na ay makita, sagdiin na lang good. Di man pakialaman, ogway makita Cinderella, og na amoy makita, ay na lang good ninyo hinabti, kay dili man na ato ang live. No? Ay hello sa mga taga Davao City Jail, thank you so much ha sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Akong lingaw nak, nag-ipon ko mga coins na inlain maayo unta makapalit ang kinamus. Same gita me. Naon sa ito si Kuan gabi, si Panawag, si Albert Lapasara, no? Si Panawag sa Messenger, naon sa day ka, Albert? Hindi ka na naman natatahimik, Albert. Si Albert ng Ipil, Zamboanga, si Bugay, man gabi, bebe. Miss you, miss you. Magsigil lang nila siya Panawag ay, uy, pwede mo nga mo tawag ha sa 0945-443-5869. Balik ko na ko, 0945-443-5869. Si Jamil Inohales, hello sa kong kaugalingon from Davao City. Ano na lang yun, Jam? Ato na lang yun, i-greet itong kaugalingon, Jam. Ay nako, Jam. Gapangita, guro na sa photocopy ng original. Dili manggod kay sa tinuod lang, masking pagkopyahon nilang, let's say example, ang iyahang ex kay kanang taas og buhok. Kopyahon sa iyang present karon. Dili man gapon nimo kayang kopyahon. Kopya, makopya man nimo tuod ang buhok, pero dili ang batasan sa iyahang ex. Ala, la, la, la, la, la. Hi, Kang Albert Hidlay. Hello, do Kang Jason Algoso. Nga nangita og uyab nga 19 anyos sa lahat. High maintenance, baya, good na. Maunay trending karon nga ang photocopy daw is considered. Kasi ahan isa ko ano sa kagubot ni karon sa Pilipinas. Photocopy is considered as original. Sama na siya sa mga chismis nga pwedeng gamiton as kuan. Sasaw sa Pilipinas. Ay, naku kasabot. Muna din ako gatan og balita. Nakulo pa minog balita. Kapuyan ako. Sige lang ha. Ang importante ka ron. Basta kay importante ka ron. Masking unsa kagubot sa kalibutan, kamugi hapong duha. Ang magkauban. Sa mga magpamilya, sa mga magkasawa din ha, akaroon, nga kapit kamay gihapon, nga nagkuyog, mga dasig gihapon kaayo, nagkuyog-kuyog gihapon despite sa kagubot sa kalibutan. Congratulations po sa inyo at dili mo affected sa kagubot, gyud sa nasod. Sige lang, kaya malampasan na gid nato ni Pero Bitaw. Sa mga mag-asawa din ha, ang medyo shaky na po ang inyohang relasyon. Simple lang po ang ato ang sekreto, biha. Kinahanggan nga mag-unungay gud mo sa usag-usa, wala gid mo'y choice. No? Unungan gud niya ang usag-usa, sabto ng usag-usa, mahalon ang usag-usa o dapat loyal sa usag-usa. O pag-abot sa satisfaction sa partner, ayaw baya kalimot nga available na po ang ato ang Turbo Men Enhancer. Kani siya biyang atong turbo, pwede sa babae, pwede sa lalaki, o sa may benefits nato ana. Sa mga kalalakihan, simple lang, pampadugang ni siya sa kanang gana. Pampadugang sa kusog sa imuhang tuhod. Makalahutay ni siya og duha or tulo ka adlaw. Sa mga kababaihan, pampadugang gana. Sa pakiglabing-labing nimo sa imuhang bana. Muna para mas ligon po og mas malipayo ng imuhang pinagpanag-uban sa imuhang bana or asawa, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: amin na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jute ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting!
2: Wala na siya'y oras. Munang hindi ko mag-update. Okay, wala na siya'y oras sa imuha. Sige lang, good chill-chill, lang good diha. Balik na sa itong programa ko ng gabi una, ang putahe sa gabi iya. Hatod-usap ka nato sa Turbo Man Enhancer. O syempre sa mga bibi na itong akuyugan kita hangtod unyang alas 11 sa gabi iya. Pagtimpla mo og kape biha ang atong kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot kini siya sa imuha bitungod kay o kung halimbawa ang imuhang trabaho is panggabi, tagaang kani og tama nga kusog hangtod sa makahumang ka sa imuhang shift o sa panahon pod na matulog ni ikaw, dili ka magka-insomnia. The good thing about Santon Gold Coffee Mix, naa siya glutathione and collagen, makatabang usab kini siya sa pagpanindot sa imuhang pamanit, sa imuhang kutis, and at the same time, matambalan usab ang imuhang mga balatian. Available na po ang ato ang Santon Gold Coffee Mix sa mga suking butika nationwide o pwede usab mapalit sa mga suking XFM stations sa tibuok Pilipinas. Balikan na itong ato ang Sir BB question karong gabi una. Pwede mo nga mag-text sa kuha sa 0945-443-5869. Bibi Jow, paliwag ko sa text line. Nakalimutan ko na naman talaga. Ay, kung pwede palang i-itsa, no? I-itsa, giba? Saan taman nga, dili man pwede i-itsa. So, palihog na lang kog transfer right here. Thank you much. Thank you, thank you, thank you so much. And sorry. Kaya pati nagtindugon, good in town, tika karong gabi una. Dabi ako sa ning pang-cancel inyong mga kuan, ha? Mga tawag-tawag din, hi? Dili sa magtawag-tawag, ha? Unlock. Sabay, i-unlock, oy, dabi. Ato sa nang i-scroll, ayan lang ng unlock, oy. Gusto ba ka nga makabawi? Aba! Di makugasugal in town, bibi, oy. Walay mahimo sa ilang kaugalingon kaysa bantayan nila ang lahi tao. May pag ilang atimanon ilang kaugalingon. Sila pa'y gadali nga magminyo ka kaysa sa imo, murag sila ang mabuhi-mubuhi. Naingon anak bitaw, kanagong mabuot-buot bitaw sila sa imuhang kinabuhi, no? Nga kanagong ikaw kay nag-enjoy pa ka sa imuhang life, nga maingon din sila nga, hala, wala ka na pressure. Hala, wala ka kapuya sa imuhang life, nga wala pa man kaingon anak, wala pa kaingon anak. Hala, lahi lagi ang imuhang achievement kaysa sa achievement sa kung anak mo nang anak. Comparison at its best. Ay, ang buot na lang ano mga sakit sa mga Pilipinas. Mga Pilipinos. Pilipinos, Pilipinas. Hi, Kang Max Demi. Ako yawa sa iyong profile pic. Uy, kay kuan man. Unsa tawag ani? QR code.
3: Okay.
2: QR code sa kanang kwarta. No? Murag go time ni ba? Lagi? Paliw ko shout out kang Brugudot. Uy, may gabi idiha, Brugudot. Kanindot ba sa pangalan ni Grubudot? Brugudot, di ay. Di ba baling mahulog ako di baling mahulog ako sa mabahong kanal, wag lang sa katulad niyang babaeng di marunong magmahal. Unsa daw? Di baling mahulog ako sa mabahong kanal, wag lang sa katulad niyang babaeng di marunong magmahal. Charot. Aha naman po ka nakapunit ani Jam. Ani bitaw si Jam, daghan na ka siya mga napunitan ng mga maayuhon. No? Emch de Guzman, hi Cinderella, kung mali pangialam, pangialaman jud dili madala bindalo o watching from Kalinan, Davao City. Thank you. Lamat kay Emch ha. Bitaw oi maski unsa on bitaw nato no. Kasi tinuod lang maski unsa pa bitaw kanino ta ang kinabuhi maski pagka na naghilom-hilom lang galit ta. Dili jud maiwasan nga nagi makialam sa imo ha. No? Usay isyuhon ka. Yun ka. Hi ko ni Jovan bibi nga sige og compute og swatch rest. Ay. Nindot pod ni. Manghatag og kuan diha. Ako nagsawa jud ko ning manghatag nagkapanghatag man ko og guide. Kapuyan lang kunyo guide mo makadaog mo di mo manghatag nako. Oh, kanang inyo man kung kuan ko anon. Mangilad man mo sa kuha, mingon-ingon mga tagaan ko inyo, di man di ko ninyo pansinon, makadaog gani, murag huyo na lang ko sa inyo. Lain ka ayaw mo. Pero bitaw, unsa man ang inyohang usually buhaton kapag kanay mga tao nga hilig kayo makialam sa inyong kinabuhi, usually sa mga desisyon ninyo sa inyohang life. Example, ikaw lagi, gwapo lagi kayo nagtrabaho ng imuhang silingan, ikaw lagi kay kuan lagi kay ka. Stagnant palagi ka na, palagi gihapon ka din ha, unsa plano nimo sa imuhang life. Ay, kalisod, ani. Ang atong buhaton, ana, ayaw na lang gitaw na siya tagda. Kay kulang ragin na siya sa pagtagad sa ilang balalamig kay kusiun. No? Mayingon, ana, ang klaseng tao ka nang hilig kay makialam bitaw sa imuha, pasagdi. No? Ayaw pansina, diba? Samot, kina siya chismis sa imo. At least, importante ka sa iya, ha? Nangita siya a way nga ka nang mapansin din niya imong life. Diba? Kung na palang isweldo nga maging chismosa, wala dato, nagin siya. Hello sa kong mahal nga nang hugas sa plato sa may pultahan from Ruel Makatiag of Masbate City. Hello, oy. Kailangan pa ba nako manghugas og plato para i-greet lang ko sa akong mahal? May pamani imong mahal, oy, Ruel Makatiag. Pero panganli siguro ni imong mahal kay basig daghan kay ang magkuan ani mag-assume. Lain kaayo. Kung i-greet kayo ninyo nyo mga baby, panganli po siguro ninyo, uy. Uy, baby, taw ha, atangin ninyo nyo taw doon nga to ang putahi confession. O sana po ka, baby, na to ang nisalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyang mga hinanaki. Abri po ang ato ang official messenger. I-search ang 101.7 XFM Bukidnon. Pwede kang magpadala sa imuhang problema diha. Ato na siyang imaydi para mawala within 24 hours. Pero bitaw, mas hindi ayaw makatabang mi sa imo sa imong katinawan, sa imong panghuna-huna. Kaya usahay mong good, mas effective mong good kung ato na siyang i-voice out sa mga taong makahatag po sa tuwag katinawan. No? Again, 101.7 XFM Bukidnon, i-care off lang sa kuwa kaya ako'y bahala nga maghatag o ginabuhi sa imuhang problema. Itago na to ang imuhang identity ay magkabala ka kaya kabalo kong maikog po kang mabalan kasi mong mga silingan. Pwede po kang mutawag sa 0945-443-5869 o pwede ko niyong istoryahon gikan alas 9 sa gabi hangtod alas 11 kung gusto niyong imuhang i-live ang imuhang putahi confession. Rated SPG ka na siya nga programa, biha. Mumuhang niyo gid mismo mga ginikanan nga i-guide ang inyohang mga anak, especially sa mga nagmata pa karun. Okay, basig unya namin mga maingon nga words nga dili suitable para sa ilaha. At least naa mo nga mo-guide all time. All the time. Pasalamat, Chapon Kus, mangialam sa ko ang life. Okay, padayon nga magbuhat og butang sa pakialaman nila. Bahala ka diya, Paulo Avilito. Once again, mubalik po ang atang programang putahe sa gabi baguman po sa pipila ka mga pahinumdum. Dirigi hapon sa XFM Network Philippines.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Stone, pagpila inyong gasolina.
12: Uy, tay! Prato na kayo diri tay. Mapultang pana nato.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adito?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala gyud?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Oras, alas 10 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwedeng imasin?
8: Pwede.
7: Uy, wag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Kini ang lugar kung asa pwede kang makapagawa sa imuhang mga gibati, sa imuhang mga kasakit, sa imuhang mga hinanakit, o andam na kitang magawasan sa imuhang mga kasakit diha. Lahi na gidayon yung ginahuna-huna, oy. Bitaw sa mga ganahan nga magpagawa sa ilang mga kasakit diha, mga kalipay, or gusto mo mag-share sa inyong mga lessons for the day, pwede ko ninyong i-message sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. I-care off lang sa kong pangalan, Cinderella, kay para maabot gud sa kuha in case nga mag-message mo, tapos pag-adlaw, wag wala ko, at least ma-address sa kuha sa kong mga kaubanan rin sa XFM Bukidnon. Reminders lamang po, nga ito ang programang Putahe Confession is rated SPG. Hatun-usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakobi kung ikaw buntis o ganan-need mo magpa-prenatal check-up o wala kay budget, libre po ang mga anak sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nanganak ka na, may pa-cashback ka pa. Pwede silang makita or pwede nimo silang bisitahon sa may Barangay Size o Corner Moreno Street. Kili lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop o Atbang sa Kanayan or Terminal Pakanayan. Dili lamang po na sa may Malaybalay City, Bukidnon. Gabi ato sa nisilip kong kadali, B. Si Hash Walker. Wala ko kabaluan na Hash, ha? I have no idea what you're talking about. Esensya na. Albert Hidlay, guwapa daw ka ngayon si Jason Algoso nga nagbanlas diri anayan Maragusan, Davao de Oro. Thank you, Jason.
1: Thank you!
0: Kuan, son, kanang kuan gani, son, kanang panghatag diya gold. Malag ka naman, scrap lang. Kinsa yung kaubanin mo diya, Milane? May gabi po sa itong mga kaubanan karon sa XFM. Bayugan City, hi kang Ming Ming Ming. Ang gabi diha, Melanie Doran, kang Kuya Ray Alenton. Kinsa ba yung mga kaubanan nato din ha? Amro, gimingaw ko sa isa ba? No? Wala naman diha, oy, tuwa na mag-manels. May gabi inyo din ha, ano, salamat sa inyo ang pagpaminaw. Abi na ko na nga tulog na alas ko, ano ba ya? O alas, oras na para magmahal. Di ko magsulti lagi sa oras, ano, bahala mo ya. Basta kaya, i-regards lang ko, amping lang mo, permanente din ha. Bi, ay ha, kumpalayan sa unahan. Once again, rated SPG po ang ato ang Putahe Confession. Di na ko maglangan-langan pa tungod kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight para po once again sa Putahe Confession.

0: 뿅 들어가.
1: 아유, 엄마.
0: 내 딜리 보이 디스 멍아 kebataan.

BE Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag lang ko sa ngalang Jojo. 32 anyos. Huwag sa akong Panginaron, Cinderella. Ubay-ubay na sab ang akong nahimong uyab. Sa kadaghan sa akong uyab, Cinderella, kadaghan na usab ko naka-experience o broken heart. Majority sa mga rason, Cinderella, nga nung mabiyaan ko, tungod kay dili ko dato. Sa karon, Cinderella, na ako'y bagong girlfriend. Huwag kabalo ko nga na ay kayang iyahang pamilya. Pero grabe niya ka-humble, Cinderella. Siya ang always gonna remind sa kuha nga kapag ka daw katubang na ako ang iyang pamilya, dili doon ako kailangan mag-pretend na usa ko kadato. Ang gusto doon nila is ang simple lang na kinabuhi. Og tungod ana, Cinderella, na pugos ko nga magpakita ko sa iyang pamilya sila ang first gathering. Ang pinakaunang pangutana sa iyang papa, Cinderella, kung unsa daw ako ang trabaho, pila daw ako ang sweldo. Cinderella, sa panahon unta ang ako ng tubagon, nisingit ang ako ang uyab, og niingon nga dapat dili daw na siya ginapangutana, as privacy daw na ako siya. Niingon ang iyang papa, Cinderella, nga siguroon lang yun daw na ako nga makasustain ko sa lifestyle sa iyang anak. Before sa kong birthday, Cinderella, nagplano gid ko, nagsigi ko og overtime, nag-ipon jud ko og daghang kwarta. Kay maghanda jud ko, kay confident kayo ko nga makaselebrate ko sa ko ang birthday nga kauban ang ko ang bagong uyab. And syempre knowing na naang yang mga ginikanan, kabalo jud ko nga moadto gid sila sa ko ang birthday. Although dili man magka-level lang amo ang lifestyle, i-invite gihapon nako sila sa Osaka Buffet Resto. Cinderella, happy kay ko kasi tinuod lang ni adtugid sila sa ko ang birthday. Okay, ma'am pod. Tapos Cinderella, niingon sila sa ako nga ilaha kong imbitahon sa birthday daw sa ilahang apo. Nauntaan ako, Cinderella, kung pinakatuig na ang ilang apo og niingon ang iyang mama nga usa ka tuig na daw kuno. After 3 weeks, Cinderella, namalit jud ko og mga dulaan, namalit ko og formula, namalit ko og sanina. Kaya aron irigalo na ako sa ilang apo sa iyang first birthday. Grabe, Cinderella, pag-abot gid nako sa venue. Lindot kaayo ang venue, good Cinderella, like grabe gyud ang gasto. Siguro kulang-kulang o sa kamilyon siguro, Cinderella. Pero na-shock ko sa pag-abot nako sa entrance. Entrance mismo sa Hotel Cinderella kung asa gi-held or i-held ang birthday sa ilang apo nga ang picture in town, picture sa usa ka iro. Di ay to, Cinderella, ang apo di ay nga ilahang ginamention sa kuha ang ilang pasabot o sa di ay ka fur baby.

usa di ay kairo, Cinderella. Nangutan ako sa kong uyab kung anong wala siya magsulti. Wala unta ako nakapamalit og mga formula na para sa usa ka baby. Ug sa dihang Cinderella ang tubag sa kong uyab. Gusto daw niya makita ng ako ang reaksyon. Kasi for sure daw, first time na ako ma-experience ang umattend sa party sa usa ka iro. Nabongga pa sa akong birthday. Grabe, Cinderella, nasyak ko sa giingon sa kuang uyab. Iro lang, grabe gyud kabongga ang birthday. While gina-welcome nila ang iro, Cinderella, pasulod sa venue, nagsakay kini og usa ka sakinad nga naka-remote control. Sa dayon-dayon, gisugat ko sa iyang amahan og niingon. Ing-ana ang tinuod na selebrasyon. Wala ko kabalo, Cinderella, kung naaba siya'y laing ginamensyon, naaba siya'y laing pasabot, pero feeling na ako kapadungog-dungog siya. Og iyang ginapamukha sa kuwa, Cinderella, nga dili na ko ka-level ang iyang pamilya. Sa tono pa lang sa iyang pag-ingon, ngaingon-ana daw kuno ang selebrasyon sa birthday. Dili parehas ako ang selebrasyon. Nasakitan ko. Nasakitan ko. Tungod kay love na ako ang akong uyab. Ug andam na ko nga mag-settle og usa ka pamilya. Magminyo, Cinderella. Tungod kay ako ang uyab, grabe ka buutan. Apan nga kabalaka ko, Cinderella, kay ako ang future ugangan. Daw mga mata pobre. Daw murag dili ko dawat, Cinderella. Daw murag dili dawat kung unsay kaya na ako sa kong kinabuhi. Wala ko kabalo sa kong buhaton. Karon kun asa sure na ko sa kong kinabuhi, gaduha-duha na hinuon ko. Gakabala ka lang pud ko, Cinderella. Kay basin pud di ay. Basin nagapretend lang pud lang ako ang uyab. Nga usa ka humble, usa ka hinhid. Pero ang tinuod, parehas siyang batasan sa iyang ginikanan. Tabangi ko ninyo, Cinderella. Karon kami niyoon na jud kaayo ko. Pero gaduha-duha gid gihapon ko. Kung unsa ang mahimo na akong desisyon. Unta inyo akong matagaan ug katin-awan sa ko ang panghuna-huna. Para sa Putahe Confession, Jojo.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Anong Santon
2: Gold,
1: Santon Vitamin C, o Santon Complex.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod.
2: Matadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anong
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: teko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa akong mata. Magsigin, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, lation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
8: Mac Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sus, ngano man eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: ito ko prepare. Sorry. Ay, balik na sa to ang programa karong gabi una ha. O gaganina bi inyo ang nadungog. Ang istorya ni Jojo. Ooh! Si Jojo kung asa na feel niya nga murag gimaliit gid siya sa pamilya sa iyahang uyab. Ug karong panahon na bimuraga, si Jojo manggod, kami niyo una. Ang problema lang, murag naduha-duha na siya tungod kay ang pamilya sa iyahang girlfriend, medyo may pagkamata pobre. Yun lang yun ang problema, ana, no? No, kanang nakasuway na bumuan ng... o si experience anang naa kay future ugangan nga grabe ka mata pobre. Lisud. Lisud ka ayo. Sa inyong mga komento karong gabi una, pwede mo nga mag-text 0945-443-5869 o pwede usab ka mo nga mag-react sa itong official Facebook pages kay naka-live gihapon kita karon. Hi, Kang Archie Pensenaves Lumakin.
1: Thank you,
0: Bebe, si Harold Salang all the way from New Sambog, Davao del Norte, New Corellia.
1: Thank you!
0: May gabi eh, baby. Salamat kayo sa inyong pagdatanaw sa to ang live karong gabi una. Si Texter 296, ana siya may gabi eh. Dayon pag minyo na kay Muninang ko. Minyo na tigulang na ka. Grabe naman. May gabi ate, bitaw ate, ana, pag minyo na kay Muninang ko, minyo na tigulang na ka, kay inig ka tigulang ni mo, wala mo ate man sa imuha. Gusto sa akong ex, pakigbalik sa ako ate. Hala mo diya. Minyo na lang mong inyo, ay lang ko ibalik sa akong ex. No way. No way. Living without you, no. Hi, Ma'am Cindy. Si Jason from Cebu. Maka-inlove good kayo imong tingog, Ma'am Oy. Request kong song na Empty Space by James Arthur. Na-inlove pa kaning pagaw, manggali? Anya na ka ma-inlove, huwag dili na ko pagaw. Akanin mo, nagtaas-taas gini inyo. Mawa kay sa akin. Pero basahong gihapon nato, bahalag taas-taas kay niiyahang komento. Si Texter 0020. Ito yung isa-isa hon biha. Ngayon kung pasay ludaan, basig mukalit kung ganang simang diriron. Ako maingon ni Mujo, pari-pariha man talalaki. Ako pa ni mo. Samtang sayo pa, ayaw na jud pog sa imong ginahuna-huna. Kasi sa analyze na ako, dili jud boto ang ginikanan sa imuha labaw na o ang estado ninyo layo ra kaayo. Kaysa pag gipakita sa imuha o giingon nila nga mas tinuod pa ang birthday sa ilang iro. Kaysa sa imuhang birthday, maklaro na kayo nga ginainsulto na kanila. Klaro na mangigayo. No? I know nga love kayo ni mo ang girl pero huna-huna asa ka makadaghan. O kamo tinuod ambot o makaya ba ni mo ang ugma ninyo o magdayon mo. Tinuod o gugmahan ta, buhaton na to ang tanan para sa to ang gihigugma pero ayaw ra gugma. Ang ipairal, i-appeal po din mong huna-huna. Labaw na karon nga material na ang gairal sa kalibutan. Pagkwartahan, walay dili makadawat nimo. Pero og parehan nato nga pobre, nya gapaningkamot, lisod jud, mayra unta og tinuod nga lahi og kinaiya ang iyang uyab. Og huna-huna kay sa iyang ginikanan kay, mas piliun niya ang makigunong nimo kay makasabot siya sa imuhang sitwasyon. Pero og dili ikaw ra jud ang masakitan sa ulahing maong huna-huna agid pag-ayo. Oy, very well said gid ni. No? Mo nang gipili gina ko nga basahon ning iyang taas kay nga mensahe tungod kay naagid siya inuunod. Tinuod bitaw no, even sa to ang family members gani or even sa mga relatives ninyo, kung ikaw usa ka kanang usa kayanong tao lang nyo, wala kay kwarta, yes, dili gid ka nalingi on. Realidad na siya, be. Mo nang maningkamot kita sa to ang kaugalingon kay lisod kita mo doon sa to ang mga relatives nga na gid na. Oh, pero napoy mga relatives na to nga maayo gid pud noon sa tuang prangka gid pud kayo nga wala. Uy, wala man gid ko ana. Uy, wala man kay matabang sa imo. Pasensya jud kaayo. Oh, tinuod jud pud nga nagkamang. Pero kanang makabalo gani ka nga imong friends or imong relatives na you are always there for them tapos kanang mo siguro you're expecting something in return tapos wala kay madawat sa ila, murag sakit pud baya no. Pero mo na iingon din ha nga patience lang gyud, wala man tay mahimo kung dili ta nila tabangan, wala gid tay mahimo kung dili ta nila ilhon, wala gid pud tay mahimo, dawat-dawat na lang gid ta ani. Saon ta man? Gipanganak ra man tang gwapo-gwapa, way kwarta. episode, anak, no? Ibasing ganahan mo manawag, ha? 0945-443-5869 mo. Dapat pa kung tawag karon dili kung dili mo mangluod.
2: Secret!
0: Sige pang luod na po mo, nay. Ganina po, sige, miss school, kabulong. Oh, kabulong nag-iawyo po, taga miss school, no? Unya na. Unya na. Pwede na mo manawag ganit ka rin. Pag maghatag lang magita sa inyo ha, og signal nga, pwede na mong manawag, tawag na mo diretso. No, dili na magluod-luod. Pero bitawang tinuulan na, Jo, no, kanang tama ang giingon sa mga texters nato sa mga naghatag sa imo ha, og tambag na imujud ni siyang unahunaon sa makadaghan kay basin po bitaw na tinuod ba nga basin uroy og kanang nagapretend lang po ng imuhang uyab. Pero wala ko nag-judge sa imuhang uyab, ha. Dili ko judgmental. Akong kanlukan ng ubasing tinuod ba, no? Hello, maayong gabi. Hello po. Maayong gabi.
3: Kanang, pwede makatambag.
0: Yes po. Hindi. Pwede kaayo, sir.
3: Ang ako lang maingon sa iya, ha. Kung makaya lang na niya, ha. Maiwasan, diyan na lang naniyaway kay Louie kayo si Adang kay pag-abot sa panahon, walang gihapoy kalipay ang ilang kami niyo na magkagayon magaling sila, ana.
0: Mm. Maskin pag-love kay niya ang babae karon?
3: O, panalitan yung nana ba o magkagayon magaling din sila?
0: Mm.
3: Hangtod na magkaanak na sila.
0: Mm-mm.
3: Pag-ihapon ni ayaw kay kanang ilang amahan o kinahan, mura mag-ihapon nagmakamino sa iya, hangtod-hangtod.
0: No. Ikaw ba nakaagi na ba kang ingon ani nga murag kamino sa imong partner sa imo?
3: Oo, oh, na experience gina ko na hindi mo na nga nakatambag ko ani karon.
0: Uy. Katong imo ha sa to
3: ex. Ako siyang gidiaan. Ha?
0: Ex na to nimo siya karon.
3: Oo, oh, kay pagbiya na ko ato sa una sa iya ha.
0: Mm.
3: Tinuod sakit man gyud tino, dili lalim.
0: Mm-mm.
3: Pagbiya. Gikan sa pagbiya na ko, indagan og mga sobra tuig gid na deserto ko nakabungbuon, pero pagkita na ko babae nga para gid sa ako, mas labaw pa di ay.
0: Hello.
3: Mas labaw pa sa iya.
0: Hello.
3: Kay dili magudingon nga kita natay gihigugma kana nga mga katuigan, pero dili man ingon nga mao nay gitagda sa imuha nga sugdanan sa imong kapalaran. Yun. Na ato gidigyan ta mga mas labaw pa dayan.
0: Tinuod. Tinuod jud ka ayo mo nang sige lang. Sa karon siguro i-pray na lang sa God niya kung unsay mahitabo, kung did na niya nga i-give up, kasi tinuod bitaw no basig in the near future basig mas labaw pa yung problema ana.
3: Mao gani hindi.
0: Na.
3: Mo na na iya. Ang yan lang buhaton diha.
0: Mm-mm.
3: O sabot niya nga murag analyze lang niya ba iya nang planuhon daan kung sabot niya nga murag wa gi ayo. Yan na lang ginaniya.
0: Leave the door. Salamat kayo, B, sa imong tambag, B, ha?
3: Okay, Cindy.
0: Amping dia. Good night, B.
3: Good night.
0: Good night. No, tinuod bitaw, no, kanang bitaw, Jo, imuha ginang huna-hunaon sa makadaghan, Jo, kay masigun niya, bitaw, naku, Jo, madlock yung ko, Jo, nga basiga, pag-abot sa panahon, ma-stress ka. Laing ba yung stress to ang kuan, B, no, kanang laing epekto sa tuwa kay pag ma-stress gani ka, imbis nga bata pa ka, matingala na lang ka, nangunot na lang imong now. No? Layong epekto ang stress imong kinabuhi, B, usay saputon ka, usay matingala ka nga mura grumpy kay kagdagway. Munang magdapat stress-free lang gid tayo na paghuna-huna ang mangingon ana. Kung tanaw ni mo nga mura maghatag sa imuha o ganang pagduha-duha, maghatag sa imuha o mura labad sa ulo, better leave. Napagyan mas deserving pa ana. Hello, may gabi eh. Hello, ay? Ay, guma-attitude kayo, ha? Diliin mo na, na, kay kami school lang. Diliin ko, ga-effort. Sakit ba ang tudlo magtubag? Gamit yung tudlo, Cinderella. Dili mag-attitude, ha? Tubag kay, sayang kayang effort, uy. Sanday mo, ikalain po din yun, eh. Niya, mahurot na lang atong time ano yung lugar. Sige lang mag-miss call. Pero bitaw, Jo, kani among tambag sa imuha, Jo, naragin sa imuha, huwag imuhang i-embrace, huwag imuhang i-apply sa imuha, huwag imuhang i-implement sa imong kinabuhi. Pero Jo, kung love is truly blind sa imuhang kinabuhi, it's up to you. Kung tanaw nimo nga mali ang among tambag sa imuha, o ang makatabang sa imuha mo ang pagpadayon sa imong kinabuhi, kauban si Za. Bahala ka, Jo. Ha? Pero Jo, kung gusto kang peace of mind, kung gusto ka nga mabuhi, nga simple, nga wala kay hunahunaon, nga muapa sa level sa laing tao, better leave the door and shut them out. Char lang bito, Jo. Kidding aside, Jo, naragid sa imuha ang final nga desisyon. Igor agad may maghatag sa imuha og idea kung unsaon nimo pag pag move forward nga nakay peace of mind. Pero again, at the end of the day, imuhang desisyon gihapon ang angay nga masunod. Singalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella para sa Putahe sa Gabi.
2: Init baka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bag-o. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.

people, I'm going down.

getting anxious to close. So thanks.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng YesTrol Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michelle Hinas po ulit, mga kasamayan po, mga kaibigan. At syempre, makakapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
2: Magandang hapon na partner Misael. Sa lahat ng ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
1: Yan, so mga kababayan po natin ha, na gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. Yan natin pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan ha, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ano? At puntahan niyo po nila, ano? Puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Ano? Mahalaga na titingnan po natin, na mamonitor po natin yung atin pong health, kung ano ba yung present condition ng atin pong kalusugan. Baka po mayroon na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita, ano? Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
2: Oo, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
1: O,
2: kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayan na natin kahit na kunting symptom lang. Lagi halimbawa kayong inuubo, sinisipon, lagi kayong nananakit ang katawan, kailangan din na agapan na agad. Yun yung principle kasi na tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos, kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na, marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
1: So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan, ano? Mas maganda yun at mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan, ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
2: Oo naman.
1: Pag ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo. Oo,
2: parang sasakyan lang yun eh. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Eh, pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, eh, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. Ganun lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Habang maaga, agapan, mas less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
1: Tama, Doc. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, eh, meron silang pagkakapareho doc, ano? Sa mga sasakyan natin, 'di ba? Pinapaganda natin, meron tayong tinatawag na PMS, ano? Preventive maintenance na meron mga pinapalitan, may mga change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, no? Na functional yung sasakyan po natin. Eh, how much our body, ano? Kaya minsan, Doc, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
2: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
1: Ngayon na nga.
2: Butas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
1: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng pong papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin.

0: nagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yun. At magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng ating pong pangangatawan. Ano? So mas maganda po makabisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng ating pong mga trained alternative consultant. Kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung ating pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa ating pong pangangatawan, especially yung three, yung mga eliminative organs natin, ano, like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano, and other organs sa ating pong pangangatawan, ay kinakailangan mapanatili po yan na toxin free, ano, malinis.
1: Kaya ngayon yung ano, partner, kaya yun yung principle bakit kailangan natin ng piliin kung ano kinakain natin.
0: Yan.
1: Kasi nga yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin, i-maintain na in its optimum condition. Ano. Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano. Ina-address dito yung hindi siya gamot, ha? Kasi yung gamot iba yun.
0: We don't claim it as medicine.
1: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang. Hindi mo pwede magamit sa ibang bagay. No? Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement. Because we believe that food is everything. Okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabaya mo yung pagkain, eh. Di ba? Pag sablay yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. So, maliwanag ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature. Ano? So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa dengue. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
0: Yan.
1: Causes sa yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi nakokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin. And yung diabetes, eh, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga tao tinatamaan ito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming asid sa katawan, ano? Pagkakaroon ng mga buhol-buhol. So itong Santon Plus Gold ay ginawa na mayroon siyang mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan yan. So yung mga mangustin natin, di ba? Which is the pinakamataas na, kumbaga sa formulation pinakamataas, each capsule, meron siyang 350 milligram of pure extract of mangustin, mga santons, ano? At meron siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes. O yung mangustin, meron siya, di ba mapakla siya? Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, eh magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes. Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat excess sa katawan, o meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ang cholesterol, maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi, very high ang kanyang nutritional value, ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin, itong mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin, hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo. Ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan. Although, nangyayari nga yung mga kababayan natin, pag umiinom nito, sasabihin nila, ako, gumaling yung high blood ko. Kasi ang hypertension is another nutritional problem. Ibig sabihin, lifestyle. So talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo. Di ba? So yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold? Pwede. Kasi sa lahat ng tao, pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.

0: Ganas, mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santong Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga, hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo. Kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano, sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat dok sa explanation ano, about the, sa ating pong mga FDA-approved na mga products po na ito, na kung ano yung nagagawa nito sa ating pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyong pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na ito, eh puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala ito ma-avail sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lock 1, Lock 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santong Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santong Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santong Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santong Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santong Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
4: Ako si Carla, harap akong kumika. Feeling ko laging may tumapasok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga kaibigan sa ating po programang The Secret of Health. Meron po yung mga tanungan ha, huwag po mahihang magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito Doc, good PM Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po, Lulito David po ito, 70 years old.
6: Pwedeng pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santone mula sa mangustino na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone, hindi lang sa lalaki pati sa babae ano.
0: Mm-hmm.
6: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan. Mm-hmm. Ang problema lang dun sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakakaroon ng mga discomfort. So, para makontrol yun, kailang balansin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent, so pwede kayo mag-take na Santon Plus Gold. Dahil meron ito mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals, at sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no? Mm-hmm. Na nandun sa ating premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkain highly refined, kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
0: Mm-hmm. At isama nyo rin, ano, yung mga poultry products. Huwag po munang magkakain, ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, ng mga ano, pati isda, dok, ng mga tilapia, bangus.
6: Basta ginamitan ng muna, artificial na pagpapalaki.
0: Yun.
6: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas maano pa sa 45 days, mas maikli pa yung time na papalaki yung
0: sila. Na-harvest na.
6: Compare mo doon sa mga organic, traditional, yung mga chicken ng panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology na ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone, ako, eh kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh maaring ito yung maka-apekto rin sa ating hormones, so nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin. Yung mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay sabi iwasan dito, lalo na meron tayong mga bukol or yan, mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
0: Yun, ha? At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, ugaliin po, uminom ng Santong Plus Coffee Mix. Makakatulong ito kahit paano sa mga kababayan po natin. Hindi lang po pang sapat, ano, sa pangangailangan natin na pagkakape. Nakakatulong din po siya in terms of benefits, ano, sa pagbabalanse ng hormones sa ating pong pangangatawan.
6: So, kasi meron ka niyang partner. Meron niyang soybean. Na yung soybean ay may isoflavon.
0: Yeah.
6: Isoflavon, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para balansehin yung ating hormone. Okay? So may isoflavon yan, may genistin yan. So itong mga ito ay galing sa soybean na nandun sa ating Santon Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata. Maganda po yung sangkap na nandoon sa ating Santon Plus Coffee Mix.
0: Yun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inumin ang Santon na vitamin C? Hindi po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
6: Pag na kayo ay manasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram. Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day. Sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito'y non-acidic vitamin C, hindi ito magkukost ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, haabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi ginakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So you can take Santon vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food, ano? Hindi yan malaking issue, ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na 1 capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon o buo o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga... Ang sili, mataas ang vitamin C niya. Di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabay nyo na rin yun sa pag-inom nyo ng mga vitamins like Santon Vitamin C.
0: Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa atin po pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano? Kailangan yan ng
6: sapat na amount ng vitamin C. Kailangan mo din kasi yung collagen, eh, hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
0: Yun. Even our ano, blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano, malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na merong hypertension, yun yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok, yung papunta sa brain area, nako, delikado. Mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan. Ano? Pag sa puso naman, nako, napaka-delikado din po, mga kaibigan. Pag ito naman sa mga peripheral, ano, blood vessels, dyan na nagkakaroon ng problema, Dok, ano? Sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan. Ano? So, para pangalagaan, yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, ano? Ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C. Ha?
6: Oh, ayun, tatanong yun, bakit nagkukulang yung vitamin C? Eh, mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
0: Yun na nga.
6: Diba? Eh, ang vitamin C is very, ano, very sensitive yan eh.
0: Mm-hmm.
6: Especially sa heating process. So, kaya nga, diba, ang vitamin C naturally na sa mga prutas.
0: Mm-hmm.
6: Pero once na niluluto mo na ng todo, eh, yung vitamin C, yung absorbability rate niya, eh, medyo bumababa. Eh, kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual.
0: Mm-hmm.
6: Yeah, every day we need to take vitamin C, no exemption, kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
0: Mm-hmm. So ayun na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C pag-uusapan, Santong Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa ating pong pangangatawan because meron tinatawag na synergistic effect ano, sa pangangatawan po natin, mga kaibigan. Ha? Dok, may another question na good PM, maraming po akong sakit. May barab po ako sa ugat at ako po ay naglalabada 2 times a week. Pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman? Josie Torres po ito.
6: Hindi naman, kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barado.
0: Physically active at, dapat.
6: Dapat physically active ka. Kung hindi naman po nag-cause ng exhaustion o sobrang tasking sa yung energy, eh wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara.
0: Mm-hmm.
6: Kumain ka ng mga pagkain mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. O, at mag-take kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid ano, mula sa premium D3. Meron yung mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga bara-bara.
0: Mm-hmm.
6: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
0: Mm-hmm.
6: Diba? So minsan, nararamdaman natin, parang minsan, mangalay na yung ating mga kamay, nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang minuto lang, sakit na ng kamay natin, or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. We don't know, kung, kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin eh. So, hindi natin alam. Kaya kinakailangan talaga, every now and then, meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara, o ikaw nga, alam mo meron kasi na-check up ka na, eh mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto ano, na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then, yung mga home remedies, katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daloy ng dugo.
0: Yun, ha. At kung gusto nyo po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, ano, ang ating pong premium D3. Kung wala po kayo ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic or pwede po kayong order sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan. Ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo yung ating pong Clear Skin. O, sa mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandahan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ano ngayon, Dok, mga beauty products, mapapansin niyo yung ano nila content, yung ingredients nila, meron VCO.
6: Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial. Kaya maraming purpose yan eh, kung bakit nilalagyan ng organic VCO yung mga soap, yung mga lotion. Oh, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
0: Yan sa mga kabayan po natin, ha? Gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin, mga kasama.
6: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, eh normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, eh, tropically, ano, kumbaga, iminat sa kung saang lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, eh medyo kayumanggi. Yung iba, dahil mahilig manood ng mga telenovela koreana, diba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling-peeling. Which, yung mga dermatologists nga, hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Naturally. So, pwede kang pumusyaw kasi minsan naman, eh, sobrang nagbibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto, yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nare-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure ng ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, huwag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract, kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin, para sa natural beauty.
0: Yun, ha? Yes, mga kababayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa ating pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan, ano? Sa ating pong mga Yestral Clinic, kina din sa ating pong Lazada and Shopee. Para Dok, naka, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
6: O syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin na ating mga impormasyon pangkalusugan, dahil naniniwala ako, ano, personally, na tama si Ernie Baron, ano, knowledge is power. Ibig sabihin, kung meron kayong kaalaman, paano nyo pananatiling healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa magang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong banday kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga nakaantabay at sumusubaybay sa ating pong programa. Ganda rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang, mga kaibigan, na inyo pong iinumin, eh meron pong tatak, Yes to Health, para pong makasigurado na yan yung inyo pong napapakinggan dito sa ating pong mga programa. Hanggang sa muli, pasunod ang kapaalam, yung puling ko, Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli, nakakabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa itong oras dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa, ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: ay gala, pamina mo bayo. Nindot ganing tiyok, ako na. Pati gani, yoyoy na.
1: Dabi di, oy. Mag-igala, ayaw mo katuo ni Max, kay Bukbuto na. Ako ito, huwain ninyo kay Mistiso ko. Kala siya.

0: Uy, pre, kung saan mo na lang nagigiras mga hapon, pataka ka man
1: ya. Okay, ang mga lita, tukunsulog lang kundi mo.
0: So, naluwapang ni hapon to panahon na.
1: O, panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon pa to sa pisot pa ka.
1: Ah, may paatuos mo, ilakinun na to.
0: Ano na to, ang madali ah.
1: O, sige, ako malagay.
0: O, sige.
1: Okay.

0: That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay magusti, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapi.
4: Xanthon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na ako.

0: na gamay na jud ang akong hawa, ninyo tagdaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, sumbol kayo, penme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, pero si Nicole, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero di malikayan na binaong doon ay batigong sa lawa. Dakong tabal sa kuha ang premium D3, kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatik din ako ang amoral lagsip, pero may nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
6: Dili na lagi.
5: Kahit man na usab ang imo huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Yung ba? Giminaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa kang giminaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Santo Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka to eh. Ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kasi kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami na akong upasaan ng kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong paggabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungan ko ni sa doktor sa history na panun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa puro banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Max, daghan ang natabangan.
4: Pero mi gud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko pero me. Abi na ko sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitu mara na kong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
0: Vision Max, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, nalayaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim, habang ga eskwela ka, katrabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, ginundayong ko Premium D3. Dinugoy ko, bati unog kapoy, kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi, basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod adto na kinitaas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas mo diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo Food Supplement from Egg. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement from Egg. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
12: Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.
14: Mga katupa.

0: Spa ng Stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naguben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Iintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Dali yun.
2: Dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sazzle Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sazzle Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, lisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Mga katupa!

lang ang litra. Huwag salihang siya gitawag na sa nervyos ang naon.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadung na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Palang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sulfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sulfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sulfo Plus
1: Herbal Oil.
3: Ataka, iskun pa.
4: Ang iyong bawal ng kwarta.
5: Yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang mamisa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko?
4: Wait sa ha, yagwa, okay? Yaro. Kanya, nagdaan sa kanyang tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yung kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Mwinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Mga katupa, ig

0: household user. Atong paminawon.
1: Daniel Francisco, naman din niya nara Palawan. Malaki yung mga barikos din. Tapos pag doon napagod, pili ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwatan ko, pinasold lang na ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na. Dati, masakit, magalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero nagpun na din, wala na, subok na subok sa akin. Yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
2: Kami kung nararamdaman ko nung nanghihina na ako at ang blood pressure ko. Punta ako dahil para bumili ng yung coffee na pinabili sa dahil. Okay na rin ako. Hindi na ako ganun nararamdaman ng malasakit. Maganda ang epekto ng mga ganyan po mga kamay.
0: Zantong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantong Plus Coffee Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot. Sa anumang pagkakataon.
3: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sunod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental og 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
6: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usakang graduating student. Sige, radyod kong kapula o tuon. Una, sige, padyod kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usakang muhalap na. Kikuyawan ko, maong ako na yung insulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inong 3 times a day na sinatudyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata. Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Dupa Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Singbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Dong, pagpilay niyong gasolina.
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Magko manunta ni gasolina, madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilit-kilit, kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Oy, Master!
4: Oy, Kapitan Lodi!
3: Master ka nang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mapudaan. Exciting?
5: Exciting!
6: XFM time, it's 6 o'clock, time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Katrupa. Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras 101.7 XFM Bukidnon. Alas 6, stress na sa buntag. O ganyan ang mga uluhang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, klase sa pipila ka mga eskwelahan sa San Fernando. Temporaryong gisuspende tungod sa laing hulga sa manggahat.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, DNPPO personnel gi-drug test. Integridad sa hanay, gipaligon.
2: Headlines.
3: Sa balitang nasyonal, pagpangulo ni Senator Escudero sa impeachment trial ni VP Sara, gi-question sa Korte Suprema.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, 25 patay sa naitabong riot, tali sa duha ka grupo sa mga piniriso sa Sri Lanka.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, Maramagno nakadaog og silver medal sa 20th edition World Para Athletics Grand Prix.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, Quezon City nakatala og 146 ka kaso sa COVID-19.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Jericho Rosales og Maris Racal gilang best actor og best actress sa The Edis Award.
2: Headlines.
3: Og sa balitang kakaiba, nagkampiyon sa wife carrying nakadawat og beer isip premium.
2: Headlines.
4: Adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
5: Express Balita sa Munda Kauban. Si Katropang Hanilu Tabius.
3: Mayong buntag Luzon, Visayas, sa Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Miyerkules, pitsa 8 ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Nanukad sa luwak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Hanilo Tabios Army Scene. Ug kini ang
2: Express Balita. Express Balita.
3: Madungog dai kita ninyo pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live kita ninyo nga makita pinaagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment ug Bullseye Bukidnon. Please follow sa mga Facebook pages mga katropa. Ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Klase sa pipila ka mga eskwelahan sa San Fernando. Temporaryong gisuspende tungod sa laing hulga sa manggahat. Atong sayron ang report, pinaagi ni Katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
6: Nagpahibalo ang opisina sa Indigenous Peoples Mandatory Representative kon IPMR kabahin sa laing hulga sa magahat pangayaw sa barangay Namnam. Hinungdan nga temporaryong gisuspindi ang mga klase gumikan sa hulga sa seguridad sa lugar. Kini base sa formal nga pahibalo nga giluwatan ni Juana M. Manabugon, IPMR ni adtong Hulyo 6, 2026. Giluwatan ang maong kamanduan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo og mga mag-uuma sa maong barangay. Lakip sa mga gay pang suspindi ang mga eskwilahan sa Balakayo, Natampud, Butay og Office. Samtang gihangyo usab sa maong buhatan ang pamunuan sa Namnam Integrated School nga dili usay patunga ang mga estudyante nga nagpuyo sa mga dapit nga apektado sa maong hulga. Ilabi na kadtong gikan sa sitio Langasihan. Giklaro ni IPMR Man Abugon ang maong kagubot nagsumikad sa usa ka personal nga problema nga naglampigit sa usa ka lalaki nga taga barangay Kibungkog. Giingong nagtaban kini kang Luz Salantao, usa ka residente sa sitio Office Kibuto Namnam. Ang maong hitabo gikumpirma mismo sa inahan ni Luz nga si Christina Solinay. Gihangyo usab ang tanang lumulupyo nga magpabiling alerto og tumanon ang mga direk tiba sa mga opisyal. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated. Labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Caratoricabo. XFM News!
2: XFM Report! Balitang Bukan! Balitang Sanitan! Express Balita! Express Balita!
3: Dugang sa balitang lokal. Nakaangkon og samad sa likod sa ulo ang usa ka alias Juber, 32 anyos. Human kini gipusil sa suspect samtang nagtagay kauban ang iyang mga higala. Niatong Lunes, Hulyo 6, 2026 sa CMK Barangay Poblasyon, Impasugong, Bukidnon. Ang suspect na ilang si alias Badoy hamtong ang pangidaron. Subay niini samtang nag-inom ang biktima uban sa iyang mga higala. Kalit matod pa nga niabot ang suspect og nibunot dayon sa iya ang .38 nga pistola dayong pusil sa biktima tumong sa ulo niini. Human sa pagpamusil, dali nga niikyas ang suspect samtang ang biktima gidala sa Rural Health Unit sa lungsod isip outpatient. Human nasuta nga ang injury niini sa ulo, minor lang. Sa imbestigasyon sa kapulisan nga personal nga pagdumota o panagbangi ang motibo sa krimen gumikan sa karaan nga panaglalis may kalabutan sa sugala. Nagpahigayon na karon og jugnet og hot pursuit operations ang Impasugong PNP o giactivate usab nila ang upland shield aron madakpan ang niikyas nga suspek.
2: Balitang Dukan, Balitang Sanggal, Express Balita, Express Balita.
3: Katapusan sa balitang lokal. Duha ka mag-uuma gipamusil samtang nagtrabaho sa basakan. Sa irontang Italia sa report, pinagin ka tropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
7: Swerte nga wala na igo o naangol sa pagpamusil sa suspek sa purok size sa Barangay Bismarck, Don Carlos Bukidnon, niyatong Hulyo 6 na 2026, pasado las 8 sa buntag. Ang mga biktima na ilang sila alias Bobby, 46 anyos, o alias Roberto, 61 anyos, base sa report sa Osaka alias Sammy, 46 anyos, agkalit nga niabot sa basakan na sa iyang igsoon o walay igong rason. Gipamusil ni ini ang duha ka tima human sa netamo ni sulay pag-ikis sa suspect sakay sa Toyota Hilux nagpahigayon dayon og dragnet og hot pursuit operations aga kapulisan aron pagsikop sa suspetsado pagkalas 11:30 sa buntag sa susamang adlaw ni surrender usab sa presinto aga suspect samtang na recover sa lugar ang usa ka fired cartridge kesa personal grudge aga motibo sa krimen na nagsumikad sa lada dispute sa karon gitanggong na ang suspect sa detention cell sa Don Carlos Municipal Police Station ipaubos usab aga suspect sa paraffin test samtang ang narecover nga basyo itugyan sa Provincial Forensic Unit alang sa ballistic examination. Katropa, problema sa high blood, diabetes, bukol-bukol sa suso, guiter, guban pa, kinanglan nga tumaran og Santon Herbal Capsule. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.

0: Lagi pahigayon nga by best operation sa operatiba sa Kabadbaran City Police Station dito sa Barangay Mabini, Kabadbaran City, Hulyo 2026. Sa maong malampusong operasyon nga gipanguluhan ni Pulis Lieutenant Colonel Idsel Montero Caramonte, ang hipi sa Kabadbaran City PNP batok na sa mga individual nga musuway unta og baligya sa gidudahang illegal nga druga sa maong dapit. Gila ang mga nadakpan nga sila si Andrian Joseph Macamay, 36 anyos, og residente sa Purok City, Barangay Lumbukan, Butuan City, og si Jason Baliber Amoy, 42 anyos, og residente usab sa Purok 5, Barangay Lumbukan, sa maong syudad. Sumala sa taho sa kapulisan na palit gikan kang Macamay ang usa ka pakete sa gidudahang syabo nga ni kantidad sa 7,000 kapisos gamit ang mark money atol sa gihimong pagkapkap sa iyahag lawas. Nakuhaan pa kini og laing siyam ka pakiti sa gidudahang syabo. Lakip na ang nagkadaiya ng mga drug paraphernalia. Samtang na-recover usab gikan sa posisyon ni Amoy ang duha usab ka pakiti sa susamang illegal usab ang sulod ni ini. Sa pagkakaron, ang duha ka mga dinakpan ana-ana nakakustudiya sa Kabadbaran City Police Station alang sa saktong disposisyon og nakatakdang mag-atubang sa kasong kalapasan sa Section 5 of Dangerous Drugs og Section 11 Possession of Dangerous Drugs ubos sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, aron kanunay ligon ang atong panglawas og mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita. Express Balita.
2: Sa balitang regional gihapon,
1: balitang regional, balitang sa regional.
2: DNPPO personal gi-drug test. Integridad sa hanay gipalig-on. Kini sa detalye sa report pinagi ni katropang Bong Umake Algabre sa XFM Davao Region.
1: XFM Report.
3: Gipailom sa mandatory semestral drug test ang tanang mga personnel sa Davao del Norte Police Provincial Office o DNPPO niatog Hulyo City 2026 isip kabahin sa padayon nga kampanya sa Philippine National Police batok sa illegal nga droga ug pagpaligon sa internal cleansing program. Gipahigayon ang maong kalihukan sa Davao Norte Provincial Forensic Unit aron masiguro nga ang tanang nga kapulisan magpabiling drug free adunay maayong panglawas ug andam sa mantinud-anong pag-alagad sa katawhan. Sumala ni DNPPO Provincial Director, Police Colonel Glenn J. Cristines, ang mandatory drug test dili lamang pagtuman sa pulisya kundili usa-usab katimaan sa paningkamot sa organisasyon sa pagmintinar sa accountability, profesionalismo o transparency. Matod pa niya, ang mga kapulisan kinahanglan mahimong ihimplo sa pakigbatok sa illegal nga droga o magpabiling disiplinado, matinud-anon o walay kalambigitan sa ginadili ng mga substansya. Kabahin usab kini sa 5 focus agenda sa Chief PNP, ilabi na sa integrity monitoring nga nagtumong sa pagpaligon sa disiplina, sulod sa organisasyon ug pagsiguro sa pagsalig sa pagsuporta sa publiko ngadto sa kapulisan. Padayon ang PNP sa pagpatuman sa mga lakang aron mapreserbar ang integridad, profesionalismo ug kalidad sa serbisyo sa tanang mga pulis personnel. Katropa, siguruha nga baskol kanunay atong lawas pagtumar og Xanthon Vitamin C para immune system ligon perme alang sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropa, ang Bong Umake Algabri, XFM News.
1: XFM Report. Balita regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
2: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:17 na sa buntag. Mga katropa, daghan na baka o gibati si mo ang lawas o karon nangita ka o kapeng healthy nga walay side effects. Sulay mga katropa, ang Xanthon Plus Coffee Mix nga puno sa antioxidant properties. Mupaligon sa tong immune system, makigbatok sa mga nagkariyang mga sakit. Ang Xanthon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Parayon sa pagatungod sa ito ang mga balita sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
2: Gi-question sa Korte Suprema nila Attorney Israelito Toriona og laing walo pa ka abogado ang pagpangulo ni Senator Frank

0: Francis Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ilang 16 pages nga very urgent manifestation with motion, si Torion ug ang grupo sa mga abogado ni hangyo sa korte sa pagluwat og temporary restraining order o status quo anti-order batok sa impeachment trial. Nangatarungan sila nga ang pagpili kag Escudero is a presiding officer mahimong magduda sa validity sa tibok proseso sa trial. Una lang gisupak nitong Hunyo ang pag-amyenda sa mga lagda sa Senado kabahin sa impeachment proceedings, ilabi na ang paggamit sa quorum nga gilangkuban sa 12 ka miyembro aron pilion si Escudero. Nitong Hulyo 6, napili si Escudero pinaagi sa butong 12-8. Bisan pa sa mga pagsupak ni Senator Alan Peter Cayetano kinsa niisip sa maong lakang nga constitutionally defective. Hinoon gipadayon sa majority ang baruganan nga ang Senado adunay otoridad sa pag-usab sa kaugalingon ni ining mga lagda. Matod sa grupo ni Torion, ang Senate President lang ang mahimong mangulo sa usa ka impeachment trial gawas lang kung ang opisyal nga gihusay mao ang presidente sa nasod diin ang Chief Justice sa Korte Suprema ang manguna.
1: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal. Express Balita, Express Balita.
0: Laingan ay sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
0: Ni bisita si Vice President Sara Duterte sa Senado adlaw Martes sa Hulyo 7. Aron sa pagpahigayon og meeting kauban sa iyang defense team og dili mutambong sa ikaduhang adlaw sa impeachment hearing. Sumala ni defense spokesperson Attorney Michael Pua ang vice presidente adunay ubang importanteng mga kalihukan nga angay at timanon. Hinungdan nga nakigtagbo una kini sa iyang mga abogado. Nagpagawas usab ug mubo nga pahayag si VP Sara nga nag-ingon nga sana isgotang bloodbath. Mahimong matagamtaman niya ang pagkasamdan apan magpabilin siyang dili moyukbo o dili magpapildi. Wala usab gi-specify sa Vice Presidente kung unsa ang iyang gipasabot apan gihulagway na niya kaniadto nga ang impeachment trial bato kaniya isip usa ka bloodbath. Nga mapintas og sakit nga pagsulaya adunay pagula sa dugo apan dili siya musurendara. Kahinumduman nga nagsugod niya itong Lunes ang impeachment proceedings sa batok sa Vice Presidente.
1: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal. Express Balita, Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
0: Gibasura sa Senate Impeachment Court ang hangyo sa prosecution panel nga patubangon si Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings. Gihangyo ni Attorney Lorna Capunan nga mutambong personal ang Vice Presidente sa proceedings. Human kini makita sa Senado sa wala pa magsugod ang impeachment trial. Matod ni Capunan nga gusto sa prosecution nga masabina si VP Sara isip hostile witness. Apan gisalikway ni Presiding Officer Francis Escudero ang baong hangyo. Sumala ni Presiding Officer Escudero, wala nagmando ang impeachment court nga kinahanglan mutambong personal ang respondent sa hearing. Ug igo na nga gipresentahan siya sa iyang legal counsel.
1: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal. Express Balita, Express Balita.
0: Samtang sa Balitang
1: International. Balita sa
0: International.
1: Balita sa International.
0: 25 patay sa naitabong rayo tali sa duha ka grupo sa mga piniriso sa Sri Lanka. Ani karon ang report pinaagi ni katropang Dave Vineralaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Kumpirmadong patay ang 25 ka tao ug dul-an usa ka gatos ang nang-angol human duha ka adlaw nga namadugoong kagubot tali sa duha ka group sa mga piniriso sa Negombo, Sri Lanka. Nagsugod ang kagubot niadtong Domingo tali sa mga pinirisong konbiktado batok sa temporaryo pa lamang nga naka-detain sa maong pasilidad. Mas ni grabe pa ang sitwasyon pagkalunes sa buntag diin 23 ka tao lakip ang unom ka opisyal sa prisohan ang namatay. Napugos og pagresponde ang mga kapulisan ug special force aron punggan ang maong riot gamit ang baton ug posas. Isayran nga gidala sa tambalanan ang mga samarong piniriso samtang nagpadayon pang gihinlo sa mga otoridad ang sulod sa maong prisohan. Mga katropa, para sa bag-o nga panahon, ginapritado yung kagalingon, i-boost ang imong immune system pagtumarog sa Anton Vitamin C. Alang sa Nikos ng Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Vineralaw, XFM News.
1: XFM Report. Balita sa International. Balita sa International. Express Balita. Express Balita.
0: Alasay sa 23 na sa buntag. Mga katropa, para malikayan ang stress, huwag dali-dali ka po yun. Mag-premium D3 softgel capsule ka, mga katropa, nga mo regulate o good mood. Ingon man mo hatag o dugang nga kusog. Ang premium D3 softgel capsule nakita usab sa pagtuon sa mga eksperto. Nga kini mo palig-on sa tuang mga kaunuran o kabukugan. Kini mapalit sa mga nagkaryang butikang parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Sa Balitang Sports, Mara Magno nakadaog og silver medal sa 20th edition World Para Athletics Grand Prix. Sa Italia sa report, pinagin ka tropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Nakadaog og silver medal ang taga Maramag Bukidnon nga si Rocky Diheto. Kinsa na ilaw sa isip Rocky Logroño sa men's javelin throw F40 sa pagkuhay lang na humaan nga 20th edition World Para Athletics Grand Prix Tunis 2026. Nga gipahigayon sa Radis Athletics Stadium sa Tunisia ngadtong Hunyo 16 paingon ni Shrebe 2016. Usa si Diheto nga ni representar sa nasod human ang Philippine Para Athletics team nakakuha og kinatibuk ang 8 ka medalya, isa ka gold, 4 ka silver ug 3 ka bronze. Ang nakabot ni Diheto nga silver medal dako og tabang sa kampanya sa Pilipinas alang sa kwalipikasyon sa Aichi Nagoya 2026 Asian Para Games nga may tabo karong Oktubre sa Japan. Mga katropa, para sa lean and fit nga panglawas ug aktibo sa sports, tumar permi sa pinakakusog food supplement kay gigama sa Gastomalt Incorporated ang premium D3 softgel capsule alang sa nagyausang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanukad diri sa XFM Bukidnon, kininyo katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balita sa sports. Balita sa sports. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Nakatala ang lokal nga kagamhanan sa Quezon City og 146 ka kaso sa COVID-19 hangtod niadtong Hulyo 1. Sumala sa datos sa City Epidemiology and Surveillance Division sa report sa LGU Quezon City, nitaas og kapin 265% ang mga kaso sulod lang sa 3 ka semana. Gikan sa 23 ka kaso nga natala niadtong Mayo 21 hangtod Hunyo 10. Nisaka kini sa 84 ka kaso gikan sa Hunyo 11 hangtod Hulyo 1. Base sa datos, pinakadagang nataptan ang mga batang 14 anyos paubos nga gilangkuban sa halos 30% sa kinatibuk ang kaso. Misunod ang mga nag-edad 25 hangtod 29 ug mga senior citizens nga 60 pataas nga parihong anaa sa kapin o kulang 16%. Mas daghan usab ang natalang kaso sa mga kababayenan kumpara sa kalalakinan. Doon ay pipila healthcare workers usab ang nataptan sa maong virus.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, aron nga dili kita malikay o madakpan sa mga nagkaryang mga sakit. Ilabi pa sa mga sakit, mga katropa, nga virus, bakterya ang hinungdan. Mao nga mag-Santhon Plus Gold ka, mga katropa, nga mo protektar sa ato ang panglawasa tungod kay puno kini sa antioxidant properties nga makigbatok, mga katropa, sa ata sa mga nagkariya nga mga sakita nga virus, bakterya ang hinungdan. Ang Santhon Plus Gold mapalit sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Jericho Rosales ug Maris Rakal gilang best actor ug best actress sa The Edis Award. O karon makitsika, pinaagi ni katropa ang Cinderella sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Nasakmit nila Jericho Rosales o Maurice Racal ang Best Actor o Best Actress sa ikasiyam nga Entertainment Editor's Choice Awards o The Eddies nga gipahigayon sa Pasay City. Gidawat ni Jericho ang maong award alang sa iyang papel sa pelikulang Quezon, samtang si Maurice giilang Best Actress alang sa pelikulang Sunshine. Sa iyang acceptance speech, nahimong emosyonal si Jericho samtang naghisgot sa iyang inahan na adunay Alzheimer's disease. Nagpasalamat usab siya sa iyang pamilya o sa iyang partner nga si Janine Gutierrez tungod sa ilang padayon nga suporta. Sa laing bahin, gipasiugdan ni Maurice Racal ang kamahinungdanon sa paglaom ug pagpadayon bisan pa man sa mga pagsulay sa kinabuhi. Samtang ang pelikulang Quezon gipasidunggan usab isip Best Picture ug si Gerald Tarog nakadawat sa award isip Best Director. Limtanon na ba ka? Kulang ka na sa bitamina, pag-inom ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang sin Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat ka tropang Cinderella sa maong report. Muna nga congratulations mga katropa sa duha ka Pinoy mga katropa nga gigawaran sa maong award isip Best Actor o Best Actress mga katropa kining the Edis Award mga the Edis Award mga katropa sa atuan ni siya sa Pilipinas mga katropa kung asa usa-usab ni ka organisasyon nga maghatag pa si dungog ngadto sa mga artista mga katropa kilabi pa sa ilang role sa mga pelikula mga katropa. O gani si Maurice Racal na pili nga Best Actress matod niya mga katropa. Nga dako o kahimuan sa kinabuhi ang hope mga katropa o paglaom. Wala nga kung mohupot na sa paglaom mga katropa, dunay posibilidad nga adunay mga positibo nga mga butang nga mahitabo sa ato ang kinabuhi mga katropa. So sama sa iya ang role mga katropa sa Sunshine. Laki po sab mga katropa sa gipasidunggan human nakakuha og Best Actor Award si Jericho Rosales.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusanhan ay sa ato ang mga balita, ang balitang kakaiba. Gipahigayon ang lumba sa Finland di nidugok ang 60 ka magtiayon gikan sa 12 ka mga nagkalain-laing nasod aron latason ang 253.5 meters nga simentado adunay balasa o adunay lawom nga tubig nga obstacle course. Isairan nga si Taisto ang labing tigulang nga nisalmot sa maong lumba. Samtang nagpabilin gihapon ang tradisyonal nga premyo diin ang nidaog, makadawat og beer nga katumbas sa eksaktong timbang sa iyang asawa. Ang wife carrying 2026 sa unang higayon nga adunay ni salmot nga babae nga naka-wheelchair. Apan malampuson gihapon siyang nakugos og nakalatas sa tsaka. Kasagaran mga lalaki ang magkugos sa panpipila ka mga asawang nikugos silang mga bana lakip na ang usa ka babae nga nikarga sa iyang 135 kilos ang bana. Usa ka magtiayon usab gikan sa Estonia ang nisalmo tulo ka adlaw human sa ilang kasal isip pagsaulog sa ilang honeymoon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Pinasahi mga katropa nga lumba mga katropa. Kung asa mag-enjoy gayud mga katropa ang magtiayon. Kini nga wife carrying mga katropa open kini dili lamang sa taga Finland open mga katropa sa lain-lain nga nasod. O karon nga tuig mga katropa o sa wife carrying 2026 sa moabot mga katropa sa 12 ka mga nasod ang nisalmot ni ini. Gani mga katropa, usa na ni ini ang baguhay lang gikasal mga katropa after 3 days. Gikan sa ila ang kasal, nisalmot sila sa wife carrying 2026. Isip usab pag sa ulog sa ila ang honeymoon. Di mo ko na pasabot good ang honeymoon. Naara mo dito sa hotel o asa pa mo mga katropa. Basta kay mag-enjoy mo mga katropa. Susama ni ini nga talagsaon nga higayon mga katropa, talagsaon nga event mga katropa ang kining wife carrying mga katropa. Gani ang magdiayon mga katropa nga Taisto Wag yun matinag mga katropa, human nga mauna kini ang ikasiyam nila nga kadaugan mga katropa. Sunod-sunod ni mga katropa, kumbaga pa sa sports mga katropa, Grand Slam na kini, marag na pa man siguro yung mas taas ang Grand Slam. Mura mga katropa, nga kini magtiayong taistong mga katropa, balik-balik sila. Daw maingon nato mga katropa nga hanas na ang magtiayon sa maong wife carrying mga katropa. Tiyaw mo na mga katropa, na sa 253.5 meters o 1/4 lang sa 1 kilometer mga katropa nga gilayon sa track. Apan lagi mga katropa, ang obstacle course mga katropa, daghan usab mga katropa ang ilaang gibutang nga mga babag aron madugay gyud makaabot mga katropa sa finish line. Dunay grabe ka simentado mga katropa, sakit sa tiil, balason mga katropa, o dunay lawom nga tubig uguban pa ang mga obstacle courses mga katropa. Mauna mga katropa, sa ikasiyam nga higayon ang magtiayong taisto, sila ang nakadaog gihapon sa wife carrying 2026 championship.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:34 na sa buntag. Mo ka to mga katropa, ang ato ang mga balitangan nakalap 24 oras. Good morning sa tanan nato ang mga suking tigba Minawa. Sa tuwa usab nga mga live viewers karon, good morning kaninyong tanan mga katropa.
1: Good morning.
0: Sa mga rela drivers, bao-bao multi-cab drivers nga nakapaminaw karon mga katropa sa 101.7 XFM Bukidnon, good morning diha kaninyo. Ilabi pa sa katong multi-cab driver mga katropa, ka ako ang nasakyan, pasensya taon kay nabilin gyud ang ako ang wallet. Nahabuan man ako ang wallet sa akong bag mga katropa gahapon, na mauna wagid ko kapamasahe. Huwag na nga kay salamat na kuya driver ha, sa multi-cab. Alas 6:35 na sa buntag mga katropa, at aning basahon mga katropa ang nagkomento sa ito ang live kay Ma'am Josefina Tinambunan Matodiya. Good morning katropa, ang Miss Sanilo XFM Express Balita. Happy Wednesday sa inyo dyan. Shoutout lang ko dito sa taga-aglayan at Bugkaon Lantapan. Always watching sa iyo. Salamat. God bless from Tinambunan Family, Bugkaon Lantapan. Ingon man sa uban nato nga mga live viewers karon, good morning diha kaninyo mga katropa. Sa mga naminaw usab diha sa Loreto, Agusan del Sur, sa Laak, Davao de Oro, abot ang atong signal diha mga katropa. Happy happy listening diha kaninyo. Alas 6:36 na sa buntag mga katropa, ang ato ang mga produkto di ay mga katropa sa Yes to Health, sama na lamang sa Santhon Plus Gold Capsule, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Vitamin C Capsule, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit mga katropa sa ato ang buhatan sa XFM. Located ta mga katropa o naimutang ta diri sa Door 2, Second Floor, Tala-Tala Building, Carbajal Street, Malaybalay City. O Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City mga katropa. Kung katuod mo sa Novo mga katropa, ilabi pa sa mga taga Malaybalay mga katropa. Noon naman gikay ni mga katropa, di nga dapit ta. At bang diya sa Novo mga katropa, adunay iskina o street mga katropa, mauna ka na ang Carbajal Street, gikan sa highway mga katropa, ana ata sa ikatulong edipisyo mga katropa, mauna ka na ang Tala-Tala Building, saka mo sa second floor mga katropa, na ata sa door to sa second floor Tala-Tala Building. Mga katropa, musunod na di ay ang programang The Secret of Health kauban si Doc Remilito Oya. O sa dili madugay mga katropa, ang programang Busay karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntaga kauban si Station Manager Rusty Marie Codino. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide, sa pagpanguna sa mga Station Manager Ms. Rusty Marie Codino. Sa mga kaubanan sa buhat, diha usab sa Technical Department sa pagpanguna karon ni Katropang Rustom Villafranca, kauban sila Katropang Dave Nerelao, Katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga newshead, Katropang Jonathan Lee Soriano, kauban na. Ang ingon man sa Dignusara Namo, nga si Princess XFM Bukidnon, BB Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Hanilo Tabios Army Scene, o kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express.

0: parang lodi. Grabe yas damgo na ako parang lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo day pare.
0: Parang lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy. Hubog juga kayo, kukayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usa may problema.
0: Pag matala ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usa ila siya.
0: Patuyo pa ita pare. Exciting kayo. Exciting nga yun.

0: gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, bagahatag o mga impormasyon o unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo o natabangan ang ilang mga balatian.
3: Sa Tubasco!
4: Kasi Melissa nga taga-Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako ng suwayan o tumar ang Santo Tubasco, duha ka kapsula o tulog ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santo Tubasco.
3: Santo Tubasco! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sikreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghanang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Tingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapodupula, sir, diri sa ilalim. Muntun akong nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at Tagad Jensen.
3: Vision Lex, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health. Santo Blas Coffee Mix.
6: Ako si Maritar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tunog sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
2: Os muna ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Leto Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Gusto mo na mag isalistari mo ng stapilya?
8: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
7: Sa? Ano naman ako pangaran rin? Sa imong ganaw, di kong sukol ni mo?
8: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?

0: Adhana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Dinina ka kiniyo. Dili sa sandin ang tibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo buya akong tulog ato kay dili magpatulog ubayo nga magkamatno ko dugay na sa balik ka tulog. Lima na dinhi ka tulog nga dili ko makatulog ubayo ba unya. Maayo akong tulog magdanggo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginang ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Premium D3 ang bago.
3: Adlaw gyud ko nga naka-take o premium D3, sir, kaya akong trabaho na sa ospital para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa, mapalit sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamo sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Live Testimony.
6: Been inyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung bibi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po, sir, sabi ko, subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Ano man? Unsa na adik ko?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Salamat kayo, day, ha? Mawasan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus
10: Herbal Oil.
11: Garantisado.
10: Maaasahan.
11: Sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
11: mag Santon Plus
10: Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus
10: Herbal Oil.
12: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mapulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahong na iya ko ibutang biha isip City Councilor. Kung ako maling kamot, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
13: Tong, napilay niyong gasolina?
14: Uy, tay!
13: Prato na kayo diri tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahit na manigdingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covercourt, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
5: Yung mata aga, tapulan dyan kayo ka.
6: So, ay?
5: Layas dere kung di ka masugo.
6: Usa?
5: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
6: Okay, sir. Bye-bye.
7: Mga katrupa, exciting!
4: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, hatod ka ninyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Kini nga programa, atong kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
2: Bullseye!
3: Oras ka trapa, alas 7:00 sa buntag.
4: Bullseye! Matag adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya ug mga nag-unang issue nargitod sa Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye.

0: Pumusa!
1: Mayong buntag, Luzon, na Visaya sa Mindanao! Good morning! Mayong buntag sa tumasok, itig paminaw! Mga naminaw, karoon nakatunin sa 101.7 XFM, bukid nun! Sa lahang mga tasatag sa mga radio set niya, mayong buntag, hurot! Good morning! Nalakip na sa taong mga nangasukong, itig paminaw, mayong buntag, kaninyong tanan niya! Mayong buntag sa ato ang mga mag-uuma! Mga mag-uuma katropang buntag sa iyo pa lang mga tropa, wa pa ni sumang adlaw apa nag-hike na padulong sa ilang umahan. Aron sa pagpaningkamot nga patas mga katropa, mayong buntag kanyong tanana. Itong pagsaludo mga katropa ug ato ang pagpahayag og dakong pagrespeto sa atong makaigsoon ng mga mag-uuma. Siyempre sa ato ang mga FV viewers, sa ato mga FV sharers, di mayong buntag kaninyo mga katropa. I-share lang na ato ang programa di mga katropa, aron nga padayon kita makahatag sa inyo og mga pa-premyo. Premyo katropa nga 50 pesos nga load. Di kaninyo mga katropa no sa mga lucky winner mga katropa la, sa mga sa kwan lang. Sa lucky winner lang isa naman. No sa lucky winner mga katropa karong adlaw no sa ato ang programa nga Bullseye, adlaw nga Webes, mga katropa. Webes na maron? Merkules pa? Gadali man ko eh. Adlaw nga Merkules, karon na mga katropa. Huli 8-2-29. Uy, pila ka adlaw na lang, magswildo na po sila. Karong adlaw nga katropa, no? Ikatulo karon nga adlaw sa hearing mga katropa sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Oo, kagahapon katropa, bloodbath gid ang nagian kagahapon. Ha, grabe ka mga maduguon mga katropa. No, kung di ka mo gamit ang translator, murag di kita makasabot mga katropa sa nagipangyaw-yaw itong mga nag-nosebleed, magali sila, kita pa ba? No, da sa tuang nga mga nag-share sa tuang nga programa no, da sa Facebook live nato. Mayong nga buntag kaninyong tanan diha mga katropa. Salamat kayo ha. Salamat gid kayo mga katropa. Thank you. O, sa inyo ha, nga paglili o atong iaghat ang uban pa mga katropa kadaghanan nga mo-share. Mutanaw sa tuang nga programa diri sa XFM mga katropa kay atong programa diri. No daghan kag matun-an no. Kini ato ang nga katropa diri nga si Chris Santa nga nag-follow sa tuang nga programa karon. Mayong buntag. Good morning. Mayong buntag sa itong mga kaigsuunan diha nga nagdigamo karon sa ilahang nga pamahaw, nag-anda mga katropa sa ilahang nga gimbuhato na karong adlawa. Atong mga ginikanan diha nga busy kay mga katropa sa pag-atiman sa ilahang mga anak. Unya ang ilaha pong kapika sa kinabuhi katropa nga muadto na pod sa trabaho.
2: Tama.
1: No? Pasabuntag sa iyo mga katropa, grabe ka busy gid ang tanan. Pero ayaw kalimot ka tropa nga bisan na sa tuang kabisi despite sa tuang pagka-occupied mga katropa. Kinahanglan nga healthy gihapon na taha, healthy gihapon ka tropa nga tuang pangkaunon. O ga syempre kung di ka kapamahaw ka tropa, ayaw gini-escape ang breakfast. Kaya bisan kung di ka kapamahaw, inom gihapon ka tropa o ga Zanton plus coffee mix mga katropa. Kapi ka na nga doon ay mangosteen, soya bean powder o malunggay leaves. Murang yapong kag nakapamahaw niini mga katropa tungod sa ingredients niini nga soya bean powder katropa high in protein kini sumura kag nakapamahaw gihapon. Ah, matun pa sa pagtuon katropa dapat gidili ka mo escape katropa or escape mo dili ka mo escape katropa o breakfast pamahaw kay mo na pinaka importante nga meal katropa no mo na pinaka importante nga pagkaon sa tibuok adlaw ang pamahaw. Oh, kung di ka kapamahaw kay busy kayo ha gadagdagan na mo diha karon sunod sa panimalay gihimo pag ini mong background ng programa nga Bullseye. Pag-inom ka tropa o Zanton plus coffee mix. Belated happy birthday din ni Sir Juju Perla. Happy birthday! Salamat sa muhang pag-invite ka na mo kagahapon. Nalingaw gidin taon mo niya ka tropa ng Juju Perla. Happy birthday ha! Happy birthday! Kita na mo imuhang pagka-malipayon kagahapon. No? Kauban sa mga tropa. Og syempre sa imuhang pamilya nga niduyog sa imuhang adlaw na tauhan, happy happy birthday kani mo diha. Happy birthday. Sa tanan naman nag birthday karong adlaw, happy happy happy birthday kaninyo mga katropa. Happy birthday. Sa inyong mga cakes diha nga kinahanglanon, bisita ha katropa ang Dian's Bake Shop. Diha katropa sa Aglaya na Malaybalay City Bukidnon. Lamian nga cake katropa tag 265 mga katropa ang ilahang cake diha. Doon na na kay panghanda si Mohanga birthday, mga katropa. Sige, itong balikan unya katropa nga Rosom. Bueno, mga katropa, itong nga iyag-iyag ninyo, mga katropa, ang nakahanay na nato nga programa karong adlaw. Dari sa ito ang programa ng Bullseye. Dari ta una, mga katropa, sa itong mga balitang nakalap sunod sa 24 oras. XFM Report. Sa ito ang headlines. Lalaki sa marunuman gitigbas tungod sa komedya. Headlines. Lagi ka ng mga joke-joke lagi di ha. Sige. Mura ka ni si Jonathan, madugay, matigbasan gini eh. Sa Sinta Anyos nga, midala sa batang estudyante sunod sa lodging house, nadakpan na! Headlines. Sa laing bahin si Liberty Ballers, ni pasabwag o gakadasig sa pagsaulog sa 70th Anlaw o unang Sidlak Festival sa Sumilaw. Headlines. Oga sa tuang tapi karong adlaw.
0: VP Sara absuelto o convictado. The impeachment coverage.
1: Matod pa katropa VP Sara Duterte, gag ingon mga katropa. She will be blooded but unbowed mga katropa. Oh, nindot niya. Oh. Sige, gawas niya mga kuan, mga kaning mga bright og English. Hubaron ta ni iyang statement. Very short statement, mga katropa. Pero grabe ka undanon, ha? Bukol gig kag di kumulikay.

0: Muraga kanga-kanga to kagahapon mga katropa. Unya ato ang tan-awon mga katropa, ato ang tan-awon ang ilahang investigation no unsay dagan kagahapon mga katropa. Nya ato usab nga tan-awon paminawon katropa mga statements ni VP Sara Duterte. Nganong dunay ingon anang nahitabo, ha? Ngano mga katropa nga giapil na nila? Impeachable bagid ka kato iyang statement? O gipalauman lang katropa aron nga mahimong parte sa impeachment. Pahimo siya katropa nga parte sa articles of impeachment mga katropa. Maraga sa tanan-tanan mga katropa ang giakusa batok sa to ang Vice Presidente Sara Duterte. Kini nga statement katropa marag mauni usa sa pinakatinuod. Kaya doon naman yung video mga katropa ang ningawas nga doon naging siya gibungat katropa about sa death threats or pagpatay mga katropa. Gikan gini sa iyahang ba-ba, ah, gikan siya ba-ba mga katropa, o niya, gidownload sa mga Marites. Gishare mga katropa. Sumaon niya ito ang pagkatanawon unya mga katropa sa ito ang programa nga Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unahuna ko ni Og announce ni katropa nga announcement ang Talaingod, San Fernando, Talaingod, Kapalong Road mga katropa, dili pag-ihapon maagian. Paliho kong download ana sa video kay unya ako na ibalik katropa ng Rostom sa katapusang bahin sa akong programa. Digapon magian katropa ang kalsada ha. Kini nga kalsada katropa sa San Fernando, Talaingod, Kapalong Road. Kung buot ka mo ato og Davao del Norte, uban pang parte sa Davao Region, nga moagi kag San Fernando, tungod ni mga katropa kay dako kayo ang pagka hugmak sa yuta. No, doon ay dako kayong landslide katropa. No, diya sa San Fernando nga parte mga katropa ha sa kalsada. So, di gid magian. Di na lang tayo magpabuyag mga katropa. Pag moingon og total close mga katropa, wagi makaagi bisan pag bike. Di kay mangutana na pumuda na. Motor ma makaagi. Di lagi pwede pagian. Dili maagian mga katropa ha. Utroho na to sa mga biyahero dihang naminaw karon. Dili gihapon maagian mga katropa ang kalsada sa San Fernando to Talaingod and Kapalong mga katropa nga kalsada tungod sa dako nga pagkahugmak. So reroute mga katropa, balik ta, go back to the basic. To the longest road, the longest journey mga katropa. Dito taagi sa Davao City via Maramag, tawag ana, Bukidon, sa tawag ana, via Buda, Buda ba? Buda. Oo. Buda mga katropa, diaagi aron na makaabot ka sa imong destinasyon. Kung gahi kag nawong, gahi kag ulo, kay di ka patuo sa muang announcement, kay lagi basin og kaya ra karon. Alas sulay. Di man amo ang gasolina og krudo og magastoy moha man. Sulig agi dito kung gusto ka. Again ha, dili pwedeng agian mga katropa. O dara. Sige, gipakita na sa tuang technician mga katropa. Grabe ka abte ko eh. And anak, kadako katropa ang damage. Damyos katropa sa kalsada dito sa Talaingod. Talaingod sa San Fernando mga katropa. Di na lang kita magpatuga-tuga kay di giga kabungkag anak ng mga yuta diyang nahugmak. Di ka ka. Di giga kabungkag anak. Di giga kasaka anak mga katropa. Pwede ka muagi diya. Mag-hike ka. Hike. Mag-hike lang. Grabe kadako ang damyos nga hitabo diha sa may San Fernando, Talaingod, Kapalong Road. 45 meters katropa, no? Ang kalsada nga natabunan mga katropa. Oh, so, di lang kita magpatuga-tuga diha kay di takaagi. Okay? Nasabta na bastanan. Doon ay nag-message na rin magpa-deliver daw siyang tubig. Mapag-uyak nabasa. Mayong buntag diya katropang Randy Santisas. At ang oras katropa, alas 7:18 na sa buntag. Sayo taog out katropang Rostom kay para maapsa na to si katropang Rambo Labay sa to nga pagbalik unya katropang Rostom. Mga katropa na itong naminaw diya mga estudyante. Lakip na ito ang mga working parents katropa. Ayaw ginpasadahin yung kaugalingon. Himo ang katropa partner sa inyohang pag-eskwela, pag-trabaho, ang Zanton na vitamin C, the alkaline na vitamin C mga katropa. Kaya kini mga katropa, dakong tabang aron nga i-boost ang imong immune system, pakusgon katropa ang imong immune system aron dili ka mataptan og sakit nga magdala og si

0: Ay, kung naaka ni ini nga mga virus, mga katropa, grabe, lisod kayo ang pagtrabaho o pag-eskwela, mapurnada ang ginang imong tibuok adlaw, o pwede ka pa makatakod. Muna nga, timanay mo kong galingon, tumar ka nunay, o Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Balik ko tataod, mga katropa, ha, sa itong programang Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Ariston, usa ka lang mo ma'am. Itong adlaw dyan ko ang kapainit kung niya magsige pa dyan kong dyan ko. Magibate ko na ako ang kung naman sige sa akong ulo. Palitan ko sa akong Mrs. Harim Santon Vitamin C. Ako gusto ko yan 3 times a day. Sulod sa usang pasimana na wala na dyan ang kung naman sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahan. Unya gamay taligsik, hilamtan dayon ko si punon ubon. Ginan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Pulog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
3: Premium D3 User.
4: Ako na si Lalay, 19 anyos, nagpuyo sa matanaw. Isipos kayo nahan, yun na tumaligayan niya.

0: radyo o kinihimihim yung daydream. Ako ang nakinig na maintain sa pag-inom. Tungod kay nakabantay ko nga maayo ang akong pagkatulog. Hili na hago ang akong lawas. Umata ko sa kadlawon nga hibugat ang akong paminaw. Marikomenda dyan ako ng premium daydream sa tanan labaw na sa mga inahan. Karoon nga dapat ihigid dyan na to. Kasagda na nga tong lawas.
1: Premium daydream. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hala! Nandihog ang mga gamit! May tayog ang balay! Dali! Ato na sa gawa sa balay!
5: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaasulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado o buhaton ang musunod. Muyoko o magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa o mugunit sa mga tiil ni ini. Magpabiling alerto o obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador o mga bugat nga gamit na posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay o muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayot o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
6: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Moben, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 09-55-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
7: Merienda time na!
8: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Hala, happy ta akong June, pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
9: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsay na adik to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
4: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Tong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab ng lahi na manigdingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, maminaw pagod? Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
5: Is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.

0: Niña programa, a tu cariño, de Cagawat Artemio Goye, Sabarangay San Jose, Balebale City, Bukinon.
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Oras ka tropa, alas 7.34 sa buntan. Balik kita sa toong tulumanon ang programa nga Bullseye. Sa mga katauhan niya nga hinay na ang ilahang pananaw mga katropa. Dunay sambol, dunay gabon-gabon mga katropa na ilahang mga mata. Tungod na sa inyohang siguro, no, nagdako mo mga katropa nga gamit kayong mata sa pagpanarbaho nga abuso pag yun mga katropa sa mata. Maugin na ito ang maangkon. Pag magkaedad na mga katropa, no, masambol itong mata, magabon-gabon na, basin o kana nga problema sa mata katropa mo, kana sinugdanan sa mas dako pa nga problema. Basin o maghatod ka na kanimos, kataraka, glaucoma, uban pa nga sakit sa mata mga katropa nga manginahanglan o niyag pila ka thousand of pesos para nga maayo ka na imong mata. Karon pa lang daan katropa, pag tumar na og Vision X Plus Capsule, ang Vision X Plus Capsule katropa, makatabang yan mo mga katropa. No? Kung doon natin food supplement para sa itong uban pang mga organs, doon natin special nga food supplement katropa para sa itong mga mata. Kiniadong na yung mga ingredients katropa, makatabang aron nga katropa, mawala ka ng gabon-gabon sa imong mata, mawala ang sambol, o siyempre maprotektahan, no? Dili mahatod katropa sa grabe nga kadaot ang imong mga mata. Vision X Plus Capsule, mga katropa, ang tumara.
3: Bullseye!
2: Elgin Adaya, di ka G-Pon sa Suzuki. Maayong nga buntag ganinyo di ha.
3: Good morning!
2: Di ako usap kay Mami Josie Tinambunan. Good morning, Mami. Lakip na si Bossing Ben Tinambunan. Maayong buntag.
3: Good morning!
2: Tinambunan family di ha sa Bugkaon, Lantapan. Lakip na ilang mga suki katropa di ha sa Bossing Ben Change Training katropa. Di ha, nahimutang sa may Aglayan na naapod sila yung brunch sa Ala eh, Manolo Fortich mga katropa. O sila mga suki diha mayong buntag.
3: Good morning.
2: Mga nagapangapi diha mga katropa kay dunay kaping baligya si Mami Josie diha kaping mga katropa nga healthy. Dunay siya kape diha nga Zanton Plus Coffee Mix, Zanton Gold Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix sa mga katropa. While nagpaayo mo sa iyong chainsaw mga katropa, so duna mo makape diha ha. Diha sa Bossing Ben Change Trading mga katropa mayong morning silang mga customer usab diha.
3: Good morning.
2: Dash Mabano, salamat sa imong pag-follow diha. Si Randy Artiaga Santisas kay nag-react lang, wala siya nag-share. So dili niya siya ma-appeal sa tuang katropa leta karon. Nag-react naman si Randy Santisas. Kinsa pa ning nag-react ra dire nga wala nag-share be. Uy, marag busy ang mga tao karon mga katropa, ha? Marag busy mo diha. Diha mga katropa kang Lulhua mga katropa. Good morning katropa.
3: Good morning.
2: Good morning ni mo diha katropang Lu. Maayong buntag usab diha kay Tristan Yata Gulay. Good morning kani mo diha sir.
3: Good morning.
2: Kumusta man ang hinatuan diha katropa? Kumusta man? Labi kay mga seafoods diha mga katropa. Sir Tristan, umang ka nag-share. So wala tong ipaabot mga katropa ang ato ang reporter gikan dito sa kauluhan mga katropa na ato sang palutson ning pipila ka mga balitang atong nakalap. Una ta diri mga katropa.
4: XFM report.
2: Lalaki sa maron human gitig bastungod sa komedya. Ayaw mo pa komedya diha ha. At ang himaon katropa, ang detalye pinagin ni katropa nga Rostom Mavilla Franca.
4: XFM Report.
5: Landing sa tambalanan ng usa ka lalaki, kinsa sa maron dihang gitigbas sa iyang silingan. Dito sa may Porok 8, Sitio Lagasan, Barangay Sampagar, Damulo, Bukidnon. Domingo sa gabi, Hulyo 5, 2026. Ang biktima na ilang si Elias Ernie, 28 anyos. Samtang ang suspect na ilang si Elias Bentong, 39 anyos. Base sa investigasyon sa kapulisan, samtang ang biktima nga lango sa ilim nung makahubog, naglingkod sa usa ka kawayan nga bangko, apat sa balay sa ilang Porok President, uban sa iyang mga mga silingan. Dihang niagi ang suspect. Gisinggitan kini sa biktima og taasa sa imong samurai oy. Tungod kay nakainom usab ang suspect, nasuko kini sa maong komedya og sakalit lang iyang gitigbas ang biktima sa makadaghang higayon. Gidala dayon sa mga concerned citizen ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa Kibawi, Bukidnon. Diin kini ana-ana sa luwas nga kahimtang. Personal nga dumot ang nakitang motibo sa maong krimen. Samtang daling naaresto sa Damulog PNP ang suspect og narecover gikan kaniya ang usa ka hait nga hinagiban. Mga katropa, kape ba nga healthy mong ipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
4: XFM Report.
2: Dang salamat katropang Rustom Villafranca sa imong report. Taasa sa imuhang samurai, oy! Pagkagamay na lang yung utok. Na maura hinungdan mga katropa, tigbaso ni mo. Tungod lang sa istorya ng taasa sa imuhang samurai, oy! Maano kay hinungdan mga katropa, no? Tanaw ni mo ana, paminaw ni mo ana, tarong na. Gamay yun na, og utok! Ang nana nga tawo. Oh, karon?
6: Bullseye! Bullseye!
2: Pakiluoy na lang ka diha karon kay mga ikagpasain lo diha kay wano mo tuyo ah. Nadala ra ka, nahagit ra ka tungkol kay nakainom sab ka, tambalos-los na mo. Oh, lagi na. Daghan na makaing mga lugar rin sa bukid noon katropang gabawal o pag-inom-inom mga katropas public places. Ganong naana sila diha. Ah, ganong itugutan na. Kulang siguro na yung ganang monitoring mga katropa na mas gawas kay inom o. Oh. Ino mo, sulod mo sa inyong balay para di mo makita ang slaing mo, agi. Ay, para huwag mo ingon sa inyo, ha, huwag taasa sa imuhang samurai, oy. O, para di matandog na imuhang utok ni hanggamay.
6: Bullseye! Bullseye!
2: Hindi pa himang noon sa mga kalalakinan, ha, nga kanabang kusog kay mag-ino mga katropa ng Dublin's Dalan, bisan pa huwag naaka sa inyuhang panimalay, naaka diya sa inyuhang area, mga katropa, sa imuhang, tawag na, baluarte, pero naaka sa gawa sa imong balay, niya, kanang visible, bitaw ka, makita ka sa mga katawhan. Maayos siguro, sulod na lang mo, kay para magkinaunsa mo diya, kamukha mo ra diya sulod. O, oh. Kaysa naa mo diya sa gawas, makitaan mo, yan na naman na inyong batasan diya, ay, karabang di mo mayaga-yagaan, di mo maistoryahan, dahil yung kainit ang inyong ulo, kainit daan, kay gika nag-inom-inom. Oh. Lika yan, yun. Kay para dili maulahi ba ang kanang pagbasol, mga katropa?
7: Tama.
2: Kay human na ba aning gihimo nga pagpanigbas, mga katropa? O niya ka nang muubos na po ang alcohol level sa muhang lawas. Murang diyan na ka mahimasmasan bang unsa kung gibuhat, di man ito mao. Hindi mo kung makainom, mga katropa, taas tanan ba, no? Taas og ihi. Taas og pananaw sa kogalingon. Di ba? Taas og guts, mga katropa. Nga siya, powerful na, di madutlan. Taas og amats. Taas og samurai. Unya, mubo og tabadidoy. Ngali kayan yun mga katropa, di magpa kanang karon ingnon ba? Oh. Kanya kumandra bang mga katropa, maghasol-hasol na rumos gobyerno, ngayong tabang ang asawa kay ang bana na preso kay nanigbas, o niya, wanay pagkaon, wanay bugas. Na inyo, kasakalisod sa panahon karon mag-inom-inom pa mo, mas maya pa inyo nang gipalit, nagpanood-an diha. For sure, doon ay mga panahubog diha karong gayaw-yaw, gikuan ako, gipamalikasan ako. Wako'y labot. Sakit man yun ang kamatuuran, mau mana. Inirabang magahig ulo mga katropa, basta makadungog lang gali o pagbatikos, magyaw-yaw na. Oh. Pero kung mahitabo na na sa ilaha, diyan na sila makarealize, eh tama na itong yaw-yaw na sa angkor, ng babae, ng banaan dito sa XFM, oh. Tama, ginday ko dapat ginunta nga magpasaya-saya, mag-inom, bisag-asa. Oh. Kini pong mga tabian pong dagko, walaing, kumbaga, di maghuna-huna daan, ayaw mo sinsamok-samok ka ng hubog. Na kung mahimo gali, likayan nyo ng hubog.
6: Bullseye! Bullseye!
2: Samtang mga katropa, sa laing bahin sa itong mga balita, 60 anyos nga midala sa batang estudyante sulod sa lodging house, nadakpa na. Otro sabne. At ang hibawon ng katropa ang detalye pinagini katropa ang Felipe Olegario na nukagikan sa XFM Jensen.
4: XFM Report.
7: Nagtingkagol sa selda ang 60 anyos na lalaki nga nanambigit sa kaso sa gingong pagsulay sa pagpangabuso sa usa ka bataong babaye sunod sa usa ka lodging house nga nahimutang sa Kabakan North, Cotabato. Siko panasampit sa gilusad nga operasyon sa Kabakan PNP sa Barangay Katinduan. Nakumpiska sa posisyon sa suspect ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga walay lisensya, 6 ka bala ug usa ka sachet nga dunay sulod nga gituang shabu. Gikumpirma usab sa suspect nga ang dinakpan nga lalaki mao ra gihapon ang suspect sa kaso nga nalambigit sa batanong babae. Gikataho kaniadto nga ang bata giingon pauli na gikan sa eskwelahan alas 11 sa buntag niadtong Biyernes. Sa dihang giduol siya sa suspect og nangayo og tabang sa pagdala sa iya mga gamit. Tungod sa iyang pagkabatanon og walay daotang pagduda, ang bata miuban sa lalaki sa usa ka lodging house. Kundiin giingong nag-check-in ang suspect human niya giangkon nga ang bata mao ang iyang anak. Kahinumduman nga nagpagawas og 100,000 pesos nga reward si Mayor Evangeline Pascua Guzman, isip ganti alang sa bisan kinsa nga makahatag og impormasyon sa identidad og lokasyon sa suspect. Sa pagkakaroon, nagatubang og dagang kaso ang dinakpan sa paglapas sa Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, Section 11 sa Article 2 sa RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang ang imbestigasyon nagpadayon bahin sa laing reklamo sa giingong pagsulay sa pagpangabuso sa usa ka menor de edad. Mga katropa, wala gayoy maayong resulta ang pagpangabuso. Busa tagaan na lang og higayon ang pagpaligon sa panglawas aron kanunay makaangkon og healthy body og strong immunity. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa Rekya Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
4: XFM Report.
2: Salamat katropang Philip Olegario, mga katropa gikan sa XFM Jensen. Diba? Tsaka natiguwang mga katropa, karon pa po mubati og pag-uwag-uwag. Dito pag yung mga katropa, sa estudyante mga katropa. Inoon, kining idara mga katropa, kung di ka mag, di na ka, kumbaga dili ka magbuhat o matarong, kung sa imong edad, sa sinta ka na, senior citizen ka na, pabuyag kapag ihapon, marag mahulog yun nga ang imuhang tibo o kinabuhi nga gispend res kalibutan, masayang. Ha? Makawang katropa. O basin, parte ni si ango-ango. Ambot ba kahakong pwede ba kasungan gihapon kung ang kini nga 60 anyos mingon nga wa siya kabalo siyang gibuhat? Asa ko. Ha? Hinsa ko. O, basin ni siguro ni makasuhan ba? No, kung mag-minaro ni, mag-bright-bright ni mga katropa, unsa ni, kinsa ko, asa ko. Marabaw ka ng dunay Alzheimer mga katropa, basin makaligtas siya ni ini nga kaso. Pero bottom line ni ini mga katropa, no, ang iyang gibuhat, di gini dapat pa sa iloon. Imisunta katropa, lolo, lola, lolo katropa, higugmaon sa mga kabataan, respetuhon sa mga kabataan tungod kay pipila na lang mga katropa kakatuigan ang nabilin silang kinabuhi. Bisag di natuig siguro, adlaw na lang siguro. Uy, mag-ingon ana pa yun. Mas mayo pa o karon pa lang daan, gikuha na ni. Gaduwag-dungag rin sa problema di espresuhan. Pasindo na ni mintinan di, mintinar di nga, tambal. Nga, pakaunon pa ni mga katropa di espresuhan. May pa, gikuha na lang ni si Ginoo ni. Pagkabuluyago na lang yun. Pagkaway po angod nga apuhan. Oh, po inani ang pamatasan mga katropa sa apuhan murag digid kinahanglan respetuhon.
6: Bullseye. Bullseye.
2: At ang oras katropa alas 7:48 sa buntag mga katropa. Ramila Mia diha mayong buntag kanimo.
3: Good morning.
2: Salamat sa imong pag-react sa tuang live. Nya dili lang enough ang mag-react diha katropa, i-share na. I-share na diha katropa para makadaog ka og 50 pesos nga loan niya. Dapat naka-private na imuhang pag-share diha katropa ha.
8: Tama.
2: No, kagahapon mga katropa, itong hisgutan niya itong ang topic ko. Kagahapon katropa, nibisita si Vice President Sara Duterte mga katropa dito sa Senado. Dili aron nga mu-appeal og hearing.
8: Tama.
2: Kundili katropa, aron nga i-meet ang iyahang defense team, ang iyahang legal counsel mga katropa.
8: Tama.
2: Moto iyahang rason sa pagbisita dito. Gawas di mga bashers! Gali ka tropa, gihangyo pa mga katropa sa prosecution o sa kining mga senador katropa. No, nga parte sa tawag ani sa ato ang mga senator judge katropa nga ilahang palingkuron si Sara Duterte unta mga katropa. No, atol sa ikaduhang hearing. Aron nga madungog usab ang iyahang reaksyon, madungog usab ang iyahang katropang mga katubagan sa allegation bato kaniya. Apa nagdumili katropa ang vice presidente. Now, ang ato ang mga kaisunan dihang sige lang bash, way mahitabo, way hinungdang pagbash. Kulang og mga pag-research. No, bisan pa og dili na mutambong si president si Vice President Sara Duterte katropa. Kana iyang legal counsel, kana sila pamatuon na sila nga marabaga kana ilang pagtambong representante na sila sa Vice Presidente. Ha, mura gihapon na og si Vice Presidente mismo ang ninganha diha. Oh. Usa may kalahian ang pangutana mga katropa, matubag man sa legal counsel. Abogado si VP Sara, abogado man po nang niatubang niya. O, unsa ang statement ni Sara, mao man po na ang ilahang gipagawas niya sa investigasyon. Di na lang kita, magbuot kay, kita na ba, ordinaryo kaayotang, huwag kita'y alam, bisan og katiting gamay mga katropas balaod sa Constitution sa Pilipinas. Kita pa ang pinakabana, murtaglatang away sulod. Dahan kita ang speculation, dahan kita ang mga pagsaway, talawan, naman na iyahang kaiso, ginana, bla bla bla, nganong di ba na matubag, nahadlok na si Inday Lustay. Oh. Ay nana ba? Ay, mga ba-ba ninyo na misilian. Para maminus-minusan yung mga tanga o mga bugoan ng social media, magtuon tawag research. Magtuon tawag paniid, dala research mga katropa, o niya, dala takom sa ba-ba. Hindi kayo magsigira tao ka ng yama-yamaan ng social media, magsigira tao comments niya. Nayusahay mga katropa, makaingon kung di na lang ko mag-Facebook, ay marang makadaot ni og mental health ni Facebook. Ano man, makadas magkagdaghang bugo aning Facebook. Dili ba mga sensitive mag-comment mga katropa, manginsulto pa na sila. Muna ha? Ang ato ang pagka number one nga social media users di buo kalibutan mga katropa, kung number one manggaling ta, ato nang gamiton unta sa insakto katropa nga kanabang nindot ang ato ang image, dili kay pagarpar lang ta perminti, mag-viral ta perminti ang nasod Pilipinas, ang mga Filipino, mag-viral perminti katropa tungkol sa pagkaway pulos ng mga komento. Tuon tag research! Sabot mo?
6: Bullseye!
2: So, mauto ka katropa, kagahapon no, iyang gi-meet mga katropa, before pa siya niya tubang sa media, iyang gi-meeting ang iyang defense team, ang iyang legal counsel katropa. O kung sa manggaling na, so di tayo magbuot, kung sa ilang gi-meetingan diha, kay legal matters man na mga katropa. So niya tubang siya sa media, niya, grabe ka short katropa ang iyang statement. 752 naman po dahil katropang Rustom. Naunsa naman niyo eh. Huwag pa man kung kapanukad katropang Rustom. 752 naman po. Pag mapatagalas si Jason eh. Muna, pangasaba pa Inday Maria. So, unya, pagbalik na ito, ito na ipanungog. Di pa gid makontak, no? Di pa siya matubag. O, sige. So, ito, pagbalik unya, mga katropa, itong paminawan na pamahayag ni VP Sara Duterte, tubangan mga katropa sa mga media personals. O, syempre, katropa, no, lain pang mga topiko, mahitungod katropa sa programang, mahitungod katropa, no, sa isyo, sa impeachment trial batok VP Sara Duterte.
8: VP Sara, absuelto o convictado.
2: Dire na nakatropa sa XFM. Katropa, pagpangapi diha og premium D3 coffee mix sa mga katropa. Arong muling unay mo mga kabukugan diha. No, kape nga lami kainumon mga katropa niya. Nasayod ka nga safe pag yod. Alang sa mga dunay balatian diha, dunay sakit katropa. Kaya nasayod ka nga diligin mo taas imong sugar level ini. Tungod sa stevia nga content mga katropa. No, natural na siya nga sweetener or pampatamis mga katropa. Nga dili makadaot sa imuhang lawas. Unya ko ikaw po, katropa, gatrabaho, bugat imong trabaho, bagay din mo, mutumar ka og premium D3 capsule. Aron nga muling unang imong mga kabukugan ng imong muscles, tungod ka na sa ingredients nga vitamin D3, mga katropa. Balik na taon-taon sa taong programang Bullseye.
6: Bullseye! Bullseye!
9: Ang kami, na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
10: Kuday si Neil Ganyero, Tagasit yung pagakpa, Barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong pag-test atong niagi, Hakabuan, mas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
9: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usaga trabante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay paguli. Pag-testing ako, lukadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kontrabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mangay paguli. Distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Yes, to help!
13: Ora, Kapitan! Unsay kalahian sa una o karon?
12: Ingon, ani ni siya, Kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
13: Karon di ay.
12: Karon, Kapitan, huwaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Excited?
14: Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
15: Sis, dili na problema, oy. Tanawag alik ko. Di ba? Buha pa kayo kung buho.
14: Lagi? Taman na ko sa ibog, ani. Huwag ko kaayo ka sa imong buho.
15: Girl, marato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
14: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buho na barato ra?
15: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buho. Ayaw pa ulahi, isisaha ang RK Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
16: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
17: Juliet Arroyo Bailon, Lira San Miguel. Kung ano yung nakutulog ka pa, kaya ka panakit man itong ako. Juliet, oh, hindi ko ka ano. Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka. Sa itong plus goal, di tagaan ko tulog ka pa. Panakit ka niyong marag nag-us-us din sa akong tiis. Diri?
16: Zaton Plus Gold. Adunay malungde leaves na dagkong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
18: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
19: Zaton Plus
18: Herbal Oil. Garantisado.
19: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
19: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
18: Zaton Plus
19: Herbal Oil.
18: Ang pamahid na all-in-one
19: sa presyong magaan.
18: Zaton Plus
19: Herbal Oil.
20: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity alang sa gusto makadugang og kita. Pilia ang kalidad. Ilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaytala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
0: Zantan Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
21: Lami na kung kung sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon nagkuha na. Mayo kay ba? Yan na ganing buntag. Antong magabi, buntag na po. Bulay, halang yung patukot. Salamat gani ko na nakadungo ni sa doktor sa yes to. Yung na, paano yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanay ba? Sa puro, banana, mangkilam.
0: Zantan Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zantan Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, ug soybeans. Zantan Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga patika sa inyong lugar.
20: Merienda time na!
22: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
23: Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, katod ganinyo sa Windsor. Win from within.
24: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
25: Mga katropa, exciting dito!